0: ni fun baba ogun ni fun omo ogun ni fun oluwa olorun emi mimo bi o ti wa ni kan se o nbe nisisin yi eni o si mari ni gba gbogbo aye aini pekun ami ekorin tuntun si oluwa ani ekorin si oluwa gbogbo aye ekorin si oluwa e fi ibukun fun oruko re ani e ma fi igbala re han lati ojo di ojo soro go re laarin awon keferi ati ise iyanu re laarin gbogbo eniyan nitori ti oluwa tobi o si ni iyin pupo pupo oni o ni iberu ju gbogbo awon orisa aye lo nitori pe gbogbo orisa orile ede asan ni won
1: yes
0: sugbon oluwa oni o da orun ola ati ola nla oni o wa ni waju re ipa ati ewa nbe ninu ibi mimo re e fi fun oluwa o eyin ibatan eniyan
1: yes
0: e fi ogo ati ola e fi fun oluwa ogo ni fun baba ogo ni fun omo ogo ni fun oluwa olorun emi mimo bi o ti wa lati ti ko se o nbe nisisiyi eni o si ma ri ni igba gbogbo aye aini pekun ami olorun to le olorun to lagbara
1: kabiyesi re o
0: mimo ninu ola yin ninu iyin ogo ninu ogo ijinle ninu ijinle aanu ninu aanu ojure ninu ojure oba ayeraye olorun ti a o ri ta n re si owo re baba ta n pe lajo to n dahun nile olorun ta n pe nile to n dahun lajo ijinle ife a to farati bi oke ọlá ìyìn ògo ni fún orúkọ mímọ rẹ lóòrọ yìí fún orí ọfẹ àti àánú èyí tí a rí gbà láti tún rí tẹsẹ kejì nínú oṣù kẹjọ ní ọdún 2026 bí eré bí àwàdà lámà sọ pé ọjọ kìíní lámà tún sọ wípé sáwọdé àríwá wẹẹ tọsẹ kìíní latun ti ri Thursday keji baba omo emi mimo gba ope wa
1: amen
0: eleru ninu iyin gba iyin wa
1: amen
0: olorun to to gba olorun agbaye
1: to simi
0: orin kan wi pe olorun agbaye o you are mighty olorun agba laaye o you are wonderful sebi iwo lo foju orun sa sobora sebi iwo lo foju orun sa sobora olorun agbaye o you are mighty o atobajaye o you are wonderful
1: yes
0: ijinle ife eleru ni yin you are awesome sebi iwo lo foju orun sa sobora ebi iwo lo foju orun sa sobora olorun agbaye o yiwa osomo baba agbaye gba iyin wa o lori gbogbo okan ti a jo n pade ninu asale idaji kan pelu oluwa agbe oga lopolopo fun ore ati anu adupe fun oju rere re adupe fun iranlowo re adupe fun atileyin adupe lilo bibo jije mimu nina lilo dida sobo o wa baba agbaye gba ope wa oba nla ti se oro fun rara re to ti wa ki aye o to wa to tun be nigba ti aye wa lowo lowo ti o tun mo si nigba ti aye o ni si mo olorun ododo gba iyin wa o ki la fe wi jupe se
1: o se ri o
0: ki la fe so jupa adupe
1: adupe o
0: iba se po oluwa ko ti wa ni lo ye ka wa ma wi nigba te sugbogun dide ope o ope ni foluwa oba wa o lore o aseka kabiyesi re o afope fun jehova to gba wa lowo isu adupe olu olorun awa dupe o ese o adupe o mo dupe to mu ra anu gba mo dupe pe ara anu gba mo dupe pe gbugbu awon to n gbo wa tabi wo wa nibi kibi na ri anu gba adupe ore atojo mojo adupe ore igbadigba adupe ore igba gbogbo eni mimo israeli igba ope wa ijinle fe ato farati bi oke ogbo ni foruko mo yin olorun awa tun ti de o
1: yes
0: awon pe ti wa saaju wa
1: yes
0: e tun be pelu wa
1: yes
0: e tun keyin wa olorun agbaye ajo gbogbo le fun yin e ma joba lo
1: amen
0: gbogbo okan to ti seto iyanu fun ti o darapo mo wa ta jori yanu to nigba ti se ojo ketala ninu osu kejo odun 2026 yi oba awon ba jare n to si nsun bi oluwa lo ta won ji
1: amen
0: jare n to ti ji bi agbadura orun ese majo okun won o
1: amen
0: orun iku majo okun enikeri o
1: amen
0: oba awon ba awa fi ile ise yi le olowo
1: oluwa
0: lagelu 96.7 fm a fi gbogbo awon adari awon alase a fi le olowo olorun iyanu a fi orile ede ile olowo ipinle idowo re ipinle eko kan dowo re oba oluwa awon oluwa ma joba lo
1: amen
0: o de ma yi
1: amen
0: ni owuro yi tabaji tabale taboru ibigba kigba to bo si oluwa e kan okan si meji
1: amen
0: ke se orun
1: amen
0: ke de fi keke ogun jona
1: amen
0: ogun ni fun olorun loke
1: hallelujah
0: oruko jesu oluwa wa amen amen amen oruko jesu, jesu.

0: ṣe o
1: pẹlu psalm 96 ti wa ba wole yen ese kejo wi pe fi ogo fun oruko oluwa oni mu ore wa ki o si wa si agbala re oni e ma sin oluwa ninu ewa ewa mimo re ewa wariri ni waju re o gbogbo aye ha mo ki gbogbo ada laye ton lori ofe lati darapo mo eto asale idaji kan pelu oluwa loruko olorun alaye la nkiyin o
0: se o
1: oba awon oba o la kiyin o loruko igbimo alase nikan niyi la kiyin o bere latori baba wa oba adebayo akande ati mama wa onike o akande to fi dori anything to call ikani mejeji ti se tunde omo lawo ati akebugi wa ni na ti o je ti adari ikani wa ati amugbalegbe won ti se gbenga olaiwola Dixie Tunu la moju ero wa o be na ni awa iko eto ina nbe ni dara dara David Olatoye jala Jesu mo fe ni gbagbo po nbe nle aborode
0: mo wa to si
1: ingbo
0: mo wa nle o
1: Samuel Olatoye ara iko eto ina ni o be na ni ola oluwa ara iko eto ni Moses oludare ara iko eto ni gbogbo awon eto tun ti to le
0: adupe o
1: ni ori eto yi orin igba ni wa abala eri wa be na ni wakati adura didun oje abala mete eta ta jo ko ra wa rin ajo ninu re a de dupe lowo olorun ninu aye gbogbo eyin ti e gbadura fun eto yi eyin ti inu yin dun sun rere e kuku ma wa opo a fuju kan rari opo wi pe e le ma wa omo ijo yin lori afefe la je olorun la dari gbogbo wa o
0: yes
1: akiyin o akiyin loruko olorun agbaye tori pe eyin wa nbe la wa se nwi tori pa mo pe mo gbo nitori pe awa na ta wa nwi tori pe oluwa n fi si wa lenu
0: oh yes
1: ki se ife nu ti wa ka file fo na le ka wa joko loru ninu studio pe to je se to lu gba laran wa a je ye la o je e se to lu gba laran wa a je ye la o je atun ti de o awa na mo pe aje ila o tun je toni gbogbo okan ti olorun de ran wa si wo ri olorun
0: amen
1: gbogbo okan ti o ni eto yi latun iti wa gan to idori yin a o ri olorun
0: amen
1: ninu riri olorun ibe la o ti ri oju rere ati anu re
0: oh yes
1: loni mo ni a o ri olorun
0: amen
1: boya lori omo ni boya lori aya ni boya lori oko ni boya ninu rin ajo emi re gangan ni a o jo ri olorun
0: amen
1: hey to ajirere kayode oyebode yin na ni o emi a mo wi pe mo be guja mo segun egugun mo ba orisa ja mo lu orisa mo le gba mo gbin eju ati ba olorun ba ja gbangba olorun ba da mi o se ni olorun ba ti da o se farawe emi na kuku ko oju oluwa ti nbe lara mi ni o le mi se mo wi pe oju oluwa o wo mi o se wo yi bi oju yi o ba ti wo yan mo otan to ba paju yen de laarin iseju aya nkan si jẹta ẹnikẹni ti olorun si pa oju re de mo to si wa laye olorun alagbara giga e wa boju wo le latoro ninu anu yin ninu anu ori ofe te fi fun wa ni jesu omo bibe yin kan soso ke siju anu pada woru okan be ni oruko jesu olorun se be
0: amen
1: jẹ ara ni ti oju re nbe lara re si o de ti mu kuro adura mi lo uro yi ni wipe ohun ti a o da wole toju re ikaku lara wa oluwa ma ja da wole
0: amen
1: sanu fun eleda
0: amen
1: ore ti le wipe ibinu ji awon to nsare to lorun miran leyin yo po oni ebo mimo won ni wo ki yo gba be ni wo ki yo daruko won lenu re mo ah olorun ma wo mi niran iyanu loro mi fe anu laye mi nbere o oluwa oruko re majo oruko mi oruko gugu wa majo ku lenu re o
0: amen
1: lekan si e ka bo sori toju oluwa an lo si abala orin igba ni tori ko le su emi ntemi laye laye ko le su mi lati ma korin igba ni bo de mo pe ko le su eyin te wa nle jala jesus so le su wonu lati korin o da orin igba ni ta kokko gbo latenu ijala jesus ni
0: eru re un ba mi o ba to so le da fe fe fe beru meta
1: be ni
0: ani
1: o so na di ya
0: eru re un ba mi o ba to so le da fe fe fe beru meta iwa lo pa kini un lenu mo fun daniel ninu iho tani gi o aberu isi agbara
1: re
0: ta le ni na ti o ni beru ara to da o fa wo mo israel le ti ogun pupa ara to da fun farao tani o ni beru isi agbara iku isi agbara isate un se ni gba gbogbo lori aye lojo gbogbo eyin le gborun ro lai lopo e taye bi eni teni e ta samo bi eni ta sobura eyin le oba taye ogba torun ogba be se tobi to e tun keri ara yi e finu eniyan se bugbe wa fili aye sapodidi oba ni o ko so nti o mu oku o lo ba oba titi aye raya yi ni pe
1: oba
0: la to do kanrin kese eyin le un gbadọ balẹ gbogbo oba olori sun iyanu gbegbele ku dabi owu ayin na ti jajo idake oba tadio re un tanra
1: wo
0: ni jo lile eyin ni ni jo didi eyin ni eyin le raye le si rorun le kan zozo olorun wa ya mi olorun to gbe ogo kari ogo oba won oba oluwa oluwa eni to so nada fe fe fa won eberu eni to se iyanu ninu iyanu to segun fa won omo re iwo ni yin ogoye iwo lola to goye fun ni gba gbogbo awa la o mo fi
1: mi
0: o gai iwo lo si mo gba lowo wa o se ni na to le bori o fori gbari iyin re re o ko ni si ni sa oku be ni ko si ni boji
1: kan
0: awa la ye la mo yin ola o si mo gbogbo re ga oba to ga ju gbogbo aye lo oba to rinu ro araye rorun le kan soso iyeye o omo gba yin omo gbogbo titi aye raye omo gba pa o si mo gbogbo aye lojo gbogbo awa la o mo fi fu o ko so nti oye lati mo gbe oga ni gbogbo igba baba ti hun di a o mo yin o ani o baba ti wa a o si mo gbe oga titi aye raye oba nla to lo kanrin kese ko love you webe ni ko love ijo idile fe a to farati ogo ninu ogo iyanu ninu iyanu isegun ninu isegun agbara ninu agbara ipa ninu ipa oba to ga ju gbogbo aye lo iyeye o omo gba yin lenu wa nigba gbogbo lasale idaji kan pelu oluwa omo gbe oga iwo niyin ogo ato laye nigba gbogbo baba ti wa ni lagelu 96.7 FM omo kan sara soruko re ni lojo gbogbo oba to ga ju gbogbo aye lo oga ju gbogbo eniyan oga ju gbogbo oke oga ju gbogbo ile saju awon oke ni ti hun jo lorun ka to da ile ohun na
1: ni
0: ka to ko gbogbo eja da sinu omi olorun ni ani ka gbajopo omi ko to ma je ohun olorun ni ni oun lo ba se da oun lo ba weda oun lo ti wa ko to pa se keniyan omo je ni oun lo da aye lo da orun lo do gbogbo ninu oun gbogbo adun gbogbo ko mo so n to le da aye raye ninu aye raye olodu mari oba nla to lo kanrin kese ko se ba wi be ni ko se ri mi be ni ko ko se vijalo ko se yaju si agbara bi olorukọ mi mo

0: o lo ju gbogbo aye o ju gbogbo risa o o ju gbogbo aye o ju gbogbo risa olorun mi o ju gbogbo risa o ju gbogbo aye o ju gbogbo risa oju gbogbo aye oju gbogbo risa olorun awa o oju gbogbo risa baba mi ma ju won lo yeye baba mi ju won lo mo le sa oju won lo o baba mi ju won lo mo le sa ato baja aye ju won lo o baba mi ju won lo mo le sa ko gbogbo ako don't tell me at any money, so don't put you on bed, but no one. Let us see. I hear I know I want to mark go long.
1: Me?
0: Yes, so do I.
1: Ah,
0: I don't see about only banny. Only banny, TF boy. Tanoko? Get out, Shelley. Tell me if you call me banny. Get a very muja dimbe. Ninu orin igba niyi bo lo bo si lago ara yin ejo lori ofe lati tera wa lago baba ti gbo orin igba ni tan ha boya ka ti e oda a ku mejeje papo ni orin igba ni ati eri a ku mejeje papo ni emi na mo wi pe eyin o le ri
1: Amen.
0: Eri te de tin ni ko ni dibanuje.
1: Amen.
0: Ko ni de kun o.
1: Amen.
0: Eri ti wa na ko mo ni baje o.
1: Amen.
0: Yes, je ka lo si orin igba ni. Dexter Tunu.
2: Olorun gba inu wo ni Jeremiah si kilo ni Jeremiah ori kepa. Ese ikerin di logo wi pe e duro ni oju ona na. Kiesi wo kiesi bere ona igbani ewo ni ona didara ki eyin ki o si ma rin nibe eyin o si ri isimi fun okan yin akoko to lati gbo orin igbani ka si tun se agbeyewo ibi ti a ti nbo ibi ti a bade ati ibi ti a le yori re si ko ma suwa lati ma korin

0: ogo ni fun baba
1: ogo ni fun omo ogo ni fun oluwa olorun emi mimo lo ti wa lati ti ko se o nbe nisisiye eni o ma ri ni gba gbogbo aye aini pekun ami olorun agbe yin ga fun akoko yi adupe fun ore yin adupe fun anu yin adupe nitori pe olorun ti ki ku tiki sha tiki dibaje ni
2: yes
1: adupe nitori pe eyin la sore kiri akiri sore eni mimo israeli gba ope wa
2: amen
1: olorun anu ni abala yi olorun etun yin rayin logo
2: amen
1: ari ese ti oni je ke gbo teni keni inu gbogbo awa atawa atamo ti o gbo wa ni olu efanu dariji
2: amen
1: oro re wi pe ese ni egun orilede ododo gbe orilede ga gbogbo ese orilede yi to fi sinu ede olorun efanu dariji
2: amen
1: latowo eni kankan to fi dodo awon alase wa latodo awon alase wa to fi dodo eni kankan oluwa ku fanu dariji
2: amen
1: oruko re ko din yin logo
2: amen
1: ogun ni fun olorun loke
2: hallelujah
1: jesu oluwa wa amen wakati adura didun ase lopolopo igba bi elomi ba n gbadura adura ke la n pe ni adura gan inti andu lati ra ta andu jijaju lati ni ta n jijaju lati je adura je nkan to ye pe opolopo nigba to ba n gba to ba gba ni lana to lorun olorun a si ma toju re di awon akoko kan
2: yes
1: adura je nkan to ye pe e ma so ko se gba ti idamu ba de ba yan tabi wahala tabi arodun leyan ese fe ma pariwo beyan ba fe ati ra won to ye pe bi wahala ba de lojiji kaka ki won ke pe olorun alaye elomi le ni san go elomi le ni orisirisi be sugba ogun lọlọjọ kan iponju o
2: ori eni lọlọjọ
1: sugbọn ori lọlọjọ gbogbo adua lo ni gbogbo igba
2: yes
1: wakati adura didun ni yi etemi ati yo tun so lowuro yi olorun yo tewo gba
2: amen
1: olorun yo tun fun wa ni isiniye to yato
2: amen
1: ha fanu wa mi ri oluwa
2: fanu wa mi ri o
1: olorun fi anu wa mi ri o
2: fanu wa mi ri o
1: Oluwa gbogbo okan to n gbo wa yi Oluwa ko fanu wa yi ri
2: amen
1: awa na ni Oluwa ko fi anu wa wa ri
2: amen
1: nje je mo pe ta ba soro nipa oro Jesu oro yi ki si oro esin
2: yes
1: sugbo oro igbala tori pe ko si igbala nibo miran afi ninu Oluwa Olorun de ti fe aye debi wi pe o fi Jesu omo re kon so se tutu fun wa boya igba boya igbagbo o ni ona otito ati eni ti o de koja dodo baba pada lai si nipase re emi o ti mo tori wi pe gbogbo aye je elese
2: yes
1: Adamu oso ori ofe aiku oso nu oso ori ofe aidi baje oso nu nipase mase wosi gbogbo eni ton so ori ofe nu nipase mase loni loruko Jesu olorun alagbaga yo dori ofe yen pada
2: amen
1: Adamu ti se baba wa gbogbo aye ati Efa kaka ki Adamu ati Efa ki won realize nkan ti won se papa julo Adam ko realize pe on to mu se yi oda ko si bebe ko gba baba lese mu ko wole pe baba dakun dariji mi omo ni awa wi lo nse awa wi lo wa bi ku ayeraye fun awon eniyan awa wi lo wa bi emi kukuru fun awon eniyan tori awon eni ti gba ni asari me tu se la 90 60 kilo de ayayayayaya 800 and something gbogbo e sugbon ebe ko ni mo nlo mo nsoro nipa wi pe erin bi bi first corinthians chapter 15 bi verse 22 si so pe nipa se nikan ti se adam ni ku wonu aye sugbon nipa se nikan ti se jesus christi oni ore ofe ni iye gba wo aye pada ta ba so jesus ki se oro esin tori pe nipa ore ofe igba lati be wole mo fe mu wa lo sinu ikan ninu awon ise jesus imi o mo eni ti olorun fe ranse isi sugbon ti mo mo ni wipe gbogbo okan to ba lori ofe ati gbo to si gba emi mo wipe iwo na nbe lara awon tolorun wa si
2: yes
1: ninu irere ti Luke ni ori keje ma mu lati ese ikokan la isele kan sele nbe ti mo mo wi pe loruko Jesu Kristi ti Nazareth inu aye mi ati esele ayo sele
2: amen
1: mo mu lati ese ikokan la wi pe o sise ni ijo keji o lo si ilu kan ti a npe ni Nine awon pipo ninu awon omo eyin re si n ba lo ati opo ijo eniyan e ma gbagbe o opo nu awon omo eyin awon eyan so pe opo se won ju meji la lo ni awon meji la le rin ni le gbo kan won ni adorin wa orisirisi wa titi ni sisin omo eyin po si ni
2: be ni o
1: won ba rin ajo lo bi o si ti sumo enu bode ilu na ti se nine kiyesi awon gbe oku kan jade omo kan soso na ti ya re si bi o je opo opo ijo eniyan ilu na si wa pelu re opo ijo eniyan ati ilu na won wa pelu e omo kan osu to bi won gbe lo sin ni ese ketala o ni nigba ti oluwa si ri anu re se sanu mi oluwa
2: sanu mi
1: fanu wa mi ri oluwa gbogbo okan to gbo eto yi eni to la yi atorun yo fi anu wa wa ri
2: amen
1: anu re se obirin yi sunkun lo ni tele po si omo e o sunkun lo ogun na kan soso won tun gba lowo e ogo kan soso won tun gba lowo e ko si dabi aye isisin yi to ye pe bi oko ba ti lo bayi elomi le po won oko nle oko sugbon ko fi nbe mo o ti lo kaakiri amoye awon eyan tin jan mo lekiri bi eni lu aso ofi elomi ati ede duro elomi ati ekuku lo eyo ba ku lo to lo tara tara se bibeli so pe nikan ti o ba ti pe 60 odun a bodo pe lopo
2: to lo gama to bi
1: ibe ko mo nlo bibeli wi pe awo ogoro awon eniyan wo tele ati ijo won wo tele lai si ran lowo kankan ti won le se won wo tele won sunkun tele gbogbo awon ti an kora jo lati fe kun re mi ati e lowo oluwa disappoint won amen won ni nigbati oluwa si ri anu re se o wi fun pe ma sunkun mo aye mo se ndale olorun ni so fun won na lo ro pe ma sunkun mo o wi pe ma sunkun mo o ni o si wa o si fi owo to aga po si na awon ti ru si do je hey mo ni ki lohun to fun ni nisimi emi o mo ju jesu lo ki lohun to fun ni nisimi ko si o to ju jesu lo mo ni nigba taye so wipe o tan fun mi ti ota idile ni kin fo kini so awon ota ibise na de paku ti ote won ti gbagbe pe jesu lo ngbe ni nija o oh won ni won si duo je o si wi pe odomokunrin mu bi fun o dide
2: ase jade
1: kayende sendele mo ibi ta da odu o si
2: oruko jesu
1: loruko jesu oluwa fa odide loru ni owuro yi ase igbedide wonu aye kan be
2: abe
1: won ni ani ti o ku na si dide joko o bere si ni form kayanda bosota o si fa le iya re lowo eru si ba gbogbo awon ti won awon ti nbe nbe awon kan si bere si ni yin oluwa olorun logo wi pe woli nla dide ninu wa ati pe olorun si wa ibe ka wa be awa eniyan re wo ha olorun yo si abewo sinu aye re loni
2: amen
1: awon nkan bi meta tori mo fe ka gbadura tori ta koko tin lo bi meji meta merin kan ma fe ko se ko sagbeyewo ni bi oran yi ikini ni wi pe ti an ba ti le gbe yan sinu posi nile yoruba tabi lagbaye o ti tan
2: o pari o ti tan o
1: ko si reti mo fe n ton ba ti gbe sinu posi
2: bo tun jilu re yo ku pada ni
1: to ba je wi pe won ba ti le gbe sinu posi ti an gbe lo bi ti an ti fe lo si ti se pe won gbe bo ni bi ti won ti se mu ekipu to ba jo ni gbagbo to ba je muslimi bi an ba te si ti an ba ti kirun si lara ti an ba gbe bo ba je lo tan gbe sinu posi tan ba fi le gbe kale nbe leyin e ko bo sinu kutu loko iyan ni wi pe ireti ti pin fun obirin yi ko ni ireti kankan mo gbogbo iwo ti ireti pin fun lowo lowo adani waye ayo si o
2: amen
1: gbogbo awon eyan wa wo tele ekini na ni wi pe o ni ireti nigba ti o si ireti mo
2: oh yes
1: ekeji ni wi pe ki se teni to nfe tabi teni to nsare bi ko si olorun to nse anu e ma gbagbe o ko ni gbe kankan to fe keju pe ah ase to n ti tan
2: ah kino mo le o
1: so ah ase o nikan lo wo ku to mo da saye oko ti lo omo kan oso to tun wa lo tun lo yi mo so fun e wi pe nibi kibi to dabi eni pe ireti ti pin fun o loruko jesu christ ina lowo alai ni ireti adide fun o
2: amen
1: elomi wa ti oko re ba ku awon kan wa ninu idile tan fe dide kan gba gogo
2: property oko
1: kama se wa so pe omo to le so pe o fe duo ti na tun ti ku won wa n gbe lo lati lo sin ogoro awon eyan wa n tele je ki n so fun o gbogbo awon eyan ti n tele oko le eyan awon abani daro mo le tan soro aye eni loruko jesu ninu aye ninu rin ajo aye re tata won mo wa ti rin ajo aye mi oluwa fi na kan wa niya
2: amen
1: awon kan wa awon a ma wo tele ni ekun ni an fe bo sun aro ni an fe bo da sugbon lowuro yi mo so ase to jade anu to jade nibi ti obirin ko lero why to fi je pe akoko yen ni jesu wa nkoja lo olugbala nkoja lowo lowo na bayi emi o mo n to nla koja boya ninu aisan kan boya ninu idamu kan boya ninu arodun kan ni olugbala ma sabewo fun o
2: amen
1: o ma dese duro lori oro e bibeli wi pe o fowo topo sina awon to de ngbe lo de duro stand still yen ni pe o te break iku o te break iboji
2: yes
1: mo awon to ngbe lo hey e ba gbagbe o wi pe iku oro re da isa oku isegun eda eni kan to gba koko lowo iku to gba ida lowo arun to fun wa ni iye ayeraye Jesu ni e so pe Jesu ni
2: Jesu
1: oloruko aperire mo pe olowuro yi yo si me pelu anu re o ya dua ni oruko Jesu oloruko aperire olorun ti yo si ni nigba ti eyin o lero yo si me ninu gbogbo ilakoja hey, Oluwa yo si wa, Oluwa yo si eni kankan, ila koja ti e le ja isan, ila koja ti e le je lori omo, o le je lori lori aya, o le je lori ise re, o le je ninu rin ajo emi e, bo tin dide lo nsubu, bo tin dide lo nsubu, Oluwa yo si me ni oruko Jesu Oluwa wa. Bibeli wipe Jesu jade o fowo topo sina awon to ru duo awon te ro pe won lo gbe odanu ton te ti right here off loruko Jesu Christ ti Nazareth ah loju won iyanu asele
2: amen
1: eni ewu awon undertaker won ba gboku won ma ju siti won ma ju son koku koku oku le soro mo oku oku le se nkan kan mo ku wo pe awon gbe paraku di lo sin ti awon won ma gbe joso tun gbe joso si gbogbo awon lagbe njo bi ninu aye temi ti e oruko Jesu ada ise won duro
2: amen
1: Jesu da ise awon eyan yi duro won de duro hey jele nla wa sele olo si so fun omo na o fowo fa omo na si dide kaye mo se ndale marakada baba bibeli je ko ye wa wi pe nigba to omo na dide to fohun egbona state wo ni ya re ma wa na ayo asubu te iya yen pe ase ireti opin ase enikan be ti an pe lakiri sore ase enikan wa ti won pe ni asore kiri ase enikan wa tan pe ni ran lowo alaireti olorun aye raye baba lagbara loruko Jesu yo fanu yo se mi aje na nibi to ti e ti opo gbo mi bayi e ti ro pe o tan gbo mi iku to ro lokan yen ko lokan gbo mi daada wi pe emi o ti e le sin lo mo jare awon lomi alawon o lo source mo nitori pe obo so wo awon kolo si o wa lo se mo ah mo se be ma se be gbo mi daada bibeli pe ka ma se ko ipejopo ara tori pe o mo e wo ogoro awon eyan ni an wo tele awon ilu ati ijo n wo tele sugbon laarin e olugbala yo si olugbala ma yo si wona
2: amen
1: ma tori be pada kalobirin yen ti pada ijanu yen oni soju e
2: be ni o
1: ti an ba dele tan ba wa so fun ta ba pe tan so pe nkan bayi mo sele ani laye ti o le sele mo o le je pe ko je pe mi to ti nsunkun gan o le ti sere e lese
2: be ni
1: o le ti iyen ni pe ekun koran won to si o ikari so oran to si o sugbon ni gbagbo ninu olorun to gbagbo ninu gbagbo ninu Jesu oluwa wi pe oni o le se
2: oh yes
1: eh oni iwo lo le se ni mo se satan wa iwo lo le se ni mo se nbe o ma ro tese mi ma ma ro ta ise dede mi fori ofe gba mi o kin le mo pe wa bo nbe be o baba egbo mi dada Jesu yosi ko ni fi se ipo to wa sugbon kini kan ni to ba je pe elomin ni ti o ba ni gbagbo nigba Jesu yo yen o ye ki ya e lo buso ni pe ko loju ona
2: abi kin le to wa si
1: o loju ona ke pe o tun fe dakun soro awon sugbon na duro je o nwo pe ki loluwa fe se iwo na duro duro do luwa ma se gbekele niyan to le dani duro doluwa ma se gbekele niyan to le dani duro doluwa tori pe eni to ro paran e lowo won a gbeyin lo se oni bi won a feje sinu pe ti erin won a wirere jade lenu aye ko fe ni foro afori eni yoyo lenu aye wo ayo re yo le opoju bo ba le duro de Jesu to ba duro ti ayo e ma po gbogbo n to n pa elekun yen o ma derin
2: amen
1: loruko Jesu loni o sunkun sugbe mi le so fun e pe lola o ma rerin
2: amen
1: obirin yen sunkun ko n le ni sugbo yo pada sinu ile ti mo fe ko mo niyan ekun ti won na sun lowo o ma pada di ayo
2: amen
1: tori enikan to le so fun o pe ma sunkun mo na lo n gbohun mi soro bayi emi na so pe ni korita to tin sunkun dake ekun
2: amen
1: loruko Jesu mo ni ko dake ekun ohun to n pa elekun yen o ya ko di erin ohun to n pa elekun yen mo ni ko di ayo gbogbo ohun to n ba ninu je yen loruko Jesu Christ ti Nazareth o ya ko di ayo fun o
2: amen
1: Jesu yo si o fa omo ele lowo bo se fa le lowo egbo mi daada awon ton lulu ile lolo tarara ile lolo tara omo yi re le re o ile lolo ta kilo ma sele won paluja ayayayaya loruko jesu mo so sinu aye loruko jesu awon ti an ti boss tun kun tan tin ro pe kun yen na la mo fi ran lowo de boji loruko jesu won pada be yo
2: amen
1: e wa wo bawo ni ekiru jala wa niru team yen ko wa ninu sin yen den ton tin jojo e ton tin ton tin carry so tin sun kun bo tin wa da batabole pa o ye orin ka jade tawon eyan wa gbon soke pe o se o jesu a o ma yin ho o se o jesu o lorun ayo mi o se o jesu n o ma yin o ba ba gbope ti mo fun wa fun o o seun loruko jesu mo lohun to npa o lekun loni yo di erin
2: amen
1: ohun to mu okari so yen yo di ayo
2: amen
1: jesu akirisore o pade obirin yi
2: yes
1: iwo na mo gba to nkoja lo olorin kan so pe gba to ba nkoja larin opo eniyan o ma koja lara mi o laiya o jesu pade obirin yi nigba ti o lero o nba wo na soro bayi o ri je pe pade to fun o bayi igbala lo mu wa o ri je pe pade ti e bayi ayo omo ni tori pe o tin sunkun won ti e ti ru opin po le bi mama won ti e ti ro wi pe won ti so wi pe nbo na ti ri akọ okuta to gbe sile won ti so be be ni ko si awon idile asoro bo ti so pa won ni gbagbo to to ton ba ti npe meji meta merin marun to ti bimo won asoro sugbe mi so fun o pe loni ma so kan mo
2: amen
1: nitori pe olugbala re yo so ninu
2: amen
1: eni mi mo isteli yo yo si o
2: amen
1: bo ba tin di pe won reti pe o ye ko bere si ni ma mu nkan wa to ti mo ri mu wa won a fe so re ti du lori aye e won a fe wu o bi eni pe o gbulo gbogbo eyin ti a ti ko ti ti aye ti so wi pe eleyi never to do well a person ni eni ti o le se daada mo wa de ni jawogba
2: amen
1: anu ma fohun
2: amen
1: lori aye e mo laanu ma fohun so pe baba
2: baba
1: loruko jesu janu ofohun ni korita ti mo ti ropo ti ati tan janu ofohun fun mi e soro ni oruko jesu baba wa ti nbe lorun oluwa je kanu fohun ni korita ti mo ropo ti tan je ki anu re fohun lori aye mi lori gbogbo okan to ngbo eto yi anu ko fohun lori ilakoja re anu ko fohun ye lori isubu idide idide isubu idide isubu ninu erin ajo igbagbo anu ko fohun loruko jesu christi nasaiti anu olorun ko fohun anu olorun ko fohun anu olorun ko fohun anu olorun ko fohun anu olorun ko fohun laye re ko fohun laye mi ko fohun nile re ko fohun nile mi ko fohun lori awon mo wa ko fohun anu soro egbo mi dada ni bo ni iku wa nigba ti jesu pe ba mu kokoro to fi ti emi re kidode to lo de kidode ti ku o so pe ni bo
2: nbo ta ni ta le ba soro
1: ta lo nba wi o gba kokoro yen lowo iku o wa sipo si iku omo yen dite elomi wa bayi orin but wo ti ku tori pe gbogbo n tan fe to ye ko se laye won oje o se loni po si taye ti omo po si ti an ti ogo re mo po si ti won ti ogo omo mo po si ti won ti ogo ah idile mo tan ti ogo ipe re mo ati ipe mi loruko jesu oluwa fo topo si na
2: be
1: gbogbo awon to ru ibi kibi ti le gbe lo ase olorun sawari e loruko jesu oluwa si won lowo ise loruko jesu christi nasaiti gbogbo nitori pe ekun to nsun o ti to mari o mari ekun to nsun lori e iwo ti e nigbala ah o ti nigbala sugbon awon nkan ti o yo gbe osubu lo n gbe osubu loni alanu yo fun lori oro re hey loruko jesu christi ibi ta ti emi re mo ta so pe tani tani iru re lawujo omo olorun loruko jesu wara nu gba loni loruko jesu ipin e tan ro pe oni fun yen tan ro pe awon ti soda ro loruko jesu christi ti nazareth ipin yen ma re ipe yen ma sare ipe yen ma fo loruko jesu ma jise to lugbara ran ah ah alagba worin di aye won ti ri ola lati ana re ni ti ri ola aye de fe daju ni pase oju sugbon olugbala ori daju o je won ori daju eni to po ni pa ati agbara o na lo yo si omo obirin opo 9 yi loruko jesu ni bi ta da odo si tabi ta ro po ti lo gbe ojunu loruko jesu ase awari o wonu aye re be ni bi ise iranse yen ase awari wo be loruko jesu ninu okowo yen ase awari wo be iwo omo ta ti da opolo eduo won ti gbe opolo ore won ti gbe sin e to n gbe kaakiri alumoni eni to la yi atoro o da original pada loruko jesu christi ti nazareth bi ta hangi esi bo le tesi wajumo eni to la yi atorun fa anu chu osile anu wa ori anu wa ori anu wa ori ni oruko jesu mo ni anu wa ori tori pa ko ni romu ori kesan ni ese kerindinlogun pe ki se ti awon to nfe tabi ti awon to nsare bi ko se ti olorun to nsanu olorun to nsanu loruko jesu o fa anu wa ori egbo mi I mo ye oku na ma lo sin ni akoko yen sugbon olugbala oraye ko ami ko pade won ona re ogbabe o koja lo bayi lakoko ti iwo na o koja lo legbe re bayi loruko jesu lori oro e yo de sejuo
2: amen
1: ah mo ni po si ku gbogbo omo po si ma sere gbogbo po si ma tesi waju o tu akoko lati loko won ji oloko o tu akoko lati ni aya won ji olaya o tu akoko lati bimo won ji obimo business yen o tu akoko je ko dide won ji o dide loruko jesu loni oluwa olorun alagba o fa nu gba ola
2: amen
1: agu ara re ta ye pe si po si won lo ti tan fun aisan lo ma baku loruko jesu ati wo atemi loruko jesu eni mi ma israeli wo wa san
2: amen
1: oba won ba gba wa la o de ti ri be eje jesu se didi e ogori fọlọrun loke orun
2: hallelujah
1: ogori fọlọrun loke orun
2: hallelujah
1: ah oba to fowo to po si iku ti po si iku egbo mi awon ye oni ru apoti yen pada le mo o won so kale ni toni won darapo ma awon onijo won darapo ma awon onijo ti won mo to mo jo lo pe apoti iku yi awon oru mo loruko jesu gbogbo agba to je ku ona mo ru apoti iku kaakiri ayoba ni agba ti oni se ni anbe loku abiku sin loruko jesu ni mo gbadua ise ayo oluwa yo pese fun o gbogbo awon mo to jade lewe ti won orise eni to la yi atorun ko fa anu be won wo loruko jesu oluwa ko sawari won gbogbo awon kan to ri admission sugbon to wo je won o lo loruko jesu christi ti nazareth ilekun anu si loruko jesu mo ni ilekun anu si loruko baba tomo ti e mememo gbogbo iwo to n woju oluwa fun itesiwaju ninu irun ajo emi looto lo ti gbo ohun ipe sugbon o ti e mo bi to ti ma bere ona nla fun o loruko jesu mo ni ona nla fun o loruko jesu ona nla fun o mo so nibi ta da ipe re duro si nibi ta aye da ipe re duro si eni mi mo israeli o ya ko fowo to ipe yen be ibi ti aye de itesiwaju re duro si aanu ko fowo tu sila ogo ni fun olorun loke orun
2: hallelujah
1: orin to mi ati o ma ko ni pe kilo le se olorun mi kilo le se kilo le se olorun mi kilo le se iwo ti o da aye atorun kilo le se kilo le se olorun mi kilo le se e ba gbe bayi ta lo julo olorun mi ta lo iwo to gba kokoro lowo iku ta lo julo olorun mi ta lo julo iwo ti o da aye atorun ta lo julo

0: oke lo aye aye baba o o ga joke lo olorun mi o ga joke lo iwo ti o da aye atorun o ga joke lo ah o ga joke lo olorun mi o ga joke lo ah o ga jai ni lo olorun mi o ga jai ni lo o ma bai ni epade le oso yen o ga jai ni lo olorun mi o ga jai ni lo iwo to mowo jade latenu eja o ga jai ni lo ah o ga jai ni lo olorun mi o ga jai ni lo o ga jai san lo olorun mi o ga jai san lo o je ma ko ti e na ibi to ba fe ko ko si e o ga jai san lo olorun mi o ga jai san lo hey iwo ti o mu omo peteru larada o ga jai san lo ana peteru omo me larada o ga jai san lo olorun mi o ga jai san lo so po ga ju iku lo o ga ju iku lo olorun mi o ga ju iku lo iwo to gba kokoro lowo iku o ga ju iku lo ah o ga ju iku lo olorun mi o ga ju iku lo gbogbo eni ti a pe ati pari ise lori oro aye e nibi kibi to gbe ngbohun yi mo so oluwa lo iwo gangan lati je connection si awon omo tabi okorita to gbadura si yen eni to la yi atorun o ya fowo to abe ami jesu asi olorun olodumare nibi ti a gbe opamo si loruko jesu asi orun gbe o jade ipe re jade ipe mi jade loruko jesu christ ti nazareth ni mo gbadua ise re yen buyo
1: amen
0: eh eko omo yen ji akoyori
1: amen
0: loruko jesu oji oni ti o
1: amen
0: iwo ti e nwo owo le ni ti e pe hey ododun ni wo ma sanwo le baba onile o ti e gbowo ododun lodo re o ma nfe gbowo igba titi e bo si osu kejo bo su kejo ba tin pari obodo sanwo ah loruko jesu iyanu asele
1: amen
0: ile to koti yen wa koyanju
1: amen
0: ile to ra to ri foundation se yen wa ri se lori e loruko jesu christ ti nazareth ni mo gbadua ile re de bi orule ko si bo se ma kan anu afon
1: amen
0: loruko jesu e to ti kan yen ko ti e ti sowo lekun ati window ni oje ore be iyanu asele
1: amen
0: mo wa so loruko ba tomo ti e mememo ani se igbala re to igbala re ton dindu ton fi sin ton fi sohun to ye pe bo ba se niyan losan wa soru wa feran ko wa foru seran ko loruko jesu igbala pipe wole to eni mimo esteli odide anu fohun ogoni fun olorun loke oro ogoni fun olorun loke oro
1: hallelujah
0: ju gbogbo e lo nijo ti gbangba o dekun ti kedere obewo ta so foni kalu kuko wa tu eru ise emi ati lojo na a o ni sunku o de ti ri be eje jesu o se didi e oluwa faanu wa ori o faanu wa mi ri o faanu wa ile wa ri o faanu wa orile ede ri loruko jesu anu abo to daju ko fun orile ede yi ni ipinle osun lojo satide ibu a waye ni be anu abo ko sele ni be awon to fe nipo awon ni ko yan sipo loruko jesu bo ti wu ki agbara le to ipo le to kiki le to ni bi kibi ti wo olorun en to ofe mo oluwa olorun tabe en to ofe nipo loruko jesu mo jo debe awon ti o jo de ipo yi ti won je itura fun ilu ti itura fun ipinle osun ati orilede lapapo oluwa gbe won debe oruko re ko diyin logo ogun ipani ati taje sile oluwa ko bawi loruko jesu nigba ti o ba vidi satide to nbo loruko jesu awa korin ayo o de ti ribe eje jesu teji die ogoni folorun loke orun ni oruko jesu oluwa wa amen amen amen loruko jesu ha mo ki gbogbo e da laye to lori ofe lati bo wa e ku kale ogun olorun yo fara laye wa e je ka wo oju opo ka wo eyan bi melo kan nibe e ki won ba wa fohun si ko to di pa mo lo hello Wuli to nkilo wa God bless you sir. Ise. Anu to tin fohun fun yin kuni dawo duro.
1: Amen.
2: Amen.
0: Awon eri te ni nipa anu yen loriko Jesu yo ma tesi waju.
1: Amen.
0: Ojo opo ti lagelu ni eje apesi te ba ti pese ori opo temi yen ati di awon kan lowo niyan nigba tin ba di lori eto ile to le ma pese ori opo temi. Ese +234 814249 1006 oni oju opo kan tabi oju opo keji ohun na ni oju opo keji ohun na ni 09023708675 ohun na ni oju opo keji. Hello
3: sir, a ku se oluwa sir,
0: oluwa ma ku se ma o
3: ile kan si o ba mu ko Jesu Kristi ati ate igba fu wa lori yo se wa lori
0: ami Jesu
3: ba tu ba de ni ala du mu
0: oruko ami ami
3: o ni emi te mu wa po baba ko ni yin oruko
0: Jesu ami Jesu
3: baba wa fi fini ni agbara olorun e ku se oluwa
0: oluwa lo ku sise re e se God bless you eh e je ka fi oju opo sile de gba ti abadi lori eto yi to ba ti di 10 minutes after 3 gbogbo ona to ti gba nwoju anu lori ko Jesu anu afun ni be 10 minutes after 3 a lori ofe lati ma pe soju opo temi gangan 10 minutes after 3 tori awon akoko yi awon na fi se pale mo pada sodo eni to ran wa pe to o se o eh mi ni le gbe ipe kankan sugbon e ma ja gbagbe bi pe Jesu ni ona otito ati iye e ri pe eni to le so ekun derin ni Jesu
1: yes
0: o nikan na lo se o de ma se nu aye ti e na
1: amen
0: gba Jesu luluwa to lugbala e ola le peju awon miran won ma ro ko wakati kejila la won o to pari ise elomi ma pari wakati kefa temi ti e Olorun yo je ka ri akoko wa lo
1: a
0: de ri abo rere je fun Olorun Jesu nikan ni olugbala araye o de ko soruko miran labe orun to to gba ni aforuko Jesu to si yanu kiri aye loruko Olorun ati gbimo alase nikan ni Dixon Tunu da moju ero wa eh oga wa Tunde Olawo God bless you jela Jesu God bless you Samuel God bless you Ola God bless you Moses God bless you emi ajinre kaode oyebode bi pe bi Jesu oba ti de lojo mejo loni lori asale idaji kan pelu Oluwa atun lori ofe lati jo pade bi ogo tin je ti Olorun baba spadram loriko Jesu Saturday yo da yo sorere o God bless you a o fin sinu ibanuje bo ba ti e wa nbe mo mo pa ni pada ba onu ibanuje a o te fin sinu ibanuje a o ni pada ba inu ibanuje loriko Jesu oju Oluwa ko ni kaku lare mi ati yin oju opo mi ni 08057 929941 08057 929941 God bless you.
1: Amen.
4: La la la la gelu FM jagaba gogo retio.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo ketala osu elekejo number ti o se pin ninu odun 2026 awon number ti o se pin ninu odun 2026 eyin ayanfe e mura laaro yi pepe yi o si tun pon mo lori Facebook omi wa di number 4 loni egbe body yin ma egbe body yin sa pastor Jekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka so opposite Wema Bank temidire market gbagi titun ni ilu Ibadan and gbogbo eyan omo Olorun te n gbo mi kakaki gbogbo Sona Church e dide o a fe mo ese ti gbogbo se nje ti Olorun on la anoint laaro ko to wa di pa wa si convenant meeting loruko Jesu e mo bon bi pepe kin ti e to so nkankan e mo bo wa do bale wa kunle se ri laaro yi ma kan mo gbe oro awon good news awon ti Olorun ti ran lowo bi ran lowo ti wonu aye won wa o ni ma mo gbe leyo ko kan gbogbo se nje ti Olorun mo gbe nbe lana ma tun gbe we loni na gbogbo se nje ti Olorun so ka to se nkankan e mo bo eyin wo le fe bo Olorun do wo po laaro yi abe ti ba do wo to notice pe o bere si se o daada e wa do balen bi pepe e ja jo yin e ja jo dupe lowo e mami

baba mi mo dupe fun anu mo dupe pe wo lo ran mi lowo mo dupe pe wo lo salati leyin mi ni gbogbo bi ti e ba wa mo kan gbe owo yen soke ko ni ogo ogo ogo ogo bo se yi ka otun to yi ka o si fun eleda owo anu ko wa okan in the name of Jesus Christ. So gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbun mi e wa dide e ma bo kan dide nbi to ba wa e bi ese meji si waju e ma bo nbi ti radio yin wa sumo bi radio wa kan ki hallelujah nla gbogbo yin te ngbo mi a je meje just 7 hallelujah wa kan ke seri nti won pe ni iran lowo ju bo se ro lo Jesu ni je iran lowo no wonder lo bi so pe lowo lowo iran lowo ni igba iponju gbogbo eyin so na church laaro yi ago meje e ja so di ago mejo le padi to ba si ti di 10:30 ago mewa abo o ti to gbogbo bi e ba tin bo mi ise agbara yo kan o ase itusile yo kan o oda so le foke ka hallelujah meje. Somebody stand up and shout 7 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Nice. Gbogbo eyin omo Olorun wa gbon ti mo fe so yi. Jo to ba ri omi busile. E kan bu omi die le. Businu bottle water. Tabi e make sure fe mu bottle water kan. E je oni cover o. E n gbe bo wa ba mi ni isin lori Facebook. In to ro ko la ba la wa bayi o nkan ti yan gina so to ba ti di 6:30 la ro kutukutu e gbe pade mi lori Facebook TikTok especially ni YouTube e gbe pade mi in ta fe se la ro iya to gedegede nbi o ba duro si mo sumo be o e wa gbo nkan mi ni wa su kankan la ro yi ma kan mo so iroyin ayo ma mo pe awon ti won ri iran lowo Olorun gba kini kon sele Olorun ba ngbo mo feel e gbogbo eyin omo Olorun te ngbo mi ni ola ola o la fe gbadua majemu wakati wakati ni ago mefa idaji la bere mesan ago mejila and wakati kan abo ni to ba ti wa gbogbo olu te ba gbogbo en to ti wa church kon for live mission ri le mi Olorun ni ka kojo so o le mu passport e dani o le moja re dani ambo wa damajemu adua silo lambo agba se gbo silo adua silo adu ori oke si oni be mi Olorun se pe niyan so gbogbo bi te ba wa kan wa nkan fidile si omi yen tin ba ti gbe ogba won wa wa fi owo nbe gbaya ni igba mesan emi ni ran lowo kan an ba se nba lo yi eyin omo Olorun Sunday ni o je only communion service Sunday ni o je only communion isin abami ni ni only communion service ti nbo yi a fe le so pe aseru eri ninu auditorium wa tuntun yen na lati gbe soke a break only communion and meji meji ni ma fun awon eniyan bi emi Olorun se so only communion isin agbara ta ife miss ni ati ni gbogbo sona church iyen nikan ko gbogbo eyan omo Olorun te nbo mi kakakiri and gbogbo eyin te wa ni UK lagbara Olorun to ba di Tuesday on the 18th iyen ni pe next week Tuesday

O ma ri gba gbogbo eyin soldier of Christ patapata odo Monday o ni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christ gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christ to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun mo nfara ninu ipade yen gbogbo won de mo wa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo ni lu apatere pe moto re ko ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba ke 47 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o n to nla koja yen o gori e o la nfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa mo so lona pe

0: Genesis 23 verse 2 Oluwa ma je nwa yi asan lori omo lori kini mo pe ma je nwa yi asan lori omo so ma gba sa iwe Genesis ni chapter 23 ewo verse 2 Sara wo Sara to jiya lori omo Matthew Sara to darugbo ti o romo bi to wa bi mo ni ogbologbo se o wa ni je nwa mo ni o se asedan lori omo o wa ye wa sin omo ojo ayo Isaac de Sara ti ku Isaac wa fe se wedding bibeli wi pe Sara iya re de ti ku o wa gbe iyawo re lo sinu yara aya re Matthew ibanoje ni lanisa so pe ma ri ojo ayo omo ma ri ojo ayo omo gbogbo eyan e ke e poruko Jesu igba meta ni e pe e ma so wi pe Oluwa ma je nwa yi asan lori omo ma je njiya lasan lori omo e so da dua baba me baba me ma je nwa yi asan lori awon omo to fun mi ma je nwa yi asan baba me ma je nwa yi asan lori omo leke prakata zanda ememema ma je nwa yi asan ma je nwa yi asan o lori awon omo Jesu Oluwa wa Matthew eto adua yen gba Oluwa joju ayo omo mi o soju mi Matthew o ma ndun po Matthew igbo omo mi gba salary akoko as a medical doctor Matthew lo ba sende o ni kilo leyi o ni salary mi akoko nu mo ni kin sende si gege bi akoso Matthew o ni gba mo ko lo ra ti kan nu e o dun as e lo nto o je omo ma se kini mo wa pin owo yen fun awon woli mo pe fun awon woli mo pe fun awon woli woli bayi o ya gba tin woli bayi ma lowo kile leyi mo ni akosu omo mi e ba nsure fun Matthew o nje omo ndu o e pariwo Oluwa je nroju ayo omo ma je nse wahala lasan lori omo o ya je ngbon adua e mi mi ma e je nroju ayo omo lori awon omo mi ma je nse wahala lasan lori awon omo mi ma je nse wahala lasan lori awon omo mi ma je nse wahala lasan lori awon omo mi ma je nse wahala lasan ma je nse wahala lasan lori awon omo mi ma je nse wahala lasan lori awon omo mi Jesu Oluwa wa Jesu Oluwa wa adu eleketa e ma gba bayi gbogbo tapolin taye dabo ogo mi ayeraye e si danu gbogbo tapolin ti won dabo adua mi ayeraye e si danu Matthew inu we lamentation chapter 3 verse 44 lamentation chapter 3 verse 44 iwo fi atapolin awon samabuara re e ma pariwo gbogbo tapolin ti a fi bu adua mi ina bolu de gbo adua ina bolu tapolin ta fi bu adua mi ina bolu ina bolu ina bolu ina bolu ina bolu gbogbo tapolin ta fi bu adua mi mole ina Oluwa o ya ma bolu ina Oluwa o ya ma bolu ina Oluwa o ya ma bolu ina Oluwa o ya ma bolu Jesu Oluwa wa Jesu Oluwa wa Jesu Oluwa wa egba elekerin leta banuje to ta fi ranse si mi ayiraye ti nabo Matthew iwe second king chapter 19 verse 14 mo fi leta ranse si Ezekiah Ezekiah gba iwe na lowo awon se o ka o goke sile Oluwa o te waju Oluwa o wa gbadu awon ju Oluwa o wi pe Oluwa Olorun Israeli to n gbe ani awon kerubi iwo Olorun iwo nikan soso enu gbogbo ole obaye iwo Olorun ohun aye deti re si mi Oluwa ko gbo ti oju re Oluwa ko wo ko gboro se na kerubi to ran lati kegan awon Olorun looto Oluwa awon oba Syria
1: ati pa awon orile ede
0: o ti pa opolopo orile ede lati ile won
1: eh
0: eh.

Oya kama kira wa gudada we gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo ke le vala vala le ni le ibadan oya je kama leto royin re daraya ni ti butoro agba nla aye lo le de wa Nigeria ni pinle aya ati ni ese kuku ni a dupe fọlọrun oba anu o ele to so lo layu ati alaafia iye lati ana a de tu wa dori pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kasira baka na leni eni gaga lojo ketala iyen ninu osu kejo odun 2026 gbogbo adawon le kaluku wa lo ma yori sere gbogbo agbowota la ma ranu olon gba o lilo bibo wa o ni bi araye nu o a o de ni baraye fawati ije imu wa olorun o ni fi sibi to nira bawa kana gbogbo awon to wa ni dubule ese patapata o le jenu le tabi ko je le iwosan ni olorun oba anu lo ba iwosan amu yin laada ese yin ba ile vidide imi ni gogo mo wa lori eto laro teni o ituno dixin joba fu gbogbo studio manager kavada o ga ni mi fi da wa ti o ma je ke lopo ti ma gba daada ni bi bi ka kiri agba nla aye studio omo lawo lolotu eto ya les wagosi niye olawale amzat loruko temi the top striker ele to gallant gan mba ti wa n gba si labi omo igbalagba bi e ma fe ti ko gege bi omo ko lagbodo yin be yen o ni gbagbo

gba marin oni mu sinku sinku ba so le isa se tubu meta mi nu o eleyi ta nwi pe Cameroon ana gba bi meji wole nu ti otoran na padanu kan lo ba je pe won ba jawe olubori wole si asikagba e wa mo gbo si waju ko to di ale ana ni Malawi Malawi ti binu lowo ama iburuku ju ni ati fi ya jo lede Algeria pelu go meta seyo kan o wa tumo si pe lojo Sunday asikagba laarin Malawi ati olede Cameroon yo ti ma waye o gbogbo gbianju Morocco agbalejo agbalejo Osto win, Osto win. E bonye o si sefu an o. Jabo se lo ngo jela kwa benye o. Naija. E koti Super Falcons. Mwa ma kokba niro le yi. Ma kojo le de Saudi. Nenu vi gagba gata ni yo nyan yo. Inye si playoff. Taban soni kwa Inter Confederation playoff. E le jwa ma waye. Boba dinu osu koke la si osu keji la. Anfani ti ajo FIFA file. Fun orilede bi mewa iyan fun slot meta kan ma seku fun idije fi eye agbaye ajo FIFA wa wo gbada a pin meteta yen a gbe kale a wa ni pe ki continent kokan ki won fi asoju ranse iyan ni pe asoju meji ni a bere fun latowo ile adulawo merin ti waye o awon merin ti ande semi final yen automatic ni an ni o ticket ti an sibe o won wa ninu anfani meta to ku yi a ko meteta yi kale fun gbogbo continent pe ki won fi asoju ranse eni olorun ba ni ko jamo lowo to anu lori gba o pe to tumo si pe won ni ki ile adulawo fi meji ranse ki won fi meji ranse ehe meji yen ti won ba ni won fi ranse awon ti an de ipele quarter finals ti won ja yen ana ni ile adulawo ni ki won gba playoff leni pe to tumo si pe olede Nigeria ati South Africa won ma wo ya aja iyan leni lati mo ta ni yo lanfani ati sun siwaju bakan na Côte d'Ivoire ati ta mo ti ri won jo gba ti won awon ati Ghana Côte d'Ivoire ati Ghana na pade so an mejeji to ba jawe olubori yen bo ba dinu osu kokan la osu keji la won lo gba playoff Inter Confederation match meji won gba nbe yen won gba kan ni time yen to ba ti an ba yen yo Olorun ba ni won yan yo won tun wa gba mi to ba di bi inu osu keji si osu keta 2027 ti an ba tun yanyun na yo eh je gbe slot meta toro ile de mewa ni o pada kopa ni Inter Confederation yen mewa ni o pada kopa nbe emi a kora won sinu wahala ti a kora won sinu o Olorun o kon yo e ba riba se ka roju oja ni okay jansare mu ele oya jalo jalo ju oja ka lo pa akade awon agbofiro won ti mu owo won ti ba are to se o kari bolo lese gba lo lede Rwanda FA president won ti mu o ajebanu ajebaje lo lede Djibouti awon to nkopa to nsuko ere bolo lese gba lopa be gbogbo won ti nkowe fipo won le tori kini tori aise dede Nigeria we die here ni tiwa e ja loju aja kan padade.

pada latoju oja ikani lagelu na ni lagelu 96.7 FM oke gajo ke levala velele ni le ibadan oya je kan mo le toroyin ere idaraya ele jodu ti gbagba nkan si baba igba yin se ndarapo omo wa egugu le wo wa 1100 ni big big agra gba loye lo kan ni bandore facebook kan ni lagelu 96.7 FM lori jagama fan family wa nbe lori tiktok at top striker 100 at top striker 100 onla le wo upila let's go there Eko Paris Saint-Germain lana. Loto lo fi yaji Aston Villa. Ko meji se yoka. Sugba Eko Villa ri nkaka mubo o. Kini. O na ni ti igbe laruge awon ma meji lenje lenje. Ele to fe da Eko PSG lagbona lana. Baba so nipa gbowo waju omo odun 17 yen. Bram Majo. Ati ohun ati George. George Emmings toje awon mo lenje lenje mejeji won se daada lana awon eyan bere pe Bram Majo ese se iko Aston Villa se se ra omo kunrin yi ni sugbon eje n gbe yin debe won ti ra Bram Majo ninu osu kini odun yi ni won ra iyan ni half season gba yen winter window ti ma transfer tan se January gba yen won ra ninu comet lati orilede France na ti ra sugbon won lanfa ni ati register fun di kan abi omi won lanfa ni ati register fun DJ EP tori ojo ori e sugbon ba o ti pe 17 yen won ti se gbogbo awon eto to ya ki won o se nipa re ile lofa ti an fi bere si ni gbe to saa ti o bere yi won jo bere re ni Bram Majo o je ki won mo ntan fowo ra bi 10 million pounds ni ko ti villa ra ninu osu kini odun yi bi nkan se ri niyan o o ya gbagbagba o si fi itan bale lana na toro na ni youngest player ever ti o ma mi awon yen ni DJ UEFA super cup ni o youngest ever ni e o bi nkan se won kede Xavi Hernandez lana won kede Xavi Hernandez lana gege bi oluko ni tutu fun olede ti Netherlands o o di odun 2030 kade yin o to tenubodo eni odun 46 46 years old e yo ma ropo oluko ni won to fi po le Ronald Koeman e ma pe Koeman na former Barcelona player lo na o ya lati be yen e bari basa n bari bobo fini junior ma pe ko Gunners o pe awon alakoso iko Gunners o kini ti a joso e ma tati inu bele je to di irole ana o ni fini junior lo gbe ago re o pe awon alakoso iyan awon ti won ba ni gbolo awon andra beta ti won ba soro papo ati awon representative o wa pe won o ki won o ni ese o e ku ifomo niyan se o e lo to yin lanfa ni ati pada wa dra po mo iko ti Gunners sugbon lati mu da gbogbo opolopo ti won so yi pe iko Arsenal kan o kan lo won lati negotiate ni oni ko ri be o tori pe ohun ohun iko Gunners wa lara iko to n kara masiki re oni lo to passion to hun ni fun iko ti Real Madrid o garagan oni sugbon to ba je pe oro pada wo si bi to wo si mo ja gbo si nbe ohun kan sara si iko Gunners o ohun o si ri won gege bi po ohun fi won negotiate bi o je pe o wu ohun na lati wa sugbon gba ti ko Madrid to hun le ni fe akoko si gegan ti an ti se ti an ni tan to ni ki won o se ti awon ti gbada fori oko so odun o je ko won gba gbogbo olohun o gbodo ko yan ko Gunners kere iko to fi feran so ohun nigba to hun wa nu soro ohun kan sara si yin okudusi fun yin o eseun o eku ifomo niyan se o yeni fini junior lo ba awon alakoso iko Gunners so lana e mo gba igbe 17.5 million euro lowo tin gba lododun tele tele to iso fi ko Madrid igbe o fe ma gba 30 million euro iyan oto endorsement di hun le to je igbe 50-50 la nse won o fe ko ri be babi e bi 70-30 si ni 70-30 won o fe ko ri be mo o won fe ko gbera daadaa lede kukuru won pada fori oko so odun sori yi pe iko Madrid gba lati ma san 25 million euro fun

0: image right here na to bere fun won sa tun se so na o fi gogo oda mo ti ri be ibi ti okan won ati fe ohun wa re passion to ni fi ko madrid ohun o le so yi pe aje ko gba won ti gbianju idi niyan o sugba awon alakoso iko governance ohun ki won ohun o si fi won negotiate o bawon eyan se ngbe kakiri o ya gbagbagba ojo ti lo ojo ti lo sugba ju gbogbo e lo o ba da go mewa ku seju meedogun e ma pa nbo ayi ko to ti cash e nibi tawon eyan o tun ti gbenu si owo iyen laaro e ni o star 347 star 1004 star 2 ash lapa abe yen Chelsea ti ra mo tuntun Pep Chavaria e ma fo to ba da go mejila a tan mo le si gbogbo re sugba ile ise kan be nwaju mi lapa abi oro radio ti niyanju o ko ti si new development lori oro ko si ti update tuntun lori oro rodri si update tuntun kankan be to si wa nle na ni ko se janu sugba ngba ti o ba dago mejila olorun le ni ki update o ti wa lori e na ni so ti o ba sele ani so po sele fun yin ko se jani yen lapa abi yen ile ise kan be nwaju mi bi mo se wa lowo lowo bayi sori mi ma tanu mo yi pe bo ba ti ni information lowo on to han kan ma la kakaka kini o info ni ngbe yan fo so ti e wa ri bi taye nlo bayi technology ti take over everything no in very in ti technology o le se bayi o kosara ti technology o le da bayi o ti wa je ki awon osise sise sise ile ise mi gan o ti n da opolopo awon eyan duro latari pe in ti n lu awon eyan fun o ti le lo technology fun laisi tabi sugbe keke ti technology gan o tun fe se daje eyan mi gan lo idinu ti wa na fi gbodo lag behind o agbodo move on for the update ara re ile se kan be nwaju mi nbi information ti won ni fun wa ile ti o tun se wa lanfani lori nibi ti technology n lo ni agba nla aye bayi a ku ojumo oruko yin ati le ise ten soju
1: yeah oruko mi ni Aselebe Titus and ile se ti mo soju ni X Fusion yes
0: taba so nipa ile ise X Fusion edakun
1: S Fusion is actually an AI.
0: AI.
1: Yes, it's leveraging on AI technology.
0: AI technology.
1: Exactly.
0: Ni bitaye nlo bayi tanyanyan.
1: Sherry, AI technology is a new currency. Is a new currency. To so, pe mo ma so fa won yan pe to ba si ni shop, to ba si lo joko si shop. Ah, won ti shop very soon because AI ti gbase.
0: AI ti take over.
1: O ti take over everywhere.
0: Sugbon won ton ba ija si.
1: Iwo ti o ba ti ja.
0: Aye ana lo si nlo.
1: Yes, awon kan ni awon ni wedding awon fe lo ya picture kan ni bi kan. Ki lo ya picture fe se birthday fe lo ya picture studio. Ibo lo fe ti ya picture ori phone e gan AI ma se gbogbo e fun e. O ni lati lo si studio.
0: Ti o ma perfect e.
1: O ma perfect e gan dan studio. So AI ti gbase lowo is a new currency, but titi wa ti mo gbe wa bi bayi. AI n pa wo fa wa ni.
0: O tun pa wo amo yan na.
1: Mo so ba me mo ni to ba si sise morning to night. Okay, I'm sorry for you.
0: O ni o ma se.
1: O ni o ni ba se o.
0: Lati mu extra income.
1: Extra income. Te pe to ba nsun AI ma sise fun e. Sheri awon to ti darapo mo wa. Won bo on Saturday yi o.
0: This is coming Saturday. Lotula.
1: Lotula ni Mof 21. Ele o se nkan ta so pelu story pelenu. E ri bayi.
0: Live and direct.
1: Live and direct. I want to share our call. I want to retire. Our call. I want our businessmen. La won. Our call. I want ni ah. Hebo. How call we become? How call for call we ma share phone. Money AI ma share ye.
0: Debita fe.
1: Debita telero agbe debe. Gise ele on se story o. Emi gan ti mo ba yin soro lowo lowo. Ton ba fe prove we ma prove we for 100 times
0: Tessa fi han re live and direct
1: live and direct kise story answer story bi bayi
0: kilo wa ma sele bayi
1: ni Saturday ni Mof 21 ni Ring Road a fe se conference nbe ele o se seminar
0: ko n se seminar e ma da ko mo ra won
1: is a selected people ton ti mo pe no ohun fe step up when it comes to finance
0: finance
1: yes ohun fe step up
0: so to ba fe wa financial okay
1: okay so on fe step up
0: ti o ni ma la kaka
1: so awon yen la awon lo wa mo wa si conference wa ni jo Saturday ni Ring Road to
0: kin lo wo mu lo
1: ah mo wo kankan Daniel
0: nti mo fe gbo niyan
1: gbo agbo kankan lo anybody ah mo ko ti edi ton ba ti gbo awon lo ma ni okay because ele ta se ni last time ah ero po de bi pe a fe se 3 session awon ko binu lole so awon to ba wa ni last time ni mo 21 mo be ni ko ma binu o but this period ni just Saturday ati provide everything fun won but e je kin sai pe number yi because awon ko ma ni ah awon fe ba la se ma de be awon address so won fe kon pe number yi but sorry won fe kon te atejise VIP si number ti mo fe pe e mo ba iroyin dani o 0800 55 37 84 19 zero ton ma pe number ton ma pe no ma te atejise VIP
0: nibo ni o ti waye
1: ni Ring Road ni bayi ni month 21
0: ago melo ni
1: what 11 o'clock
0: ago mokanla
1: ago mokanla la
0: lojo Saturday otuna so bo se je niyan lati le se X Fusion number ti won pe yen ete VIP ke fi se won si won si reply yin won ba yin reserve seat yin conference ni ke se seminar
1: mo
0: si ni e mowo wa o on ye mowo wa o gba niyan se je ni sugba lati step up ninu igbesi aye wa anilo lati lati gbe opolo wa goke pelu technology
1: yes.
0: To nlo bayi bo se je niyan lapa be yen edo ki iroyin ti wole bayi o temi tayo oye ladun aboro ohun ati oluku re sina alayo ogwede won ti jo wa nle agbara pelu mi ako ojumo
2: ojuma ayo ni oni oje
1: aso
2: ṣugbọn yo baba won ni pe aiso oro iyoro inu pa bale olodo
3: o pe le npe
0: olodo obo
2: o ni pe
0: sodo olodo
2: bi ti o
3: bi on ba
2: ni susi ju to ma tu isusi
3: o ni e mo
2: gun o ni ke gun
0: okay odo ogun yan lo nso eso olodo
3: olodo gun na garage ko abi ta fe kuta
0: odo ogun yan ba le olodo okay o ri gbe mo nbere pe
3: to do si dada o ibi a ba n tusu isi
2: ati o ba ti je pe ba le lodo ga mo to ri pe itan tenu de
0: re tenu ni
3: meni
2: mo ye lodo be na ni
3: ibi ni omo te o
0: ibi n ba fi susi ni o fun lodo egun ni omo lo bi to ni ife ki su yen o ni koko
3: o si ti fi sinu odo ti fi sinu odo ti fi sinu o kan mu kan so enu nu ke
0: ai
3: eyan kan
0: ti binu ti binu
3: o kan se bi instruction ni
0: e gogo mo re le mo ni
3: ngbo ti wa je pe ase oba iyan mo tele
2: dare ti wa pe ibi ma ti tu esu si
3: ibe ni ogun
0: o se run mota mo le
3: mo baba lenu to
2: ogun oye ka
3: ki olorun ko sa nu sa
2: ni ewo
0: eyin ka
2: be ni eyin ka
3: e pari film yen tragedy ni sa
0: so ni tu
2: awon ere ere ta ma pe ni ere ere ladojude
0: so ni tu
2: oni tu
3: ibe
0: na ni gbogbo
3: ibe na won ti ibi da so buta
0: gidi na ti
2: na ti
3: ina kumbe
2: awon ere ti e ma ti wo ke pare ba elomi o ma sokun lo le ni pe
3: o ye ki
2: bobo yin o lo
0: a to ti ku loju ja
2: ere la

0: ju de la mo pin
1: la ju de be
2: wahala
0: la wa fa ta fe fa yo nbe ni pe oro oluku oluku ya ma daja
1: ni ah wahala ni o
0: wahala ni renu oluku
2: ah en se mo pe opolopo mo ni gba pe oluku ni pe alajorin alajosepo
0: Oro ni pa na.
2: To fi le mu le
0: se yo di
2: agba kan osun
0: en ti ba n binu bo wa ba le ti lo fe wa ba ti re yo ti re
1: gba omi ni o bere ngo ba do du e pe to e da fun fun alo
0: ni wa so nikan ohun ati keji re Conrad Segun Alabu.
1: Okay, awon na. Open ilu la won wa.
0: Mama fi a mejeji habe.
2: So mo pe e ma be ilu ko keledi. Eledi osun.
0: Osun mu. Eh won to ba bo laton na agura bi okuta.
2: Eledi Ogun State.
1: Conrad Segun Alabu in song la pa be.
2: Ogun State mu lowo.
1: O na song.
2: Ni apa Osun State mi bayi.
1: O da be. Emi o ro pe
0: talafi se o n bude lalupan
1: lalupan anilo
2: iwo se di lalupan mu iwo gege bi enikan
0: olohun sori temi nbe ri o
2: ba lo olohun sori e si
1: arin lo wa
0: arin ilu
2: o n ka ti ta
1: arin lo wa ti
2: okan mi so sina alayo so na jebu
1: ona
0: ijebu
1: ijoba ni tin se ona be nisin ile ko pe
2: ona ijebu
0: da sakularo
1: sakularo
0: ni o ibi o so so se nda o
1: ibenda o
0: ori so bare
1: o ko be gan nu
0: ori so bare lo na be o
2: ara eje yo ma la la ara eje yo nda sina alayo ati temi tayo ilado ki won ma gbe yin de be lori ti edo ki iroyin laaro yi ago mewa ku seju medogun emi n pada bo aye koto ti kase titi igba yen olawale amzat loruko temi to so ka ile to galant e ma je sina alayo ati emi tayo lo e ku ka

Plaza. Be yan lowo loro bi konko yokoto. Bala fi o basiko da. Abi so wa da ni. Airorunsun. Ara tita. Sa gun sa gun. Ke yan me dagba pupo ko ma rin ko geko ge. Ke yan ma le gba pa tese. Ki won ma gbe yan sega. Kori o ma oye. Ki nkan ma rin ninu ara. Ogbe nu. Ifunpa giga. Iseto. Katalese o ma kan yan gogo. Ki bata o sense bo lesen yan ko ma mo ko ti bo. Ke yan ma ru ma gbe. Opo lo ti lori sirisi ogun. Sugbe ti o ran na abayo. Ona abayo ti wa bayi o. Kan si le se toni toni aba etkia. Kokoro nu eje. Ora nu eje. Paja paja ya ji jaje ri jeli. Aile mi dada idakole. Ko ma kunra ma le se dede. Ara ma gba pe pe pe. Aro ma legun. Igbese kan ma nkia ni pataki. Ka tete gbe igbese ni kia kia. Ke do wa. La para pa ni gbadun aye. O se ni tin be laye ti oni tin da lamu. Ero gba lo le nbe faye o. Lati ma bi arun sa pamo si. Kan si toni toni aba etkia. Egbe le baba lam adesina. Gomina ipinle Oyo tele ni felele nbadan. E ka le se. Mo jo yin lo la complete. Iwo road Ibadan. Telephone 08033715988. 08033715988. Enta tajware. Lama toni toni.

0: be lo gbogbo awon to je onisese patapata oni ese ibile pe ki won tu yayata ka won kura jopo to ba di ogunjo osu kejo run ta wa yi ni papa isiri adamasingba to wa nile ibadan lati se ayajo ojo isese ile etutuko ni odun 2026 nibe in lo pe ikura jopo yi o na ni o fun anlai gege bi onisese o lati da wodunu lori esin ibile awon ati isese bi pe iya balaye la nse koko eti aso ko pada be in la won o se afihan oko ojo kan asa ibile wa gege bi yoruba to nti ilana ijosin ni esin kokan to je ti ibile gege bi atejade e to jade latenu araba ifalere odegbemi odegbola keji no ti pe se ri ayajo isese 2026 o na la won woye pe awon gba lejo bitibiti eru to je onisese lati le ibadan ati ka ki gbogbo ipinle oyo to wa wi pe tituya tuya tai gege bi onisese o na ni o se afihan wi pe isese ti ngbaye lo o ati pe onisese po jaburata ni be la si wa faraji lati ri pe awon pa asale yoruba mo to nti ilana atele ero ati gbogbo nkan ta balaye araba ifalere odegbemi odegbola keji ko sai fi ikini ku odun sowo si gomina ipinle oyo onimero oluseye abiodun makinde o ile to faye gba isese lati ma gbele si ni ipinle oyo to nti commissioner foro asa ati rin ajo afẹ iye omo we wasiu ola tubosun fun ipa takun takun iye ti won ko lati ri pe igbelaruga o ba asa ati ise wa ni ile ibadan ati ni ipinle oyo lapapo be ni ikini ku odun lo lo sodo olubadan ti ile ibadan oba rashidi adewolu arusa ke arusa wan be ni won pe won ko ipa ribiribi o lati se igbelaruge fun asa yoruba be ni asa ile ibadan na ogbeyin be ni won wa nro won ni won tun ro awon eyan pe ki won te waju lati ma daabo bo nkan to je abinibi wa se teni teni tekisa oni taatan araba ifalere odegbola keji to je araba olusese ti ile ibadan oni o ti bere bayi si wi pe awon ki gbogbo olujosin patapata papa julo ni oruko awon to je awon oluwo ati awon onisese o ta si npe ki gbogbo awon to je onisese elesin ibile ki gbogbo won patapata ki won ja won ojo sowo papo nitori pe enikan o le dase ajeji owo ko gberu dori be ni won dunu mo ise pataki to je pe ki e mo daun se ki ni aseyori ele to gumo inu atejade ohun oni araba ifalere odegbola ti se araba olusese ti le ibadan in lo ti wa murin bonu bi pe eje ka jumo se o nitori ko le da eje ka jumo se po nitori ko le da beni kan da se oni wulo o beni kan da se ki gunrege
1: to bo se ku nibi orin eleyi to ni se pelu ti se seun emi na bo o sinu iwe royin the punch nibi ti enikan to je amofin ati onkowe nile yi timothy tugbiyele ti o ti nke si onkorin sewo to je gbajugbaja ni david adeleke eleyi ti opolopo awon eyan mo si davido pe nise ni koya tete lori toro aforijin lowo gomina Monday ope bolo ti ipinle edo lori bo se je wipe Davido mu iwe eri re to bere si te jade loju opo ayelujara eyin iwe eri ti idanwo niwe mewa ti o si bere si ma fi se eleya tugbiyele lo fi pe ohun lede ninu fanran alaworan kan eyi ti o jade loju opo ikansire ni Facebook loju aje Monday nigbati o nfesi lori oro kan eleyi to waye lori ni aarin gomina ipinle osun ati ake egbere lati ipinle edo Davido oni ohu iwa yi leyin ti ope bolo to pe awon

0: kan sire ni gege bi eni to je pe o na tin kopa ninu eto ipolongo ibo eleyi to ni se pelu ti eni ti se baba re keke to je gomina ipinle osun oni eleyin lo mu ko no wa lo re wa esi danwo pe bolo jade to si fi lede pe se ri esi dibo gomina se ri esi di esi iwe iwe danwo wa e ki gomina eni na ewo un ti won gbe kiri eni ti wa nsoro se nu won gba oro agbejoru ohun pe kodakun ko lo re toro aforijin tori ibakuku ti dake ko mo wi nkankan nipa oro na
1: e ja rede fuya lori edo ki oroyin fun toro oni a tun pade lori akotun e bo ba di loro ola ago mejo saago mesan gerege ni abi ago mesan koja iseju me dogun lo ba di gudu lo ba di osan e ja pade lori gudugbe royin ago meji la saago kan titi igba na temi tayo oye ladun aboro loko mi eja pegbon ka ba pegba jinijin bi eni ojoramu aboro to famo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka tu sonu ateyin atemi ani fakakan je ko o si ni je be kuni talewa o
0: oluwa sina alayo ogo ede ofomo ale so fa lo nko temi nje ire atayo lati fi pade odigba o

0: e kaabo pada lati oju oja oyinbo se ti e kan to jawo kan to gbejoba fun awa eyan dudu won gbejoba fun omo Nigeria a bo che je pe awon ologun won interrupt lati gba ijoba lawon akoko kan sugbon lati 1999 a dupe oseluwo pe to bayi ri pe ti o lo 27 years ti sojo oni gba ijoba a dupe lodo Olorun awon la witness civilian awon la tun witness military era gbogbo Olorun a je ki Nigeria oja si oju ona magaji igbeso la Sunday Paul ni ojo Sunday to koja e iroyin kan kan mi ku won ni ese rally ati abewo si ile okan na ti won dije fun ipo gomina nipinle Oyo labe agbe Asia All Progressives Congress APC tan mo pori e barrister Sharafuddin Abiodun Ali mo si ri pe eyin ni coordinator ati abi ki so pe asaju egbe accord mo wo pe ki lo le fa o lo je ki phone mole ni ojo Monday ti mo fi pe pe magaji in mo nilo yi ke wa salaye fun awon Nigeria ki lo sele ni ojo Sunday ki lo bi rally yin ki lo bi pade yin si barrister Ali
1: esem iriajo JDSP bat o ti bere latodun 2023
0: okay
1: nigbati oga wa to ni movement yen
0: okay
1: oloye jubril don tun sanu si okan lo modua
0: banka
1: olubadan ti
0: olubadan
1: ti ni awon ajosepo pelu Are Bola Ahmed Tinubu ati se asiri pe ase la se yori ati aseye atun se la se jere awa wo pe ni 2027 ko ye ki ireti otun ko duo
0: renewed hope
1: yes awa ni atileyin ta se ni 2023 o atun ti fi lole pe atun se aseyege bọlọrun ba tun tin ti wa leyin bi se ti wa leyin ni odun 2027 sugbon se ri gba ti awon atun ba Bola Ahmed Tinubu polongobo nipinle Oyo e kaka ninu won ni JDSP bat
0: okay
1: ko si ba se mo je kan ra won awon to je pe won kangun si Are Bola Ahmed Tinubu
0: okay
1: a mo rira wa so won o si ti gburo wa la fi wa nkan si won ke se barrister Sharafuddin nikan la kan si a kan si Remi Oseni a kan si Eunice Akintunde
0: okay
1: a kan si awon eniyan to je wi pe won ba atajo wa ni itajo se ideology kan na terongba wa jo dora wa pe anika Are Bola Ahmed Tinubu ko mo tesi
0: se lori egbe ni ideology yin jo papo ni
1: atori movement ni lori Are Tinubu ni ko si ajo sopon kankan to so wa po mo enikeni eun kaluku lo legbe ti e akodun le mi wa barrister Sharafuddin won wa ni APC awon mi wa le APC ara won APM to je pe norin ajo ajo rin ni bo ti le je pe won ni presidential candidate sugbon won mo pe Are Tinubu la won fe tele
0: ajo gomina Seyi Makinde
1: ajo wa won wa pelu mi to je pe egbe oselu ti won APM ni aja segbe irin ajo ye se oro elegbe legbe irin ajo pe a fe ti Are Bola Ahmed Tinubu ti so mo lewa ni gusu wo run a fe ko tesi waju ninu idagbasoke ati fokanbalẹ ati se rere tin se lowo lowo lorilede Nigeria
0: but tin ba ma bere o ye ke le soro nipe en ninu idagbasoke ati se rere ti Are Bola Tinubu n se lowo lowo kini awon kan ti won se te fi subo pe ya amuye ni o awuye ni o ke Bola Tinubu o gboro wole lodun tin bo
1: e wo gborowo
0: kini a wo kini a ri
1: awon se idagbasoke se to loju ona la fe so ni se gbogbo ti an se to fi je ki owo ta won kan ko sapo won o je ko sapo mo won wa nti jade si awon ipinle si awon joba bile bo le je pe awon kan loran si kan be to pe bowo nse njade apara won ni lo
0: magaji owo njade a ri pare lara ralu ko sise ebi npa awon eyan mekunu nsova lati je lati mu lati ri legbe
1: igbese to ku ta nboju to niyan eni to wa loke ti gbe owo sita to je to ipinle to je to ijoba ibile ba wa se n pariwo kiri e je ki gbogbo awon eyan lati ijoba ibile won jade ta a le bere alaga council pe owo wa to wole re ki lo fi se to rowo n jade o e lo e ba to lo
0: owo wa lati Abuja si awon ipinle ati local government
1: ati local government wa ni ko ti sa re to fun e ti gba po Oyo state government gbe 18 gba 30 ko ti si are
0: 18000 naira
1: 80 billion
0: losu
1: yes allocation
0: tin ti Abuja wa si ipinle Oyo losu
1: public documentation ni e lo wo fiscal allocation yin na e gogo e in ti gbogbo ara ilu le ri
0: awon fe keyin oloselu o so fa awon eyan ni
1: in ti gbogbo awon ke so oloselu ni ka ara ilu gan le lo ke kan lo si website fiscal allocation won ti ju ti to sele ni osu kefa be won ti ju to osu keje e ri ye ti ipinle ngba e ri ye ti local government kokan gba ani mo so fun pe laarin odun bi meta to ti le bayi nisin orire local government won ti gba bi over 13 billion
0: oriire ti ati
1: ti awon ko e wa lo wo ago olopa to wa loriire e lo wo bo se ri
0: eh ijoba papo lo lo ago olopa
1: local government chairman ise won ni idagbasoke security post la pe a ko joba papo lowo ni ki lo je ti joba papo wa mo gbowo oja kan wa mo gbogbo
0: local government won ni ko mo
1: nganu ehe so a ko joba na lowo ni awon ti joba se ri gba laye gba kan eje n so fun laye gba kan ti joba bile nje joba bile mo sise labe joba bile ri ti mo gbase mo le so fun pe laye joba kabiyesi oloye oba rashid adewolu
0: ladoja
1: emi a mo ba won se quarter convert won pin fun wa bayi ni toro wo wa n council to ba ti fowo re sise tan ta location ba ti de ko si ani ani o ti ba voucher re ni keji o gbowo ni ijoba don gba na
0: en but ogede n baje awon baba wa nle yoruba bo won ni pipan lo npon kini bo ni isoro wa yi gan ti bere
1: isoro wa ni wi pe a ti nfinu wenuju asi njewo eje awa awon omo niyan to ni oju omo niyan ninu in to ku ni sin niyan o ni 2027 ni ipinle Oyo gbogbo wa bayi ke so re legbejegbe o in gbe egbele in wo omo niyan ti o mu dagba soke ati ijoba to se mu yangan ti o mu wa si ipinle Oyo
0: seri ma gba ngbo lori intero aso yen tori wipe oloye dotun sanusi emi ma wo won bi omo onilu ti oni fi otu omo onilu ti oni fe ko baje awon ni gbanka olubadan le ibadan awon tun ni okan lomo odua ka fata fun gbogbo le yoruba mo ma wo won pe eni to ni fe ilu eni keyan to wo sunsun ko gbe odidi investment ko wa lo so nu igbe ko so di gboro imeri pe ni to feran ilu ni won si ni ibi ti won lo lori oro orilede Nigeria papa julo ipinle Oyo tori won ni asiwaju ni wa asiwaju ni wa but magaji Bisola Sunday Paul omo egbe oselu accord na si ni
1: be ni mi si ni segbe mi ti nfifi oselu le mi ni si egbe mi laye ajo da egbe akodu leni 2010 ni ipinle Oyo ni
0: okay
1: egbe kankan so te
0: yo ba won se abi ejo gbe won
1: 2006 la kon ajo mu wo ipinle Oyo ni 2010 ni laye kabiyesi oba rashid adewolu ladoja ii ni ise egbe mi ti n fi jawo ndi oselu mi ni ise egbe mi
0: ta ni governorship candidate yin ta ni olujije fun ipo gomina
1: ni
0: abe oselu
1: accord alhaji oriyomi aziz
0: hamzat okay ṣùgbọ́n ọ̀dà rí pẹ́jọ́ wà ń kọ́ọ̀tù
1: ẹ ọ wà ó wà bẹ́ẹ̀ ni
0: litigation tẹ̀lé
1: bẹ́ẹ̀ ni
0: pé igun kejì kun lé
1: bùsà rí bùbù bẹ́ẹ̀ ni àwọn náà ń sọ pé n ta sí ọ̀tọ̀ náà
0: sósì tọ̀nà
1: ọ̀rọ̀ ló mú mo kó mo rò wá
0: bẹ́ẹ̀ ni
1: ó tọ̀nà mo fẹ́ kọ́ fi dá yín lójú lórí àgbàgbé pé
0: gbogbo ẹ̀yìn èèyàn tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ lọ sí facebook page wa lágẹ̀lú fm 96.7 ẹ lọ gbójú wa ẹ bá mi fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ ẹ bá mi ṣe àárẹ̀ torí ètò tààrọ̀ yìí ó làkàkì
1: ẹ jẹ́ kí n kọ́ fi nǹkan dá gbogbo èèyàn lójú lórí ọ̀rọ̀ àkọ́dù nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ àgbà olóṣèlú ni mí ó dẹ̀ yé mi yéké lọ́wọ́lọ́wọ́ mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ Prince Felix Kolade Ojo òṣèlú alága àkọ́dù nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ èmi gan ọba dùn olóṣè congress olùlalága Ọláyinka Dàìró ó ní akọ̀wé ẹgbẹ́ àkọ́dù nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn méjèèjì ló wà lórí pọ́tà inec bíbí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ wàhálà le wà àìgbọ́ra ẹni yé le wà gẹ́bí òfin ti gbé kalẹ̀ pé wọ́n ṣe congress àtòfin ẹgbẹ́ àwọn ṣẹlálága ṣùgbọ́n nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé a ní fàkájà nígbà tá a fẹ́ ṣe primary ètò abẹ́nu
0: táwọn olùdíje
1: gbogbo àwa tá a jẹ́ stakeholder àwọn leader àtàwọn executive wa àti leader wa pátápátá honorable adébukola àjàjà àfàkájà ọ̀rọ̀ òyìnbó wọn oníkàlùkù wa lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ mo bínú oníkàlùkù wa lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n torí wípé èmi mọ́ tẹ̀lé ìlànà tọ̀tọ̀ torí pé oníkàlùkù wa ló lẹ́rìí ọkàn tí a sì ń k kọọlẹ itan obere emi duro ti ilana otito
0: kini ilana otito
1: ilana otito ni wipe ori yomi amzat cp retired fatai owo se ni awon ni won se screening ti won sanwo ti won se screening governorship aspirant to time bi o fi iwe egbe ti lale oni guideline and timetable alaji kun lebu sari gudugudu 22 may ni won to se ti gbogbo nkan yi si ti pin ni on the 20th may mo si ni iwe kan lowo to nbe ni bi ti awon to nse screening yen won se screening fun won lo to sugbon ni abajade screening yen ni wipe won o qualify tori pe won ti ta se won ti ta ese ofin si awon ilana kan
0: e kan gbe
1: won de disqualify won mo ni won yen lowo
0: alaji kole gudugudu
1: kole gudugudu won disqualify won pe won o le kopa any keji conscientious emi ni mo ko won lo seko emi ni mo pe cp fatai owo se ni retired ati oriyomi amzat lo seko agba kin meji egbe leyin ta ba bo sori feed ni ojo monday nkan fe daru die ninu egbe mo de ba won soro agba dada ni cp fatai owo se ni ekan lo selu ni won won si ja wale pe ki alaji oriyomi amzat
0: so tinu tinu ni ala cp fatai owo se ni ni won fi
1: tori pe won fe kegbe yen daru ni gbogbo gbataye ba njaye ona won mo ja sire ni
0: se won si wa pelu egbe disin
1: won wa agba egbe ni won
0: won si ready ati sise fun alaji oriyomi amzat
1: le down arin yen ile down arin yen tori wi pe gba fun gbada ni
0: gbafunraji nle
1: ni gbafunbada loko
0: aroko ti o je
1: ba alaji oriyomi ba mo pe leader gidi ni won tasi ko ba to won to won lo sugbon begun ba lohun o mo gonto
0: gonto
1: no megun sugbon won se nto ye kan se gege bi omo luabi ati agba ki oloselu mu iriru won ri won na owo won na owo ti mo le so fun pe won na owo ju enikeni lonu oselu
0: akọ ache jawon eyan chen so ni pe tori pe commissioner owo se ni won ti sise londa governor Seyi Makinde pe boya awon ni won dogbon ti won leyin
1: ba oke iro erongba awon ni ba wa
0: awon ni o fe se gomina
1: ni o fe se gomina eni ti o ma ti won na wo gan won de ni awon ero na leyin tan na ni structure sugbon gba ta wa ri wi pe ka ni fe de gbe iru won de jawo pe ko ri yomi ko ti ko ko
0: te si wa ju omoluabi
1: be ni ibi consensus e le mi duro si
0: okay
1: ibi keyan gbe yan wa back door ko temi lorun tori pe ilana ti fi gbe mo wa ilana temi gan ti mo npe ni ti mo si mo pe yo boruko mi je mo so ra yo
0: esu eku sugbon ta ba wo egbe accord ni ipinle oyo lati igba ti baba wa kabiyesi olubadan le ibadan ti a ti fi contest awon eyan mo wo pe lati igba ti baba o ti contest mo ninu egbe yan accord ti di egbe oselu to je pe nigba ti election ba ku bi ojo merin abi ose kan le ba fi negotiate
1: e o ri bebe se so eri so ke ku se wi pe ko wo awon eyan to wa ngbe agbada oselu yen pa n fe fi contest ko yi pe wu won pe kan mo dibo sugba wa kan ta wa nu egbe yen gege bi leader awa la ndarin ajo awon eyan iru
0: lona wo
1: ngba ti eyan ba wa ni 2019 won pe man kan ni Saidi Adegboyen ga jade emi secretary ni mo nse lowo lowo npinle Oyo emi ni mo nawo Adegboyen ga kaakiri gbogbo title local government
0: okay
1: nipinle Oyo po fe DJ to den to jo lori egbe ngba na atalaga egbe se ni won taku ti won ya ku tori pe won ti ni erongba ti won fe fe gbe se mo wa won le kole ba to de di stage kan omokunrin yen na wo wi pe ki gbese won omo ni won iboku ojo meta lo na nu won se mo
0: funra ni
1: funra la re ni to tori pe won ti trade eniyan won ti fi sowo gba yen lo ba se Yi Makinde
0: se awon ninu egbe yin na
1: ninu egbe wa ni gbogbo ti mo so e wa di enu egbe wa ni ifun olori egbe wa gan ni atashina pela lori sidisi nigun ni won ti ya ku ti won lo ngba to di 2023 the same thing bo tun se ri niyan
0: se ko sun ri be ni odun tin bo bayi
1: o ku so wo eni to gba ticket se ro be mi ko mo ni ticket
0: be ni pelu bejo se wa ni ile ejo bayi
1: se ri nkan kan ti mo ri ni ejo ti mo ri ile ejo emi ma nso kodoro oro gege bi oruko
0: itoyi
1: ile ejo le da primary wa mejeje ni
0: le ji tumo si bi pe e tun le negotiate pelu egbe oselu mi nigba to ba do 2027
1: ni fi accord negotiate sugbon gbogbo awon omo egbe ti won ni structure ni pinu lati sise fe n to ba wu to ba je pe abati wa ko iri adura ka ma wa ko egbe oselu akodu ri ni mo ngba sugbon mo mo wi pe a re rin gbogbo damu yi emi duonduo pe kin to fi adagba oselu lole a re rin damu to doju ko akodu lati bi odun meji la seyin ni pinle oyo ko ri be la won pinle kan na bo ti bi lati gboroju
0: bẹẹni
1: ibi lati gboru nu gbogbo 36 states
0: oyo state la ko ti po
1: amu akodu re lori
0: lede osun lose fun osun gomina ademola adeleke awon to nje ko to
1: ni ni wa n tori pa awon fe lo platform yen na dibo ni mo ba dibo tan ko lo fun lase yori tin ba wole lemi o to mo pe won fe duro la kodu oselu la n pe
0: oselu
1: la yo lowo o foju gan o ya were gan oselu mo ba dibo tan
0: nti candidate yin pe oselu na le pe un
1: were ni were oselu ni tori pe gbogbo gbekele yin gba mi ba to se lu ba gbe wa re de ba e pe bo le ti pade ru awon ile
0: magaji e ku e wa ja wo ipinle oyo gomina seyi makinde ibi won bade yo do keje ni o ti le lodun meje bayi te ba wa wo isijoba ni ipinle oyo iha ti ijoba ko si aralu ati iha ti aralu ko si ijoba ki le le so ni pe
1: Airi
0: kori omo mi
1: o
0: den
1: engineer se makide na gbianju
0: okay
1: emi ri
0: se school ko se se ni ti o wa ti o ni sin
1: ti eyan ba se dada
0: ka so
1: eja so
0: den
1: to ba ku si bi kan
0: a wi na ni
1: a wi na ni
0: den
1: ai wi be ka ku be awon na fi ku ni dagba soke
0: ipinle oyo
1: to ju ti ologbe abiola ajimobi
0: lo okay
1: sugbon kudie kudie won kwa si awon bi kan ngba te so fun mi pe kini ata awon ara ipinle oyo awon mi olugbe ipinle oyo ko si won ni wi pe awon nkan kan nbe ti won iso kekere ti won fi ba ara je won gbe awon igbese kan lowo igba ti ijoba ekeji fe pari ti o boju mu nipa circular road ko boju mu nipa gba awon ise baye ori ipinle oyo ta gbe ta falada ni ko boju mu nipa awon ifara ni awon oja awon aya loja yi won sowo ki ran to biru mi la kan ti wa nu oja bodija
0: beni
1: ni ti wa nu gbagi elomi won ti so bi titi ntaja ti fi nto won ti so di car park awon investors ni won ko awon bi kan ti won wa nta ni 30 mi awon oku die ka to lawon bi kan ijoba to se mu yandan ijoba ti o mu derun wa ni democracy ye ko je o ye ko je ijoba ni ni lara sugbon mo pe lagbara olorun ipinle oyo o tesi waju
0: amen
1: arosi tu awon ara
0: ta ba wo isabewo yin si barista Sharafa Ali nojo sunday pelu ntin lo nnu egbe oselu accord se ko ni je pe boya e pada sise fun barista Sharafa Ali ngba to ba di 2027 pe gomina ni pinle oyo
1: e je ki so nkan kan fun yin loni
0: e je agbo
1: mo si be ka won
0: e
1: gbo mi daada eyan kan lo ladigbe o ladigbe ko lo ni re
0: ben
1: irin ajo oselu ti mo rin la kodu
0: okay
1: o da mi duro pe ki mo sele ilana oga mi sugbon
0: ta le ga yin
1: ju oloye jubri dotun sanusi ni o lo ga mi nu oselu
0: okay
1: ke so lo oselu sugbon lo ga mi ti nto mi so na
0: pe
1: baba baba ti asiko o ti daju ise tinubu ni ko si nkankan ti o yiyun pada
0: okay
1: lati wo nti o sele ni ipinle oyo ti ilu ba wa pada da si meji ti gbon kan olubadan ti ile badan lemi o se o
0: to balẹ yin o se
1: be ni o ni gbogbo awon lati ile yin mi pataka kiri ijoba bi ile mi 33 ni won o se
0: ibi gbon kan olubadan
1: ile badan ba ni ibi do to sanusi ba lo nu oselu mo lo o
0: e seun e ku bo salaye ni dapo je gba ipe kan tabi meji tori pe ki mo se osebo debo ko je kan na ba wa da si magaji igbisola sunday paul awon ni won ti wa pelu wa 0912370865 0912370865 hello e ko ojumo o
2: e ko ojumo o
0: e karo o
2: omo le teji alarejo lati ala mo le ni
0: e se baba olarejo e ba se kan mo
2: a ki omo paul wa si be
0: e se o
2: baba e olóṣèlú tó ń gbélé ni ó dẹ̀ ní láàkáyè púpọ̀ mo rí lè appreciate ọ̀rọ̀ gbé ṣe ń sọ̀rọ̀ ó fi hàn pé wẹ́ àwọn olóṣèlú tí wọ́n bá kọ́ sí irú ogun nǹkan yẹn nàìjíríà pàpàdà so mo fẹ́ kọ́ jẹ́ pé irú gbogbo wa ta copy e ka lo gbo ba se awa ta dibo a mo bi an lo ko lo po wa lo se
0: ami
2: o emi lo pe lagbara olohun e je o ni daro olohun o de gbo wa se eh gbo gbo ba se lo to be ti gbo fi da e
0: po o ba se o baba e se baba ije olode jo e je ka be lo mi laye ko pe wole hello e ko ojumo o lagelu fm 96.7 okodoro ro lito hello
2: ah hello e ka ro sa
0: e ka ro
2: e ku eto
0: yes sir
2: olorun ma ba wa tu
0: ami ta lo npe mi lo tin pe
2: oyewole idowo lo pe lata pa ta
0: okay sir
2: mo ki ni te gbe wa
0: okay awon ki
2: olorun ti ba ti alekun makayo won
0: ami
2: so won yan na oro yen dada to ye wa olorun de ni je ko baje
0: ami
2: so bi gomina wa to wa nbe ban ise dada to so lafikun e ta tun se to tun ku die na ni pe kan jo kan ba wa sakun si nipo local government yen
0: okay
2: gbo adugbo patapata won ti da mo to lo wa ko se be nkan to le gbe mo to we le gbe mo to
0: okay e so pa won na adugbo da
2: won adugbo da
0: trunk si
2: be so so kan lo yo state ni ona ona ona popular side ni kan ni si se nbe gbogbo local government patapata ni gbogbo ona wo da rara
0: e seun eja fun esun awon eyan gbo yin eje ka fun elomi laye kon ba da si hello lagelu fm lawa 96.7 okodoro ro litu hello hello e ko juma
3: ma e ka ro
0: yes ma e se kankan
3: mo ti ti mi aka le se ba yo ja
0: okay ma
3: a dupe lowo en to soro to yi baba to se ju wa yi o soro bi bi olorun ade wa pelu e olorun ti le atodo e se lori awon oja yen te ba ri gbogbo awon oja bi o se se o ti e ka le si lele te ba debe obi o obi a ma bo loju yi awon oja to ti wa loja la todo gbo ita bi gbogbo won tin taja ah ti ijoba ro wa lowo
0: to
3: to ri olorun ah na wa pelu ni
0: e seun e je fe nikan laye enikan pere loku laarin seju kan hello lagelu fm 96.7
2: hello
0: okodo roro litu hello
2: yes dakun se
0: ah yes sir
2: dakun
0: oruko yin lo tin pe
2: oruko mi se abati shugbu lo lati epito do ni aketola rodun
0: ba okay sir kama kama
2: yes seri eyan ogbe to soro yen o soro ga to the sense go to shugbon se o notice pe araba mi den gbe meta yi borija governor lo sibe yen le so fun awon kan to won fe tun fa ma lo be pe ko ma san ko bo pe o fe ni ko ma lo wo be yen eyin o kiri ko ni ma mi
0: awon na so won le yin rin ko ri omo mi won winu oro won na
2: so se de circular road se ni makide lo ko won ko ni o bere circular road won ti ya market e se left long years back o se ra won yan wa won ya ko lo ran si mo tun fe ke mo ni yen e wo odun olewe ko jo alawa kala we yen that 1980 mo bo le ki ti ama kan fun government ma o ma da ola na sibe yen sugbon awon ton won sanwo ile fun ton je ni ile gangan won won tun tun leta e wa ma blame ijoba ijoba o da ijoba o da
0: esun esun
2: yes that's my contribution
0: e ko kan ti mo ri be yen ni pe esun te ba da si awa ti a mo gbo ile to je ile ijoba ta mo so pe lo kon to ko ijoba le mo de logorun odun ogorun odun le je odun tin bo prediction ni pe ijoba le mo wa ijoba ti o wa clear awon eyin ti e ro pe oju titi o ni bi to se ke mo taja o n bo wa tori bi pe ebi mo so bi pe ilu meta lo wa ni gbogbo ile Africa tolorun si ba wa se ti ba na je ikan ninu won tan to bi kan rin kan rin ani Cairo ni Egypt ani Johannesburg ni South Africa ani Ibadan ni pele Oyo ni orilede Nigeria sugbe mi ma so ta ba ti e de Johannesburg ta de Cairo ni Egypt ri ati ra won to lo si ona mejeji a de n wo ni ori television je ti ba mu Cairo lowo le kon ma develop e mo odun melu kon ma bere si ni develop Ibadan odun melu ni won to fe ba awon eyan na e mo ja ya ko lorun si ile to ba ti je ile ojoba e mo je ka debe tan ba ta ile fun ton ni o fi kole e mo je ka duro si primitive era mo ngbo oju dudu e ja mo lo si ministry of lands ka lo se wadi awon ile ta ba fe ra so je je new land se acquisition land that mo wi to oniyan seun olobe seun gbe te ba wa je eku aibinu alagbajide akinola e seun te wa
4: aku eto
0: eto ni baba wa magaji igbesola sunday paul okiyin nigba te nbo awon e ma tele yin
1: be
0: ko da awon security bi mi pe se o si nkan kan lara to tele yin wa ai doctor babayinde oye awon ni sona coordinator ibadan le city be ari abimbola assist alaka alakara sona coordinator ati awon eni bi eni abiyan bi pastor shola osolali awon won je pa magaji igbesola sunday paul eyin eyan te gbo wa adupe te ba da si leni en te pe wole amojo oro mi bosan layinde moke e olotun mi sina alaye ogunre top striker moki alaji titi ojo mejo ta tun mo pade lori eto akotun okodoro oro inu alafe amomo ti bayin leni na ina na mo tun fi yin si titi ojo mejo ti tun mo bayin ninu alafia lemi segun salam mo ki pe atuko ojumale kan si ire o

0: ku dede akoko yi ni gbogbo bi ti afefe ikan yi fe de ti eyin tin lori ofe ati ma gbo mi ohun ti mu ki igbe aye wa rorun wa ni moke moke o na ni mo tun gbe wa fun yin fun toni fun gbogbo eni to nilo ona miran ti o mu ki eto suna re orugogo si eyin gan leto yi wa fun ile ise Fictionary Eagles Global lo ye ka darapo mo ile ise yi ti mu ki opo eniyan kuro loko kosi kosi ati aini to ojojumo ele yi ki se sogun dogoji rara o can somebody say success is possible sip fun gbogbo eni to setan lati kuro ninu ise atose mu ki oro aje re o gbero si ona bayo re ete atejise sip si ero bani soro yi
1: 07069986212
0: le kan se
1: 07069986212
0: ile ise Fictionary Eagles Global na kon yin ni ilana ti eyin lo fi kuro ninu awon to saroye airowolo gbomi daada o nje le mo pe awon kan wa to je wipe ona irorun la won fi pa owo sapo asun won lona to legit yato si wipe won ko yin lona bi e se ma se won tun se atileyin fun yin lati je ki e le daduro layara yin sip ni ete sori
1: 07069986212
0: se yoruba bo won ni eni ba mona lo ye ka tele ka ma ba wa sonu ka to sonu nile ise Fictionary Eagles Global fi si wa ni gbere ipako ka wa na ba le gbe nkan re se laye ta wa yi ma sun lori e te atejise sip sori
1: 07069986212 07069986212
0: be se n gbo mi lori ikanni yi lowo lowo awon eniyan ogbon 30 people akoko to ba te atejise sip ni won je anfani idanileko yi lofe lai sanwo rara ma fi akoko re dola ore ilekun orire lo sisile yi yara wole ma gbo lagbo danu gbiyanju te sip sori
1: 07069986212
0: bi asiko eni ba ti tola
2: gagaga
0: ikoko gbalogba gege mu iso lekan ipe atejise sip ni ke so fun gbugbu awon omo egbe yin awon omo leyin yin lati wa je anfani orire yi tori pe ona ti won ko yin lati fi ma ri owo yato si ise te nse lowo lowo ko dira won lowo rara o ona yi gan ni o je ona afikun lati je ki owo tubo ma rogun si apo asunwon yin atejise sip sori
1: 07069986212
0: gbogbo eyin te gbo mi fun toni e ma je peju ko to di pe eyin lo mo fi atejise eyin sowo soju opo eleyi ti mo ti pe jade yi gbo mi daada o awon eniyan ogbon 30 people akoko to ba te atejise sip ni won je anfani idanileko yi lofe lai sanwo rara ki n to ma lo fun toni je ki awon alabagbe ojulumo ati ore re je ninu anfani ti Fictionary Eagles Global gbede yi kajumo soriri financial empowerment classes success is possible sip te sori
1: 07069986212
0: ese pupo titi akoko mi temi ati yun tujo mo pade batunde adewole lo ko

0: njẹ ka ma kira wa gudede gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikanni ikanni ti lagelu na ni lagelu 96.7 fm oke gajo ke ile fun bala felele ni le ibadan kashe kashe kashe we go again awon eyan tun lanfani ati gbenu si a tu ti po gbo re papo laaro e o ka won na laaro e ni yen maka maka loye kan oye to kara wo kare ede o bo ba dagun lani o star 347 star 1004 star 2 ash kede ni o gbe ode be awon to menu be ti won gbiyanju lojojumo kaluku na tin pada jere re o jere kashe tenu kan tete bo le ko tori gbe maka maka loye kan bo ba gbiyanju e nijo monday ti o work to gbiyanju e lojo tuesday ti o bo si o ti try re na lana o tun sise tan so fun o pe iwo ko lokan loni e ba kan ni aje nje ta ni aje lana ti a tun je lana ti a tun je ti o tun je loni ibayi o ba ti keka luku wo na gugun gbo testimony lolokan ojo kan kaluku n testify bi oro ti e na se nje se pe mi na o je kini o je to ba ti dagun la iwo ni omo dagun la ori jo to ba fe je yen o le mo ka owo pupo me lowo mi gan ma so fun o pe se won to wa lo re lo to play cash mi n wi li iwo lo ye ko je lojo yen sugbe to ti dagun la to olohun ku ni je won o fire ti agbogbo wa won o ni fire wa sapinle o okan olaaro ina nu o bo ba dagun la ni o gbo pe cash o gbowo cash mo play cash iwo na wa nsa mi ami kini ko le work bo ba pada jom bi olo akase boye nikan to je legbe rora soft drink fun o otan se gba mu wa tan ba so wa dabi ko je pe wo gangan la pipo je 200,000 naira laaro yi bo ni o se ri ife mo bo se fe je keyan je 200,000 naira yi ala yo ro amala lowo ale pelu ogunfe so je ogunfe gidi ti won ewedu elegusi pe ewedu pe meji oloboro nbe kan sare se loboro pe kini ele ewedu o dun ni won o fi egusi si ewedu elegusi amala dudu ni won wa ro o wa so mo pe ki won mo ko loto o won mo ko loto o won mo to be loto o won a bu obe le lori pelu mi omi toro ogunfe at least omo ku omo oye azati e kiya re na pe e ku ewu omo eni o sa je 200k baba ni won mu ogun fe merin nu awo fohun eyin owo aba lo ara lo ni wahala amala dudu to gbona gbale wedu alegusi e bari baza n bari bobo olo o ti ye yin o ti ye yin o ti ye yin ise niyan bo se ma je gaga niyan star 347 star 1004 star 2 ash star 347 star 1004 star 2 ash code yen sin lo nserere nwerere bayi o ba bere si ni yi koto yen bayi le yi osoka jamu latori 50,000 naira opo oro kagban afefe ni ofe danu 070 lobere leyi 3665 ilo sele 070 lobere re 3665 ni yo mu dele fun a kilo wi
1: e
0: karo o
1: e karo
0: a ku ojumo o
1: olorun ti se o olorun ti se o olorun ti se o
0: n gbọ́ wa lọ́wọ́ báyìí ẹ̀yà.
1: ìfà gbọ́dọ̀ bóyá mo máa wí pé kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé ó ń gbọ́ àwọn tó ń pè mí kí ló ṣẹlẹ̀.
0: àmú wọn.
1: èmi jẹ́rí láti jọ ìjọba
0: dé. ẹ̀yà ẹ̀yà ẹ̀dẹ̀ sí ń pè tipẹ́.
1: mo ti pè last year.
0: orúkọ yín.
1: Tayo Olùbáyé ń sọ̀rọ̀ láti Àkàlà Express.
0: Àkàlà Express ẹ̀yà ẹ̀dà ju gbogbo ẹ̀ lọ. 50,000 naira eja fi wo kana ka ti e fi bebere na atola to na yin bad eja bi
1: mo ta meta la no mo tu ta mi la ro yi
0: okay ko si wahala eh yo sumo na ni e ja bi 50,000 naira be laaro yi eh won pe yin laipe yi customer care ma pe yin laipe won bere account details yin so bo se je ni e congrats oda yes sir iyan ti lo be yen ya lo sori another 50,000 naira another 50,000 naira ka we nto wa nbe another 50k 080 lo bere re 6678 lo pari re 6678 lo pari re o bere pelu 080 ta lo wa nbe who is in the garden a little fine boy can I come as elu e karo o
2: e karo
0: a ku ojumo sa o
2: Yes, sir.
0: Orugbo adadugbo te wa isa.
2: Won wa ni Ayegun Olunde.
0: Ayegun Olunde le Ibadan igbawo kilo kan yin.
2: Won ko mi Olaye Water Sulaimon.
0: Mr. Sulaimon.
2: Hello.
0: Igbawo le tin play cash.
2: Hello.
0: A wa ngbo yin.
2: Ati lasia.
0: Se ti jeri.
2: Won je ni fresh leg fresh leg kari.
0: Splash ni oje. Splash you imagine.
2: Okay.
0: Ile je ngba yen.
2: Ezo
0: ti je 50 mi la roi.
2: Ah, thank you God.
0: So won ma pe yin ba se pe yin lojo yin na ni.
2: Okay sir.
0: Congratulations. Oye je a lo sori 100k bayi. Je a lo sori 100,000 naira bayi. 100k. 081 94 87 081 94 87 100,000 naira ikani la gelu lati pe yin yo orugo yin atadugbo te wa isa ikani la gelu lati npe yin orugo yin atadugbo te wa
3: bale le mu wa aji ni sade ogun
0: lo ko Mr. Adeogun
3: be ni o
0: se ti je ka se ri sa
3: ade en wo de lati
0: Congratulations, Mr. Adeogun. 100,000 naira ni. 100,000 naira ni.
3: Top striker ni.
0: Amisa.
3: Oro to mo nso.

0: busy busy yen ma relief the die yo fi lanfani ati je pe ba ntun pe baun ntun pe baun pe yan ba pe lu ebo ti o se kini oya ko ti busy tan ti mo si ah o ti connect bayi oku ko gbe bi soro tu wa niyan bayi.
1: Hello.
0: E karo
1: at last first striker.
0: Ah akojumo
1: e wa le ami e ni gbato ni ABC yen 35 fun aja bon team.
0: Ah
1: first striker
0: eh
1: god da fun ti o po
0: ami o ami o ami o ami o ami o
1: lati gba le ya
0: eh
1: mo ti 35 aso won la ni je
0: eya eh jeri eh jeri eh oruko yin adadugo te wa
1: ibere okay ni mo kola
0: okay ki loruko sa
1: Olaiwola Lukman
0: Mr. Lukman eh igba ta wa npe to nbisa wa ro pe boya boya n call lowo pe
1: ni ibi ta mo ti lo du bo se wole nu mo an sare gba mi re
0: o san so bo bisa ni boya n pe boya nikan pe yin lowo abe yin le n pe yin eh agba ni keke
1: ifani
0: kakao ezi gba last number yin pe number yin re
1: mo ti
0: gba 3769 o wa ni wa lo busy number si phone si re te mu lo ti o se nkan pe
1: mo ti test e sori i link mo lo ri ma se ma na ma na mo ti test e le la ro yi
0: ah
1: ti mo ti ri kan pe kan sori o ka bayi na ni
0: e test si phone yin e fi pe ra won wo pe se network wa lori esa
1: wa o du o fa san ni o mo ti lo busy to ni fe ja bon di
0: Oda, amiu, amiu, oda. Congratulations, 200,000 naira
1: man. At last, papa, wala, you made it to the time,
0: man. Hmm.
1: Oh, no, pa.
0: Oh, no, baby.
1: You must do a lot, actually. I'm going to do a lot, but we're going to have 5
0: Eh, yeah.
1: Let's go to play Monday, Tuesday, Wednesday. Hmm. Monday, Tuesday, Wednesday. If you want to have a day, what?
0: Okay, okay. Congratulations.
1: Oh, yes, sir.
0: Mwa akpe yi, like, boy. Mwa beri, details yi.
1: Yes, sir.
0: Thank
1: you.
0: Mm. 200,000 naira le je o.
1: Egbe.
0: Eh eh, oda. Ke take care. Yeah. So bo se je ni yen lagba be yen. Mo repe ti mo wa raro. Mo relent. Yo kan o. Mm, yo kan o. Nti kan ma sele ni gbejo ti o ba kan o. O le jejo yen lo mo doubt o fe dagun la o le mo ka change mo yan lowo. Mm, awon kini yen ma nsa ba sele. Mm, ni life. Eyan ba nlo sin kankan na o le je pe ti ikan te yan tin le lati jo kan ko to fe work yen iwerewe si okan le fe ba yan o fe set inu yan le yin oni je ki rewe si okan o ba a pade lose lori eto ta lota ni kan ni splash 105.5 fm lori eto ta lota nibe latun ti yi ko to mi awon eyan to gbanu si nbe yen na o titi osan yen ba mi gboye ga la wa won gbe yin de be lori onrosi ni kan ni ti lagelu emi o ma lo bayi osan la pade e ku kale.

iba olodumare iba eniyan iba ti iba gbogbo eniyan tin gbo wa ni lagelu fm 96.7 onrozi leto iba olorun oba iba eniyan kabiyesi olorun mi ajilete ajilete ajilete nte ko jojo to yo adagba matepa arugbo ojo olorun igba ni atoji atobo oba toto bo bi oju awa se kabiyesi folodumare Ajuba gbogbo eyin te ngbo wa ni Lagelu FM 96.7 loro yi Ajuba olootu agba ti se Tunde Olawuwo Ajuba olootu to tele ti se Kenneth Bugi baba mi ni kiyin sa Ajuba olootu agba ti se Sina Alayo Ogwede ofomo Ale Sofa Ajuba yin o

0: mo tun bere fun o le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakoroso ori la molebi mi o ti e da o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o lo ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara ewa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo nje ta

0: ẹ kaabo pada
1: mi o ma ni koyin se
2: sinita
0: fm lagelu fm 96.7
1: patayo lo npo yen
0: o rozi leto
1: ekun ti yi wonu ererande ti yi wonu egungun
2: ti wonu kuti kuti wonu juju
0: iyan gburu afaja ni a ma tesi waju pon nbe leyin wa amu imoran de fun yin loni rora se
1: rerande ti yi wonu egungun
0: rora se ni imoran fun toni yi alagbara aye rora se olowo aye rora se pelu
1: oluwa tayo nkorin o
2: eni ki lo nko
0: beyan ba lowo to lokiki to ni gbogbo e laye
1: aladi sama nkorin
2: eni ki lo nko lemi to je pe
1: o je pe
2: ti mo ba korin mi ti mo ba pe de mi ti mo de da sasi
0: ko rora se tori ile nyo e ja te jeje

0: ti alagbara kankan nibi kankan bi ko se odo Olorun nikan lo e ba gbon rin baba mi yerun yan bura faja lo aseju baba ojojo ko to lu osona gbe se agbe kan ni sogun bi en lo kan o ti lo gwa ma labi ade lo di rifin le ibadan o ni alagbara o si nibi kan afaya fọyọ aya fọlọhun o ni olowo kankan o si nibi kan ni aya fọlọhun nikan soso oba mi nikan ni alagbara to ni agbara ju alagbara gbangba tin fe wa agbara gbangba gba ni lowo alagbara gbangba tin fe wa agbara gbangba je ni niya
1: o ni inu e wa laye
0: itana oyin wo ti olodumare ba yonda agbara fun to yonda wo fun to yonda okiki fun
1: olohun ni kan ni
0: ti o ko wa ran yan lowo to ko duro sa to ndale aye re se
1: olohun ni
0: ti pe awa naja ninu aye ta wa yi ni
1: ara
0: ti pe eru pe ni gbogbo wa
1: ara
0: ti wi pe a pada wole na ni o ni yo mu mi so itan alagbara kan alagbara yi o mo yan o lokiki ko sun ti o ni tan gbogbo e to ni ogigi to ni gbogbo e yi wallahi ta lasimo bi like ko sen to ran yan lowo

0: Rosie le ton te waju. Ni mo se wi lekan kan to lo polowo oja. Tori be ko adaju na. Araya oni mama melody na o ba wa soro ni pon ti mo gbe kale yin. Omo araya sadada lo. Mo rora se. Tori be ko adaju na. Rora se. Omo araye. Mama melody e gba wa yanju.
1: Fola yemi. Ori e oni daru.
0: Ami mi lo.
1: Alagbara aye. Alagbara aye rora se o. Nitori pe nikan o laye. Awon Yoruba bo won ni eni to loni o le mo lola. O te ma wo ko mo ipe oro ara wa la ma fi sarikogbon laarin ara wa ni. O mo ya alagbara ti wo gangan mo ki wo gangan to de po agbara ni. O mo ya alagbara tun be leyin kule titi e gangan ko Olorun to gbagbara fun wo gangan ni. Ki wo gangan to gbagbara so mo ya alagbara tin be ninu aye to ti lo agbara nigba kan ri ti o si ku ti o si ragbara lo mo titi disin. Abi wo iran ti ni se wo igboton ni abi wo o ma ngbagbe awon nkan tan ba be so ni. Ni pe alagbara aye rora se nitori pe ile nyo alagbara aye rora se nitori pe nikan o laye alagbara aye rora se nitori pe ko lo titi ipa agbara o lo titi. O mo ni o tun wa ma o tun wa gbo pe alagbara o ni o le mo de o le dole lola o. Ko tun wa je pe eni to ro pin pe ko ni je pu abi ko ni je nkan kan ni o tun wa pada dalagbara lola abi agbara titi e iranlowo wo lo fi se fawon omo iya titi e iranlowo wo lo fa agbara titi e se fawon to sumo iranlowo wo lo fa agbara titi e se fawon tin be ni sakani re. O mo yi pe bi alagbara ba di ole lola eni to ti fagbara ran lowo lana ni o pada soda alagbara pada ni iwo isa kiesi ni gbogbo oga ti mo nko mo nse ti won mo mura kankan mi o fe ko mo imasiri ise yi mi o fe ko mo imasiri ise yi mi o fe ko mo imasiri ise yi nijo ti se ba gbe won lule omo ti won o fe ko masiri ise yin o ni le gbe won dide. Abi wo se la kai ni ani se wo ronu de be abi wo ti e woye si ni ipe opolopo alagbara to subu nibi ti agbara ti gbe subu aini akiesi ati aiweyin wo ai konimora ati ai fui ara bale fun ero eyin I ma saba gbe alagbara subu lopolopo igba. Iwa alagbara yi o je rora se eni to ba fagbara re ran lowo loni oni o ma seku fun e lola nigbati agbara re ba fe di yepere oni o tun wa dasu agbara ru e to wa je ipe yo tun wa fi agbara kun agbara itolorun fun e iwe iwoye sawon oga to ba ko mo nse to je ipe awon oga yen o wa mu omo yen gege bi omo bibi inu ara won won wa ma fotun han won ma fosi han bi won se nfi gbogbo nkan yi han won tun wa ma duro lati ran lowo lati debi giga won wa ni mo se fun oni won se fomo won se fun ra won ni nitori pe ba won o gba lowo omo ti won se fun omo won o gba lodo elomi. Iwo omo popolopo omo to nla lase to ndamu loni nitori asilu agbara tawon obi re silo ni eni ka te mo soro kan yo ni ese oni ko la nje loni ese ana la nje loni. O fi han pe ase pamo wa seyin seyin ohun ni o mo bere lowo wa lasiko yi to ba wa gbiyanju lati fi agbara meji to ni lati fi ranyan meji lowo o mo yi pe alagbara ti di meta niyan o. Bo ba gbiyanju lati fi agbara meta to ni fi ranyan meta lowo alagbara di merin. Ni ojo ti le ba fe lo yi mo wo na lowo ti won agbara fe so de ni yepere awon alagbara to ti awon to ti fagbara titi ero lagbara yen awon na ni won wa je igun le abi ti kin so pe awon ni won wa je opo mulero to wa ri farati o wa le yan sotun o le yan sosi nje alagbara yi ero ra se. E mo je ka gbara rubu wa loju. E mo je ki pogun wa koja bo se ye. sori gbogbo awon omo to nbe labere ti won wa kose yi o je se won bi omo re nitori pe olorun nikan lo mo la o olorin kan ti e korin o ni ajo rin ni a o mori olowo be a mori si o dade lola iwo ti e mo fi ti gboye ga yeru sakawe ni bi o ba si ti gboye ga yeru ta ni o ba je mi bi o ba si ti gboye ga yeru bo ni fola o ba se ri abi iya baba mi ani bi o ba si tori aso to boku to gbagba rin orisirisi koko la ba mo ri lara ara wa mo wa sise omo ise re mo wa sise ore re mo wa sise alajose re mo wa sise alabarin re nitori pe o lagbara to ju titi lo fi agbara to ni fi ran ole oni lowo ko le oni le dalagbara lola o wa fagbara re ran lowo o fagbara re ran lowo to ba ti wa ninu akole pe alagbara ni yo tare tare yo depo yen o sugbon oju won le pada fi mo wura yin e wo aboro to fomo lu abi bo ba denu re ko do didi ni alagbara aye rora se

0: three one
1: ife tabi owo
0: fola
1: ife tabi owo
0: awon agbalagba ma n so pe ohun ti oju agbalagba ba ri nibi to joko si nile ile ti omo kekere ba gun pepe ko le ri ife ni ife beni oya
1: ja won kini dare lojo
0: ja mo ka bolo
1: okay
2: hello
1: hello sir
2: agbodo
1: yes sir
2: oruko mi lupo lati oyo beni beni gugu lo ko gugu da ife no ma jina to ba nbe olo ma te ba ye ri jo ni fe tele ni yo ba je lo ni ko ji so ba wa lo go ti me ma ji ji lo wo lo te ba ni sare ye wo je ma bo ri lo pe do de ko de ko wo di be so mo bo ja lo go
0: e se lato yo
1: e se o sa e se gan sa

0: baba kalenda nbe nkale o
1: popona lolorun de mi fi kemi eto aye mi ni be o
0: se be ti mo ba se man se ti baba kalenda
1: wa ni so o le ju emi ko mo pe won pada ni
0: e so osu e o so ojo ati odun
1: o te ti dogora ro pi mo ti bo mo ti
0: baba kalenda e kaabo sa
2: aku ojuma laye o ojuma re ni omo omo o
0: e ba ndaru ko yin fa won alisa
2: oruko mi wa kale re ni ko mi da gbe lamu ti la baba tun ni sanni wa ti
0: e kaabo sa
2: e ku eto
0: fun gbogbo en te baba baba wa kale da soro 091-237-08675. Hello, sir.
3: Hello, sir.
0: Hello, ma.
3: I can't, sir. Yes, sir.
4: Oruko yin ati bi te tin pe.
0: Ejoma e soro soke dada ma.
3: Ayodele bless last of Sami.
0: An gbo yin ma.
3: August 28, 2006.
0: August 28, 2006.

0: kaabo sa
1: eku bojo ojo se ri nbi ihu te ba tin gbohun mi ni dede asiko yi mo se kin eku odele mu oruko temi ni olayin ka olayin ju mu wa soju ile ise ton pe ni multi stream tm limited ile ise ton se igbogi ginger herbal extract ati iru antiseptic herbal soap o ti tojo meta na ta ti nso lori eto yi ginger ko ni mo nso awon mi won gbagbo pe ginger wa nu ko sin tojo ginger atale ninu eni ba fe ra ginger ko mo lo jaba abi noje bi ti o ti re ani sugbon ginger herbal extract ewe ategbo kun bele ti won fi 76 herbs se la npo lowo fun wa ara n so fun wa pe ni fe mo ru aisan to n se eyan eni ko jan ginger wo ko fi toju ara re leyin pe ile ise yi to wa tun fun wa ni to n se wa lara lori lara to n fun wa ni alaafia pipe o tun wa n je pe ko da wa dabukata wa nitori pe owo da lapo opolopo eyan teyan ba lowo lowo yun se n to wu ibi ti Nigeria si n lo ni isin ona kan woja lo mu carpenter to n gope o won loke ga o loke loke nje ko si ise te n se te le mu okowo ginger herbal extract mu lati fun yin lowo ki okan yin o le bale oda eja wa salaye kini kan lo to ni Nigeria nkan won sugbon emi gege bi enikan atawa ta n doko pelu ile ise multi stream amo lara nitori pe lo sose ni ile ise ilu fun wa lowo ti won na ba wa nu awon to fe ko ni ipo kosikosi to fe ma ni lowo tori eyan melo fe lo gbe bukata e ba nisin toju are ko si face bukata ile aye e bo ba je 100,000 lo nna tele 100,000 yen o ka mo nisin ko gbe igbese darapo mo ile ise multi stream tm limited ko je ka jo dowopo ki a so fun e bi a se nso ginger herbal extract ka so dowo ti opolopo awon eyan fi nlowo lowo mo fi asiko yi pe gbogbo wa patapata si idanileko ta mo nse ni ile ise wa ola ode ile atun se mi la go me wa bo lola ni office wa to wa loke ado teyan ba nlo lati dugbe to nlo si ona molete e bole ni ile epo dove to ba je pe moto iworo lewo to ba je mo molete le ti nbo te ba ti koja oke ado oja oke ado die e ri ile epo ap a je pe adojuko ile epo ap ati dove koju sira won egbe dove yen ni office wa wa to ba mo pe o nife si lati lowo lowo to si fe toju alaafia mo bo nbe no la lago mewa bo ofe ni danleko a igbo lowo enikeni nigba to ba pinu to ba gbo opportunity en to ba pinu lati darapo mo ile ise yen lo to sanwo lati fi bra oja tori ni gbogbo ona ko si kankan laye teyin o se ti oni nawo ko fi doko sugbon to ba fe doko pelu ile ise yen owo ti o fa yan lapo ya ni o si da wa loju pe o ri esi re orise yan meji pele mu pe lola awon to fe moju to ilera won ni ona ara oto ati awon to fe lowo lowo leyin awon yan meji yen en to ba wa mo pe won force category yen ko mo wore are sugbon lola ofe ni danileko atun ma nse kini kan atun ma fun won ni ginger herbal extract mu lofe won ni gbogbo eni ba dani loju a fi gbari ni te ba mu lola e wa mo bi tara yin ku si e mo pe yes mo ni lo kini
2: number
1: ku die ka to gbe number awon anfani ti mo ri nbe ni mo npe lola e ni fowo wole e mu ginger lofe a tun se ranwo owo fa won kan ti won ba pinu lati darapo mo ile ise tori won ni loke loke lowo a fun ni gbe to ba wa dola yen e ma bo 10:30 laaro kutukutu lola a wa so pe eyin fe alaye lekun re si e pe number e 08072991935 lekan si 08072991935 kin wa so fa won kan opolopo ni npe mi awon ijoba ina bi awon ise wo la won se emi se baba calendar mu wa polowo oja ni baba calendar ti fi number awon eje ka mo kole lona ti o fi ye wa oye yin e seun to ba tun dijo mejo atun pada bo tori afẹ ki olukaluku ni alaafia ki won si lowo lowo olayin kan olayin jute ni loruko temi odijo mejo
2: esa ke to ma lo sa awon ko sese mu number ni o
1: okay yo da fun yin se ti mu dada 08072991935 se ti riko olorun ran yin lowo a pade loke
2: e seun sir.

0: Dadiwa.
1: Yes, ma.
0: Dadiwa.
1: Yes, ma.
0: Dadiwa.
1: Yes, ma.
0: E jo kini mo se fun yin na te se fe pa mi.
1: Bi bawo
0: e se. Mi awon woli, Oluwa o se to fara pamo je mi niya. Jo iwo mokunrin ki lo tun fe gba. O fe yawo le mi, mi soro. O se je pe gbogbo oro temi ati e ba ti wa so ninu le bayi. Gbogbo asuri tin ba ti fi si e lowo bayi. Gbogbo e lo wa ngbe lo bayawo e. Ki lo sele?
1: Se iwo gbongba ti mo so anything fun ya yawo ni.
0: Eh?
1: O na o so gbo ni.
0: Iwo o se anything fun yawo ni. Yawo se o mo ye message ti yawo e send si mi laaro yi.
1: Ah.
0: Iwo o so anything lo ni pepe se o. Igba ti wo fe fe emi o. E awon parents temi o lowo o. Bawo ni gbogbo nkan to je past ninu igbesi aye mi ati e to je ipe nigba ti Oluwa okunrin iku ma ni yin o o da o rojo fun bawo lo se mo gbogbo oro ye
1: mi rojo fun na o
0: rojo fun ta
1: mi rojo fun mi rojo fun
0: iru okunrin wo ni eno
1: bawo mo se ma rojo asiri ni nana rin mi ati e na o
0: okay o rojo bawo wa lo se mo
1: Na mi mo bo se mo mi mo npa e o
0: o de tun paro se bi lana igba si mo bere oro kan lana o ni e kan soro de be ni iwo kan fi ba sere ni abi so o kan fi ba sere o de so gbo
1: emi so fun kan na le kogbon die nbe ni
0: lo se so eleda mi o emi wo sokunrin ni wo e sokunrin ni e sa Shoko ni aboko.
1: No, mama. Don't be too moral, lawyer. Mama, mi sobe mo. Ma sobe is me like you now. Ah, sebi mo ko sebi. Come alai ekpere ni mo sebi ko na le kogbon kole monto she.
0: Alai ekpere lo shefun.
1: Eh na, kuko bi too moral, lawyer. Mi moral de be now.
0: Alai ekpere lo shefun lo she sa ekpere ni jawo. Si wote lo soja o. Iwo ni wabe mi ra wote le meta bo. Ah, awa wote le te mi o.
1: So de be ya fun.
0: So so de ben fun
1: no na mo bere ni
0: ni wo se so fun ipe o nigba ti wo sese fe emi o temi ba fe so be o iwo ma n duro ti mi ni o tori to ba duro ti mi mo le fi kon ja efo o
1: ka ma paro na to mi o so de be o but ka ma paro se o kin fi nkan ja efo to
0: okay
1: no so ro now
0: lo tun se wa so fun ipe in fact nigba ti o re grandma mi gan papa iwo ni wo ni ka lo gbe won wa sodo gbogbo wo hospital gbogbo wo kini iwo ni wo san soko ni e
1: mi so de be
0: soko ni e
1: mi so de be te fenu e ngba yen te fenu e jare mo tun atan so anko un pare mo ni mi o so de be mi o so de be mi o so de be boya o ti mix oro fun e
0: to ti mo ru
1: mi so de be se
0: ala mo ru yin se a mo ru oko te je eyin na ma npe ni ogbori oke jeje eyin okunrin to je ipe eyin okunrin oni kotokoto okunrin oni boroboro oko lasan oko bange iyawo gan ni la kai ju oko lo so se wa mo nkan to dun mi so mo nkan to dun mi iwo lo so fun iyawo e pe iwo so ipe wo fe fe mi ngba yen o ti o ba nse awon parent titi e iwo sese wa fe iyawo ri titi eni nigba to je pa awon parent e lo force e lati fe mi why to se fe mi o se duro kokuku fe iyawo ri titi e wa je kin so okan fun e o nisuru je kin so okan fun e so ran ti so fun iyawo e pe ngba si wo na awon parent e orowo sanwo school mo to fe drop out eni le ni sanwo school Yawo e ti e tun so fun mi pe tori pe mi help awon family e le mi se enter ngba yen ti mo se pe nkan to so fun niyan pe tori pe emi help awon family e o le mi se enter ta awon family e se so pe dodon ni kin ko fe mi abi soko ni e
1: story
0: soko ma wu wa bi se wu wa yen o de ni o fe ki fe joba ninu le
1: emi o bu wa bakan mi o soro mi o se nkan to buru ju na
0: in fact
1: se mo se nkan to buru ju ni
0: o se nkan to
1: buru mi se nkan to buru ju gbogbo nton so yen mi no
0: se o mo nkan to dun mi fun yawo e ni pe iyawo e no wa ni lakai ko ti e lo lakai pe oko mi o to de bi bayi to rojo iyale mi fun mi o to tutuku tu lori iyale mi o se to ba dodo iyale mi abi to ba fe lo mi na le mi se ko ni se be se ko ni ma wuwa be se ko ni ma se be awon obirin awon je ki so pe awa obirin ode awa obirin ode toko wa ba ti dodo wa to kan ti frame oro kan to kan ti frame ro kan lati fi mu si wa lori boyo fe gba nkan kan lowo one time ye boyo ti wuwa kan to mo pa fe fly up so, mo n lowo awa ma wa oro atamo fi mata mo inu ti wa na wa ma dun awa ma ko ye sapa alawa loko feran ju se ko yi eni pe eyan meji to soro eni keta ti eni kan na ba tun kuro laarin yin won tun ma soro titi e na iwo ro pe bo se nso ejo iyale e wa fun eyan to wa n ba iyale abi yawo eje fun eyan o ro pe boya ti o ba tun dodo elomi na iru pasan to fi na iyale abi yawo e loju eyan titi e ma buru ju be lo o se fowo leran bo se nrojo fun eyan ko ma wo ran pe gbogbo e lada gbogbo e ladun ko se pe ife to ni si yawo kekere e lo nje ko ma so gbogbo nkan be yen ati moru okunrin te je aluwa lawo lo ngbo ni ogbon ati keran je ni se gbo
1: nje kemi na wa so temi fun e se nigba to to gbogbo e to gbogbo e fun e lotun to so losi se ko wa si la kai lori te ko wa ba oko mi o ah mo gbon kan bayi o mo gbon kan bayi o nkan bayi mo gbon o so ko ya ko bere be lowo mi wa gbe ja wa lojiji emi o so be o
0: oko mi ogbon o sonu my dear ogbon o sonu lara mi bogbon se sonu lara ti yin emi o ba yin ja mo kan ni pe ke fu ankara ju enu yin ni lesi oni ho tan fi ju enu yin to je yi pe te ba si dele lohun tori pe nte fe je ni le lohun ke ma ba fowo obe le ko ma ba di pe won abu yin so e wa bere si ni tutukutu e bere si ni sokotokoto my dear o se iwo se ran iwo se ran ti so fun iyawo e yi pe nigba ta sese mari o omo mama landlord wa o oyan lale iwo se ran ti so fun be iwo se ran ti so yen fun my dear iwo tun se ran ti so fun yi pe cleaner wa to ma wa ba wa tun le se ngba yen o sunmo mo ba mo ka wa ti e mo ri bed
1: e gba yen ni yen
0: o le so ba je ara titi e
1: gba yen ni yen na
0: o le so ba je ara titi e ibi ti awa obirin ode ta ti ma se mistake ni nitori pe awon ko wa o ni so ba je ara titi won fun wa ibaje ara titi ya le wa bi yawo wa na ma so fun wa iyen la wa na ma wa mu dani ta ma wa han yin mo ta ma lati le bu ara wa lowo o je se jeje ko ma ran ti pe pasan ta mu na yale o nbe laja fun yawo koda titi yawo tun le buru ju titi yale lo nigba mi nitori pe okunrin won layo le lai gbudo so pe won layo le boyo ko ni won fe tabi yawo yawo ni won wa ni tabi oko o le pe biola pe mama melody abi gbe yawo titi elo te nfi sotun to nfi sosi to wa wo pe bawo lo se fe se bawo lo se fe duro bawo lo se fe rese mule pe mi sori dede to nfe yen olorun a se to to won lo mo obirin ni kokko ti mo nfi ti mo bi pamo ti mo fi nfoko be na ni won si bi omo okunrin pamo ti mo fi nfoko sugbon mo ni gbagbo ipe lagbara lowo oledun mare lagbara lowo iseda awo to fe pe mi ko dede run to nfe to tori pe mi lati so ipe on fe nkan bayin olorun a de se a ti se tawon opolopo eyan seyin tolorun o de je ko hun wa iwo to ma pe mi yen na titi wa o titi e na ni hun wa 08056010241 oko lo nfe tabi iyawo iyawo lo nwa tabi oko pe mama melody sori 08056010241 sheri orosi eto to kenu ni bene ba mi ye bura faja la se ju ba boju joko to lu sona gbesin agbekun ni sogun bi alaruna ka oju lowo ma la bi ade eyo loju de refin o le mi abiola badmus aka mama melody omo baba borola laru tin delede lataro pelu ajimoto kan ojo mejo letun pade wa lori eto nrosi si wo ko to digba yen e ma rosi

Assalamu alaikum football muslim yo dodo tin je ran lati lo si Hajj 2027 itele ati ilana ijoba Saudi Arabia ati ajo Mission Hajj Commission ijo ti foruko sile Hajj 2027 ti o wa sopin ni ogunjo osu kesan odun 2026 pelu mo kadam basu no Hajj Umrah service won tun ti se eto umura olosoosu umura December umura Ramadan 2027 ni sadi e die ile se mo kadam basu no Hajj Umrah service ti piyama ibugbe to sumo Masjid al-Haram maka ati Madina o je ile wa siara ofe onigbadegba pe baba ile se mo kadam basu no Hajj Umrah service rin ajo itosuna ati ise to dara lase lati ibere ti de ipari ise rin ajo yi e yara wa foruko sile si shop number 1 Oloya shopping complex Ojabode nilu Ibadan e pe wa loni tori 08034775325 ati 08123331119 nkan damba suno Hajj Umrah service ti igbekele itoju ati rin ajo dide ile mi.

0: so gbe na fun mi
1: ah olo mo jo gbe na ewo ngbe na fun mi
0: o ti yin
1: o ti da olohun o so yi o
0: all right e je ate waju laarin gurugberun ifunto so oni be se ngbo wa kete kete o nle lori ofe ati goju o wa live and direct lori Facebook wa lagelu 96.7 fm okay to gajo ke mbadan awon akuri iroyin ta fin lekan logiri e on la bere si ma wale je bayi to je wi pe bi su se ku to be si be on le gbo la kola bo bi lu agere fun to so ni gege bi mo je to wi e pe iwe iroyin daily post nbe waju temi ibe ma si ti mu iroyin akomo to nbe nbe pelu se mo pe okele akobu ki ra won obe iroyin yi lo nsa fo mo oro di mimo o wi pe giwa ile eko fasiti kan ile to wa ni makodi toruko re nje Reverend Moses Ozio Adam Adasu University iye ojogbon Timothy Tanzie Alaba on lo ti safomo oro di mo o pe awon afurasi marun ototo ni won ti gbamu pe won lowo ninu bi won se gbemi oluko fasiti ohun kan toruko re nje ojogbon Gabriel Zawan on yitu tonti aburu re to ko re nje John seri yitu oyi oni o je ojogbon nipa itan ile ti won si nfidi oro mule ipe o ti je oluko tele tele na iyen ni ile eko fasiti Benue to je ti ipinle Benue lohun Benue State University BSU ile ti won gbe mi e tonti aburu re won pe awon agbeba kan tan yabule won ni makodi loran lo si ojule orun atapadodo ni ojo keje osu keje 2026 alaba oni o safomo oro edimo wipe seri lasiko ti n ba won niroyin soro wipe e mo je atara wa je o wipe awon eyan bi marun ototo oni owo ti te bayi ti won lowo ninu ku wa mejeji gege bi iroyin to si n jade ti won gba latodo awon lajo lajo eleto abo oni won fi han wipe awon afurasi mararun towo te ona wa lati ijoba abile kan to pe ni awe ni ipinle Nasarawa be ni won pe seri olugbe yi o wa lara awon eyan kan ile ti o nku ipa ribiribi ni eka eto eko nipa itan ile ti o ti nse to si je pe ise iwadi to nse nbe gan o tu gbangba si oke Eledumare ko pa lo ati abowa mo
1: ami o
0: o je ki abu re ko daju lori
1: wa ami ase Eledumare
0: enta so ku soro mu mo fi afaye mu
1: ami
0: daily post inoko
1: oda e je ki emi mu iroyin yi to je iroyin gudugbe akomo temi lati nu we iroyin punch pelu iroyin eleyi ti nbe nbe o iroyin je ko ye ni o wi pe ni ipinle Enugun won ni ile ise olopa ni ipinle ohun na lo ti bere si ni se ise iwadi alagbara kan won ni koda yato fun pe o nse ise iwadi won o tun ti bere si ni fi mu file lati ri daju pe enikan eleyi ti an pe awako ni ti an pe o gba awon eyan meji kan to si sa lo won ni ile ise olopa ni ipinle ohun ti a pe awon ti n gbiyanju lati wa omokunrin ohun to je awako na ri o nitori pe iwa ika eleyi ti o wu o na ni ki se iwa gidi ti o ye ki omo nlu abi ko mo wo iroyin salaye oro fun ni o wipe eni ti o je awako yi won ni lo kolu awon okunrin meji kan iyen ni agbegbe papako furufu eleyi ti nbe ni adugbo emene iyen ni ipinle Enugun ni ijoba abile ti ila orun ipinle Enugun won ni isele yi eleyi to sele won lo je isele eyi to kan ni laya o papa julo awon eyan eleyi ti an pe won be nibi ti isele won ti sele ani se ri eni ti se owo okunrin awako yi o ririn ajo re ni o lati agbegbe kan si won pe ni agbegbe ti emene won ni o si nlo si inu ilu Enugun gangan iroyin salaye oro fun ni wipe bo ti bere si ni wa oko re yi won ni logan o na ni oko yi o nlo so ijanu re nu ti eni ti se awako na to si bere si ni dukini ohun won ni lasi leyin igba to n gbiyanju ati du oko na wipe ko le duro ati papa o tun gbiyanju ati ya oko mi sile won ni ni lo tin lo bayi na lo ma lo kolu awon eyan yi o nigbati enikan to je agbenu so fun won ni ile ise olopa npinle na iyen SP Daniel Nduke ti salaye oro yi o fidi isele na mule o si ti je ko di mimo wipe oro na o ti de odo ile ise olopa bi ile ise olopa si ti se gboro na on lo ti be si oju ise o lati ri daju pe won bere si ni wo omokunrin na won ni tori ni kikolu to kolu awon eyan meji un ko duro rara o sa lo ni enikan ti isele ohun to seju re to salaye oro o ni ikan lara awon eyan meji eleyi ti won pe awako ohun gba won lo na o wule ni oko ti e tin gbe lo amo sa o nibi to si bere si ni gbe oko ohun lo lo ba ri wipe oko ohun fe ma se tikotiko bi pe nkan kan yo lenu won lo ba si mu oko na o si gbe kale o duro dada won lo si so kale kuro ninu oko na o lo ba pe edakun awon oni ma tun oko se lagbegbe bi won ni ngba to lo sodo awon onito hun o salaye ara re wipe in to nilo o ni awon irinse won kan eleyi ti ohun na fi le se oko hun to fi je pe bi se nwu ko tuko tuko yo fi le ku obe yo le rin dada won ni o si ti gba awon irinse ohun kuro ninu ile ise awon eyan ti a ma tun oko seun won ni bo ti se gba o si wa si di oko re eleyi to gbe kale won lo tun se dada won ni gba ti oko na si down inu re dun o ba ko da na o ki ohun lo da awon irinse eleyi to n ya lodo awon atoko se pada fun won won ni nigba to lo da irinse ohun pada lasiko ti n bo gan o ni won pe eni to je awako yi lo fi oko ti e lo fi ro lu onitohun iroyin salaye oro wipe rirolu eleyi to rolu omokunrin ti an pe o tun oko ti e seun won ni loju ese bayi ni ohun lo ti dagbere fun aye podigba o se nitori pe ese re gan orun ese ohun larun kini o iroyin salaye oro wipe eni ti wa se awako yi bo ti se ri pe iru isele yi sele won ni ko mo duro o wa gbianju lasati ma sa lo ni won ni ko pe ko jina na lo tun mu eni keji na lo tun rolu koba won ni bo ti tun se rolu elomin na nu onito na si tun dagbere fun aye pe o digba o se won ni bo se wa ri pe oran ti de bayi o kan bere si ni wa oko ni wa ku wa ni to bege to fi je pe oledua lo tun yo awon eyan mi tori bi ti se nwa oko re un iba to fi kolu awon eyan gan ni won ni ere to sa ni agbegbe un oje eleyi ti o koja randanrandan won ni bo si se sa lo kuro ni bi ti sele ohun to ti sele ni o awon eyan gbogbo ti nbe nbe bere si ni lanu ni pe iru ewo wa si le yi gbogbo oru awon oro ti ile ise olopa gbo yi ati isele to sele nibi ti pe okunrin un o ti kolu awon eyan meji kan ti awon onitohun ti an si dagbere fun aye podigbo se ile ise olopa nipele enugun ni pe laye laye iru e o le lo lofe be tori pe eni to ba koja aye re labi ofin ofin na juwe ara re fun ni o won ni lowo lowo ba won si bere si wo omokunrin awon o to je awako na en to kolu awon eyan meji to si se ku pa won ti o si beso begba lati e ti duro rara won ni bi owo ba si te bayi ongo mo wipe ofin ki segbe enikeni
0: o da be iroyin kan re to nbe nwaju temi eleyi to nkan mi loju gbere bi ekun eleji to nsafomo oro dimo pe awon odo la ngba meji eleyi ti awon ayalegbe gba awon ayalegbe ni won gbe nile alaja meta kan eleyi to wa ni abati se ipinle habia won gba won pe kan ba won ko irun okoto eleyi ti won dale si won pe won ti dagbere faye o ninu koto giriwo hun eleyi ti o yori si bi awon olopa si ti lo mo won to je ayalegbe ta nwi iroyin to nto a lowo lo nsafo me pe warun olugbe yi oni won de ayika ile ohun pelu aga ta mo si lada ati awon oguro ikule lowo won o eleyi ton fe fi sise ohun kan le ba ro mo lo enu tabi mu owo lo enu pelu gege bi enikan si safo me won pe se ri aga ile ti won gbe sinu kini ohun nlokan si meji latari wipe awon nkan ile ti won fi nfa ti won gbe gorere ohun o ati pe aga na ti di egeremiti o ti hu won pe nse ni en ti nbe nsale ati en ti nbe loke ameyeji a fi wi ninu koto yi ile ti o je koto ile to pe nkan egbin ni won se sinu re ile to mu ki ameyeji ko dagbere faye ajo to ri soro ayika ni ipinle abia ile ta mo si abia state environmental protection agency asepa ni ekun abia lohun in lo ti ti ile alaja meta hun o ti ti pa pe kawon le ba araye se iwadi to lagbara en to wa je igba keji oga agba yanyan fun ajo asepa yi ni ekun aba lohun o kesi eze nwa ini o jere pe looto ni isele ohun oni o je n to ba yin lokan je lati gbe pe awon odo la ngba meji ti won lojo waju rere ona ni won ti dagbere faye ohun to si wa de biru aini ki sara ati aimoro ayika ni okukudun to sokofa iku awon odo langba miyeji ezenwa ina ini o fidi oro mule pe awon gan ini o fun lori ofe lase lati lo ri ma gbaru eyan be eyan meji ko ma ba ko bi salanga bi pe akoye kiru re ko ti ele waye pin pin de bi pe aga ina wa ki bonu ko to girewo to ti wole lo ile ti won ni won fi ngba ogbo egbe to nbe nbe jade sugba o oko awon eyan mejeji won ti para yo won o won ti gbe lo si ile igboku si bayi Eledumare yin ta je la nwa won je akusoko wa nkan je
1: ami ase edumare iroyin yi na lo tun salaye oro won ni ko din ni awon oku awon eyan mesan kan eleyi ti won pe won ri o iyen loju ona ti wa waluma ni ijoba bile ti ibogu iyen ni ipinle Niger won ni ni itele isele kan eleyi ti won po sele o eleyi ti won pe awon ti won jajanduku ti won pe won lo gbe wahala kankan na ni agbegbe be iroyin salaye oro wi pe awon eyan na eyi ti o dagbere faye won pe awon onito hun won ririn ajo lo nti won ni o won ni ngba won si de ikorita kan ibe gan o na ni awon ti won jajanduku ni won ti da won duro ti won si seku pa awon eni eleni gaga bi royan won ti se wa nje ko mimo fun ni won ni ile ise olopa ni ipinle Niger o fi di isele ohun mule wipe looto o na ni isele ohun sele o nigba se enikan ile ton gbe no so fun le ise olopa ohun iyun ni sp Wasiu Abiodun won ni o salaye oro wipe awon ti won je osise leto abo o ni won ti ko lo si agbegbe ohun o ni logan ti ile ise olopa gbo nipa isele ohun ile to sele Abiodun tesiwaju ninu alaye re eleyi to nse oni yato fun awon ti won je osise agbofiro iyan ni ile ise olopa won ise ri awon ti won je omo ogun orile lorilede wa Nigeria na won pe awon mejeje won pe won kora won jukujopo ni ti o si lo sibi ti isele ohun wo ti sele ki won to pada ri oku awon eyan eleyi ti n lo bi mesan ni ye o nigba to tun te siwaju oni ise ri awon ti won je osise leto abo yi oni won sise won takotakun nibe ni o lati riaju pe alaafia o pada fese rin le nibe o ati lati turi dadu wipe iru isele la bi be ko to sele mo lati pase awon ti an duro gege bi janduku eleyi ti n da iluru iroyin salaye o won pe awon eyan ti won ti ri gba ti won ri idande won gba kuro lowo awon eyan eleyi ti o n da won ri bari bo yi won ni won odin ni metale logojo ni ye oni ni agbegbe kan eleyi ti won pe ni Kayama iyen ni ijoba abile ti Kayama ni ipinle Kwara won pe lati be gan o ni won ti ri awon eyan hun dola o ti awon mi na ti won si tun ti sa lo kuro lagbegbe na nitori wipe wahala won ti an duro gege bi ajinigbe yi gbomo gbomo won pe won o npo gan si ni iroyin salaye oro fun ni o wipe ninu iroyin oto mi eleyi ti an pe awon ti an duro gege bi aba nkan je ni ipinle Niger ti awon na tun sise owo won gege bi asoro gbele aye won pe ile ise olopa ti salaye oro wipe ohun ni laju ohun le ki awon kan duro lati ma domi alaafi orilede waru ibi yowu ti an ba ti be mo danru e lasa ofin o debe yo si juwe ara re bo ti se je fun won gan ni
0: o ra je kemi na o tun mu mi ko yin pa pa pa iroyin lo n safo mo oro di mo o wipe ko din ni awon ina to nbe leba ona to n lo itan sorun ile ita mo se solar power street light to je meji din ni adosan 168 o ni won pe won se sawon egbe opopona marose eko sibadan papa julo abala ti long bridge ti won pe awon ole ti maji nkan gbe to je ti joba won ti yo gbe lo o ti ra won na tin lo itan sorun yi odun 2025 o na won se sawon eba ona ohun papa julo ile ti won pe ibi won se si o to bi kilometer 5 yen leba afara ohun to je long bridge ile ti won si pe ise to nse nbe na ni bi se ma tena soju ona yin lati je ki opopolopo ma rina wa oko lasale ewe awon to woye lawojo ri pe awon na bere si won pora ni loko kinji to dis farahan oni nigba ti eto bi osu melo ti won se won lo ti de yoro tan be gege ba se safomo wi pe se ra awon ti ma ji kini igbe ohun won yo tan loko kun ojiji ni o won lati abala bi ti o pick ina ti bere si yo die die ele to fi yo tan gẹgẹ bi won se wa safomo e pe awon afurasi ti ma jiduki agbe ban banka awujo je yi o na ni won fogbon ewe ma yo die eleyi ti won wi pe koda won tun tin hu awon irin to gbe duro gan won tin lo re ta si ibomi bayi won ni pelu ti pa ti koku ni o ni won fi nwo eleyi ti o je nkan ti o da lawujo pin pe bi ijoba se ngbiyanju lati ma tun awujo se be lawon ko ran si eda kan tan ti yabo ran o na ni won ba je bi ijoba se wa yan sebe ni won yi ijoba na si poro awon to wa je awako awon to je on taja lawon egbe legbe lawon abala ohun o ni won ti wa ki gbajare ipe aha kini mo ti fe yo tan be ko lohun ko sanu wa pe ibe si re yo lewu to ba je pe ko si na kankan to tan sibe mo nitori pe inu okoko birimu birimu ini agbegbe ohun yo wa ile to ye pe awon ti ba rinan gan yo je ki ati ma koja lawon egbe be ko lewu fun o awa kokan ile to ro ko renje segun o na lo fide oro mule pe se ri awon ole ta n wi pe ogbon ewe oni won fi ndogbon yo kini ohun bi kelomi se bi pe oko re baje si rona odogbon wa yo street light ni ko lon ko sanu wa
1: mi o
0: won si lo peja polowo ja
2: dugbe iroyin agbokogbon Olajiluwa FM 96.7
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ikede pataki lati owo awon apapo ilese aladani akonirin ajo fun umura te haji ti joba Nigeria ti Saudi Fawosi Association for Hajj and Umrah Operators of Nigeria ahun ni won ni ka fi to gbogbo aye leti wipe awon alamojuto eto ise haji ti lu Nigeria ti amosi nakon ti fun wa ni gbedeke asan pari owo Hajj 2027 ni ojo kerin dilogbon osu kesan odun ta wa yi on the 26th of September 2026 awon ro gbogbo aye te fe ba wa ni ajo na ke tete sanwo yi ko to Dota wi yo awon ile ise to bajo megbe ahun nikan ni ke sanwo yin fun o lati mo won e wonu iwe royin punch to jade lojo monday on the 31st of august 2026 tawa yi tabi ke kan office won to kale si number 6 odadi pupo oduwole street ojodu lagos telephone 0706738339 tabi 0811605859 ero alatagba awon ni ahunswz@gmail.com ati ahunsouthwestzone@gmail.com alobo alogba alode wa sorire
2: To care for those who once cared for us is one of the highest honors. To therefore give highest care to our elderly, Emerald Comfort Home is your sure bet. Oh yes, established to provide total care for our aged parents, the elderly. From time to time, Emerald Comfort Zone is your trusted allies. Itoju agbase koko se pataki. Bo se wa wu yin lokan lati se toju arugbo yin. Sugbon ta yo si be gele le se ma janfani e ni Emerald Comfort Home. Won mo tarugbo nfe, won mo nje to ye won, won ba to ya ki won gba toju to fi mu ayewo ilera lore kore won mo ru fe ire tarugbo se won si masiko to ya ki won nora emerald comfort home opo eroja itoju arugbo lo wa nle gele bi won ti se loke okun e kan si emerald comfort home loni ni ajinde 1 road 2 junction beside transformer off liberty academy road akala expressway ibadan please call 090-7895-7698 email emeraldcomforthome@gmail.com emerald comfort home exceptional care In a place you can trust.

0: sẹun tẹ nbẹ nbẹ fun wa nikan ila gelu 97.7 fm oke gaje oke
1: yes
0: awon mo pe feran wa e sa le mo wa na ni ojo ni ijo ti wa lagbara lowo olohun iroyin ta npe ni gudugbe lo si nlo lowo lowo ka to lo sojo oja iroyin kan wa re to wa ni waju mi to salaye oro lati nu iwe iroyin daily post oni mo ti ri iroyin ohun won pe obirin kan eyi to duo gege bi nurse agbebi won pe o mo ti ji omo kan lo to je omo tutun omo kekere jojolo iyen ni ile itoju ile iwosan kan ni ipile benue iroyin salaye oro iroyin ohun to si je gudugbe o je koro ko di mimo fun ni o wi pe omo kekere jojolo kan le ti an sese bi to je omo ojo oni pe won ti ji gbe lo iyen ni ile itoju to je ile iwosan kan ile ti an pe ohun ati ya re wa iyen ni ijoba bile ti gboko ni ipile ti benue gege biroyin ohun bo ti se nte siwaju ninu alaye won ni sele ohun lo mo sele o leyin igba ti won pe iye omo ohun to bi omo na tan won ni ngba to si bi omo ohun tan oni an ba gbe iya atomo o di lelele o di wo iyen ninu wodu ti iya ohun to bi mo si kuro yen nigba to ti kuro ninu ile igbe ile igagbe bi gangan gege boro ohun ti se te siwaju won ni awon eyan toro ohun soju won ni an salaye wi pe looto o lakoko ile ti iye omo ohun koko bimo won pe omo na kokoko ke won ni aike omo yi o lo si da gbogbo awon ti won je akose mo se nbe un si ribaribo toni kaluku si nlo toni kaluku nbo lati ri daju wi pe omo ohun o di omo ti oke won ni enikan ti e ti koko wa to je pe nurse lohun won ni o gbe omo ohun o si bere si ni toju re lati ri daju wi pe omo ohun pada ke o won ni ko si pe ko jina eni pe omo ohun o ke jade saye won ni bo si ti se ke bayi ninu gbogbo awon eyan dun lo si je pe won te omo ohun segbe iya re pe ya ko sa wa nbe un o iroyin je ko di mimo fun ni pe se eri en ti se iya omo tutun kekere jojo loyi ati omo re awon mejeji won pe ti gbe won wonu wodu wi pe o ye sa ara wa nbe era ma farasin mi nbe un o won ni leyin igba ti iya atomo ti wa nu wodu ah eyi to tun wa je gudugbe ni pe obirin mi ba tun yoju to na to fira re pe nurse won ni ngba to si yoju to pe se ri omo yi awon to nilo lati gbe lati lo si awon ayewo kan fun o nitori pe ayewo siku eleyi ti yo nilo won ni pankan on lobirin un lo ba tun gbe omo pe awon fe lo se ayewo fun won ni sugbon sa o eni to je iya aye omo ohun ti nbe pelu omo re obirin eleyi to bimo won ni iyun o bere si ni wo eni ti o de gege bi nurse mi pe awon to fe lo se ayewo si omo won ni o ti bere si ni woju re pe ah irin ese onitohun ko o mu fura lowo awon osi mo boro n se je won ni bi ya agba yi bo se tele eni to wa to pe ohun fe lo tun se ayewo fun omo bo se tele nu won ni alele iya n ba bere si ni tele won ni boye obirin ohun bo se wonu yara igbebi ganu won ni ngba to wonu yara igbebi en ti se iya iya omo o duro bayi o tun bere si ni wo pe irin obirin yi o mu ifura lowo won ni se ri bi obirin ti wa gbe oju seyin bayi tori mama agbo ba ni amomo kò sí wàhálà kọmọ yìí lè wà lálàáfíà ni ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ẹ̀yin ẹ̀ mọ́ lọ́n ti àwọn kan fẹ́ ṣe àwọn àyẹ̀wò kọ̀ọ̀kan kọ̀ọ̀kan fún ni bí àyẹ̀wò yìí bá sì ti parí òun náà ni àwọn ò dá ọmọ ọ̀hún padà wọ́n ní tọ̀ lọ́kàn yá bá balẹ̀ lọ́kàn yá bá balẹ̀ lòun bá padà sínú wọ́ọ̀dù ń tẹ̀ wọ́n ní kò pẹ́ kò jìnà ló bá di tí kò jáde mọ́ wọn ò sáré mọ́ iye tó wọ yàrá àgbẹ̀bí ní ìsìn ó ti á di tí wọn ò rí mọ́ wọ́n ní bí gbogbo ẹ̀ ṣàṣe di ròyàn ròyàn nu tó ní kálukú kò gbé kí ló lè ṣẹlẹ̀ tí wọ́n fi gbé ọmọ kúrò níta lẹ rí pé ó gbé ọmọ gan wọ́n gbóbìnrin kan tí òun náà pé nọ́ọ̀sì lòun ni pé àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ń bì náà ni ló ń tọ̀hún wà ó sì gbọmọ ọ̀nà báyìí ló gba yàrá báyìí ló wọ̀ wọ́n pé ẹni títí ẹ̀ ṣe ìyá àgbà ọmọ bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo wípé òun ò sì fẹ́ padà o àmọ́ tó wí ló jẹ́ kí òun gbìyànjú àti lọ padà kúrò lẹ́yìn rẹ̀ èyí sá ló ti jẹ́ gudugbẹ̀ ìyẹn ní ìpínlẹ̀ benue léyìí tí wọ́n pé ọmọ tuntun kékeré jòjò ló ó ti ra ìyẹn nílé agbẹ̀bí tí wọ́n bọ́mọ ọ̀hún sí o.
1: ó dáa bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n ó tún yá mi léyìí kò yín lódì ọ̀rọ̀ àwàdà kẹ́ríkẹ́rí o
0: tọ́
1: eléyìí tí wọ́n fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ wípé a kì í rí ká sọ pé àrímọ́ o
0: tọ́
1: òun lohun tó fọ̀ sí ọ̀gbẹ́ni kan tó kọ rẹ̀ ń jẹ́ pendo eshofu adeche eléyìí tó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn kánsẹ́lọ̀ eléyìí tó ń ṣojú ìgara world 2 ìyẹn ní àkókò ẹ̀dọ́ lọ́hùn-ún léyìí tí wọ́n pe ilé ìwòsàn ti wá gbà ń tẹ̀ báyìí lẹ́yìn tí àwọn àsọta tí wọ́n ya lù wọ́n di bárakánu ìgbájú ìgbámúni kẹ́ríkẹ́rí bá wọ̀lú wọ́n nà bí kúkú bi yiye pembe oji anje okure ni won fi oro re se won lu bi aso ofi adechi oni won na bi kuku bi yiye yi leyin ti o kowe fi egbe oselu APC sile egbe oselu olosusu owo to si lo re darapo mo egbe oselu ADC egbe olowo bowo ni ipinle edo iroyin lo fi de oro mule o wi pe se ri okunrin tan wi yi in lo lo si ijoba ibile to wa nbe ti solu ijoba ibile be yen secretariat lati lo kede pe won ti ku nu egbe oselu ti ADC APC o won si ti darapo mo ADC bayi won ni ba ma sota bo se gba yanu won ku bo ngo ti won na won fe pa kon pe koda lenikan to je olori omo le to po julo ni ijoba abile akuku edro ohun in lo sagbante to gbedigbarigba to gbe lo sile iwosan agbenuso egbe oselu ADC ni ipinle edo Christopher Ojekiri o je ri pe looto ni isele un sele wi pe looto ni won ko lu omo egbe awon pe ko si ye ku ri be o ye ke ma se ti yin ki awon na ka ma se ta won ni o be in lo pe iru ko lu ti isele ni ipinle osun ile tu ti ri to sele o ni ipinle edo bayi pe ki egbe oselu APC ko fi ti e ko fi se ti e di se lo ko
0: iroyin yi to tun wa ni waju temi lo salaye oro wipe gudugbe mi won lo mo to sele o iyen ni ipinle Kano nigba ti won pe omokunrin kan odola ngba eni odun 18 oko sinu adagun odogan iroyin ohun o re o ni ipinle Kano ile ise panapana nbe ti salaye oro wipe odola ngba omokunrin kan eni ti won pe oruko re ni Abdullahi Aminu ti an ni ojo ori re je odun 18 won ni o mo ti ri o sinu adagun odo kan o iyen ni agbegbe ti Kofaga Abbas iyun ni ni ijoba bile ti Dambata ni ipinle Kano eni to je oga agba fun ile ise ohun to je ile ise panapana ni ipinle na iyun ni Sunny Anas o na lo salaye oro ohun ninu atejade kan le to jade to buwolu funra re gan to si je koro kodi mimo lati pase nikan to duro gege bi agbenuso fun ile ise ohun iyun ni Saminu Abdullahi ninu atejade ohun ibe gan loro ti jade sita o wipe ile ise panapana ni ipinle Kano ohun lo gba ipe yajo kan lati pase ile ise ohun kan ile ti nbe ni Dambata ni atodo enikan ti poruko ni tohun ni Aminu Lawal eni to je pe ohun gangan ni baba omo na to ti dologbe bayi won ni onitohun na lo sare po to si so wipe omo ohun eni o si ko sinu adagun odo kan iyen ni agbegbe ohun gege bo ti se wi ani omo na ngba ti won sare debi ti sele ohun ti sele won pe won gbianju ati fa omo ohun jade o won ni ngba ti won si ti fi gbe omo ohun jade tan ko omo na ti dagbere fun aye pe o digba o se eni to wa duro gege bi alukoro fun ile ise panapana ni ipinle Kano iyen Saminu Abdullahi won ni o salaye oro pe ise ri nkan to sele ele ti omo ohun to fi ko sinu adagun odo won ni awon o se ise iwadi alagbara lori e ta won o si ri daju pe awon mo fi nto re gan kini n to fa ti omo ohun to fi wa ninu odo adagun Abdullahi ko wa sai sipe ko si sai daro pelu awon to je molebi ologbe ohun o nibi to si be won to si ti ro won wipe won o tun ni foju sun fun omo mo be na lo si ton se kilo fun awon eyan pe koni kaluku ma sora o bi an ba si ri awon odo kan eleyi to dabi adagun koni kaluku ma sora mo ba si ri awon ojusan omi mi eleyi to ti kun papa julo lasiko ojo yi koni kaluku ma ni suru ko to di wipe boya awon o gba be koja won nitori pe lasiko ojo yi awon ojusan omi ati awon omi mi to je adagun won ma nku lakun faya ni
1: o da be iwa je kimi nu lo si ipinle Katsina iko agbabolu Katsina United lo tin shafo ma wiye ile eto ro mo bi okan lara awon agbabolu won to ko ren chinedu o so se subu lori papa ninu idije ibere sa ta mo si precision game to wa ni Katsina o so yi ni won fide oro mule bi pe o subu logede ngbe nigbati ko ti e Katsina United ti won jọwọ ya aja pelu Niger Tornadoes ni ibi fi eye kan to je ti ibere sa to pe ni Gusan Alam Precision Cup ni Katsina won ni won ba gbe digbadigba o di ile iwosan o ibe la dokita ti kede po ti dagbere faye iko agbabolu re ona won kede ipapoda re lona to to ni ibamu pelu ilana ti egbe agbabolu re ohun ṣugbọn oiko to ti gbabolu fun tele ta mo si Atland Towery on ni won para kede npe ozo yi won ti para gbe ku ni ile igbokusi o ile ti o si ti nu emi amuni mi ta mo si oxygen leyin ti awon to je eleto lera ti won ri pe o dabi pe o mira nibi ti won gbe si be ni ku agbabolu re iye Castina United una won pe an fe saforme pe e ti iko Atland so ipe oro ri be be oni won pe leyin ohun oni Atland FC won o ti pada fi ate ise pe to on to na ti dagbere fayi ewe won pe enikan na to na iko kan to n kopa ninu idije ohun to je fi eye yi Bara FC ona lo ti yowo kilanko ti e ku nu ifese won si ohun jo je ti ibere sa ile ti o fi esun kan awon to gbe idije na kale pe won o se tu e bo se tu ati bo se ati pe won te waju lati ma gba ifese won se na lo latari isele ile to sele ti enikan dagbere faye nbe ni eyi lo si pe odun kan ile ti enikan to je asiranwo akoni ma gba iko super shooting stars to je ti ibadan bi akin olowo kere ile to won lo na subu logede nbe to si dagbere faye lasiko ti won gba radi ni ojo kokanla osu kejo 2025
0: so iroye yi to wa niwaju mi ona lo je iroyin muso won pe lowolowo bayi awon agbe tin be ni ipele nasarawa won pe won ti bere si ni jo ti inu onikaluku won si ti bere si ni dun bayi o pelu iranlowo ati ironi lagbara kan eleyi ti won pe won ri latodo enikan yi to je oga agba fun le ise olopa nle yi tele ri to ti feyinti eyin oni Muhammad Abubakar Adamu won ni Abubakar Adamu na lo ti gbera so bayi o lati bere si ni ru awon agbe ni ipinle nasarawa ni agbara lati le tun mu ki won le sise takun takun ki awon rugbin won gbogbo ko si tun le jade daada ju tateyin wa lo ninu atejade kele to jade sita ni Adamu lo ti so ninu atejade ohun o wipe igbese ile ti ohun gbe yi o ni lati se atileyin fun awon ti won je agbe eleyi ti o n se owo ki a ma gbin irugbin to je ounje ki won si le ba ma pese awon ounje ohun lopolopo onise ri igbese eleyi to n gbe yi o na ni yo tun mu ki ounje ko tun sun wa bo lorilede wa Nigeria oni baba ni kawo daada oni ni ipinle nasarawa o je ipinle ile itoja wipe agbe gangan o la won mu ni baadaju iyen ni ipinle ohun o si ni opolopo awon agbe ni ipinle na in lo je wipe lenu lolo yi won pe ipese awon nkan ogbin ati awon nje eleyi ti won pese in lo je wipe adinku ti deba nitori wipe kini o won ni nitori awon aito ati awon nkan eleyi ti won nilo eyi ti a pe ko wa nle fun won won ni koda gan na gan bi awon ohun ti won gbin ninu oko bo tun se ri ni lolo yi won ni bi o ti se njade si o ti kere ju ti ateyin wa lo o tenu mo oro re yun ni Adamu o si salaye oro wipe igbese ile ti awon gbe yi o na ni o ran awon agbe lowo lati se koriya fun won leyi ti yo mu ki awon gbogbo ti won nilo gege bi awon ohun elo eyi ti o le mu ki ise agbe won ki o tun ru gogo si wipe awon ohun elo ohun o na ni awon o pese fun won won ni lara awon ohun elo eleyi ti a pese fun won o na ni keke lese meta eleyi ti n lo bi 100 niye wipe won o fi lanfani ati le ma se ise agbe won won ni leyin eyi tun ko opolopo awon nkan to je ajile atawon nkan ero ko mi eleyi ti won le lo lati ma lo ninu oko won ni koda gan finko tun wa lara awon nkan eleyi ti Adamu to fi se atileyin fun won ati opolopo awon nkan mi na to mu ki inu awon agbe ni ipinle nasarawa ko bere si ni dun bayi
1: eja rede fuya lori gurugbero fun to so oni a tun pade lori akotun e to ba di lola agun mejila si ago kan gerege ni sugbon to ba doju aba meta la tun pade lori akotun eto yin eto wa bo se nlo agun mejo sa agun mewa temi tayo oye ladun aboro loko mi eje apegban kan ba apegban jinijini bi eni ojura mu aboro to fomo lu abi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani faka kan je ko si ni je be kuni tali wa hudabo
0: to ba ti di ago meji o koja aseju medogun le pade mi lori eto ile ita pe ni agbajowo losan tuni bakan na lo se to je pe to ba ti di ni ale ni ago mejo abo lale tuni e tun pade mi folasade ajala lori eto eleyi ta pe ni ilera wa e ma gbagbe olohun soro jade oni ka so folo dododo pe yo se rere olokan oku ko si reti fun a fi ko mu towo re ti o da ko da le ni o e je ja se rere ka le ba se rere mo ki gbogbo wa wi pe se un te tele wa ni kan ni lagelu 96.7 fm oke gajoke e ma gbe kuro nbe tori awon eto eleyi to larinrin yo tun ma wa si ti gbo yin titi wa digba mi ita tun lanfani ati pade ara wa mo ki yin pe e seun o oju oni teni kokan wa

ti awon obirin ti won je oloja ni ipinle Oyo gbogbo obirin pata ti oyo enikeni sile afeni ti o ba yoju gbogbo obirin to je oloja ni ipinle Oyo to mo npa katakara to nwonu oja to ntaja to nsowo oni gbogbo won ni won fi ku ara won jo o ni won ni awon gbodo ma salaye gbogbo bi ti bata to tin ta awon lese ki awon alase ile itoro kan ki won le mo bi won o ti ba won se ati ru owo si won o fi je gan o na ma ni eto ta pe ni ajowo yi o lo fi nwa se ti gboyin ikanni lagelu 96.7 fm oke gajoke ile ita wa ni ile funfun bala oni felele ni ilu ibadan o na si ni eto yi lo ti n jade sita amo eyin e wa fe da si eto na mo fe ke koko mu gege yin ati takada yin ke ma ko awon number yi sile tori pe nkan ta gbe yewo loni nkan ti gbogbo wa na o pe kelu ni ko si yo enikeni sile to le ba wa da seto igbogbo eni to je onisowo pata papa julo to je obirin olo lanfani ati ba wa da si eto yi o to ni kaluku na o tun so awon abala ati awon oju ti oni kaluku fi wo eto na o ya se ti mu iwe yin se tun ti mu pen yin o ya e ko number yi sile 091 237 08 675 e tun gbo le kan si 091 237 08 675 won le ro ba re ni soro eleyi to wo inu kan ni lagelu nbi tori pe tasiko ba ti to a jo ma da si bo ti se nlo ni to ba wa je pe latoke okun leyin ti fe ba wa da si eyin e pe wa sori ero ba re ni soro number to wo bi oni +234 814 249 1006 e tun gbo le kan si +234 814 249 1006 unle robare ni soro le ti e pe wa si eni to se agbateru eto yi ajo to se agbateru e na ni Yamapo Center for Peace Women and Youth Development to se je pe onigbowo to se onigbowo fun eto yi o na ni ile ise Eric Bow Foundation Abuja pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo àwọn obìnrin ọlọ́jà tó ń bẹ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Fọlásadé Àjàlá lórúkọ tèmi tí mò ń jẹ́

0: Ọlọ́run òkùnkú ní jẹ́ kí ọjà yìí kó túmọ̀ gbogbo wa lórí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Lórí ètò lónìí mo tún ti ní àwọn àlejò gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa. Èyí tó jẹ́ pé wọn ò lè má wá láti wá bá wa dá sí torí pé àwọn gangan ló ní nǹkan tí a jẹ́ kó ṣe. Àwa kàn wá ń bí láti máa darí ètò ni. Àwọn tí wọ́n jẹ́ ọlọ́jà obìnrin ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n ní ọjà kan àbí kejì eléyìí tí wọ́n ń tà, àwọn gangan ni ó jẹ́ onígbọ̀wọ́ fún ètò yìí. Wọ́n sì ti wà ń bí ní àwọn tó jẹ́ àlejò nínú wọn. Tá a gbà lónìí ṣe mọ̀ wípé ẹ̀ẹ̀kan náà kọ́ ni gbogbo wọn ó mọ sọ̀rọ̀, àwọn wọ́n mọ̀ wá wọ́n mọ̀ lọ, àwọn kan ọ̀tọ̀ làwọn tó wá ń jẹjọ. Lọ́tẹ̀ yìí kẹ́ lè mọ̀ wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ àgbáríjọpọ̀ àwọn obìnrin oníṣòwò nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láwọn ọjà gbogbo nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọn mú kinní ọ̀hún ní kékeré. Àwọn àlejò mi tí mo ní lónìí, lára wọn la ti rí abilékọ Ọmọlára Abdulrafiu tí wọ́n jẹ́ alága fún àwọn tí wọ́n jẹ́ amúnidára ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní ìjọba àbílẹ̀ ti Akinyele. Ìyàwó Ọmọlára ẹ bá ní kí àwọn aráalé
1: ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Ẹ kà san gbogbo aráalé, mo kí yín a kú ọrọ̀ ajé lénìí. Ajẹ́ ọjà ò ní bù wá jẹ o.
0: Àmì o.
1: A dẹ̀ kí iléeṣẹ́ Lágelú FM iléeṣẹ́ yóò ní bàjẹ́.
0: Àmì o.
1: A kí ìyá wa ìyámọ̀pọ̀ wọ́n ṣe wọ́n kù gbìyànjú lórí wa o. Lágbára Ọlọ́run ìpéjọpọ̀ náà ò ní bàjẹ́. Iwájú ni gbogbo owó máa lọ.
0: Àmì ẹ ṣeun gan ni. Lẹ́yìn ìyá wa yìí tí wọ́n jẹ́ abilékọ Ọmọlára Abdulrafiu, mo tún ní àlejò míì náà tí àwọn náà tún jẹ́ abilékọ Asisat Àánú Ọlánìran. Wọ́n ní àwọn gan ni akápò fún ẹgbẹ́ àwọn atóríṣe àbí aṣerun lọ́ṣọ̀ọ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní ìjọba àbílẹ̀ ti Ìbàdàn North. Ìyá wa
2: ẹ nlẹ́ o. Ẹ ká san o, gbogbo ilé o, ẹ ṣeun wa o, a kí ìyá wa o, a kí àwọn alámòjútó iléeṣẹ́ rédíò yìí. Ẹ ṣe gan ni o, àwa ni o.
0: Ẹ ṣeun. Ẹ jọ ẹ̀yin méjèèjì yìí tẹ́ ẹ wá sórí ètò lónìí, ṣé ọlọ́jà lẹ́yìn náà ni? Ṣé bó níṣẹ́ ọwọ́ lẹ́yìn méjèèjì? Ó yá ìyá wa Ọmọlára Abdulrafiu kí a kọ́kọ́ dáhùn àárín iná.
1: Oníṣẹ́ ọwọ́ ni wá, oníṣòwò ni wá. Orí iṣẹ́ wa gba kí á tà kárà. À ń ta materials tí a fi ń ránṣọ lóríṣiríṣi. So àwa náà ń ṣe ìṣòwò. Bẹ́ẹ̀ ni.
0: Ìyá wa ń kọ́, ìyá wa Asisat.
2: Bí ọ̀rọ̀ ìyá mi ṣe rí ló ṣe rí lọ́dọ̀ tiwa náà. Nítorí pé lọ́dọ̀ wa àwa ń ṣerun ní oge. A dẹ̀ ní oríṣiríṣi àwọn equipment ohun èlò ìṣerun tí à ń tà tí a dẹ̀ ń rà. Àwa náà máa ń rà, a dẹ̀ tún máa ń tà fún àwọn kọ́sítọ́mà wa.
0: O túmọ̀ sí pé yàtọ̀ fún pé ẹ jẹ́ oníṣẹ́ ọwọ́, ẹ tún ń tà, ẹ tún ń rà, tó sì ní í ṣe pẹ̀lú ọjà yín náà. Tá a bá wá wí ibi tí mo ti fẹ́, ọ̀nà ibi tí mo fẹ́ ká gbà lọ lónìí, ó ní ọ̀nà bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ oníṣòwò pàápàá jùlọ àwọn obìnrin bí wọ́n ṣe lọ máa ń gba àwọn ẹ̀yáwó tí wọ́n ó sáré lọ gbẹ̀yàwó pé kólúwẹ̀ ṣá fi apákún tan kó lè ṣe é pín pé nígbà tí ò bá sí rẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ yìí ṣe jẹ́ oníṣẹ́ ọwọ́ yìí tó jẹ́ pé nínú ṣọ́ọ̀bù yín lóòótọ́ ẹ mọ́ ń bá yàn ránṣọ, lóòótọ́ ẹ̀yìn ẹ̀ ń bá yàn ṣerun àti bí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ àwọn èròjà kan wà tó yẹ pé ó yẹ kéèyàn náà máa fi pawọ́ dà gẹ́gẹ́ bí bóyá aránṣọ ni mí amúnidára o àbí aṣerun lọ́ṣọ̀ọ́ o pé ó dáa o, wọ́n fẹ́ rẹ eléyìí wọ́n fẹ́ ra tọ̀, ó yẹ kéèyàn náà máa rí fún wọn tí àwọn oníbàárà bá ti béèrè. Ṣùgbọ́n nígbà tí kò wá sóore ọ̀fẹ́ èèyàn bá kàn ro papọ̀ mọ́ra wọn gó dáná, ẹ já lọ gba ẹ̀kúnwó owó o pàápàá jùlọ eléyìí tí wọ́n ń pè ní ti ìdíbàdò gan. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ owó ìyá wa abilékọ Ọmọlára Abdulrafiu. Ṣé ewu kankan wà nù gbígbàrú owó yìí?
1: Ewu tó pọ̀ ló rọ̀ mọ́ ìyá wa torí pé wọ́n bá sọ pé ṣó ṣe ọ́ rí, ó ṣèmi náà rí.
0: Ẹ ti gbọ́rùn lé rí.
1: Bẹ́ẹ̀ ni nígbà tó pẹ́ ṣùgbọ́n nígbà tó yá tí mo rí pé kì í ṣe òwò tó obìnrin lè máa ṣe, ó ń dalérú, ó dẹ̀ ń bá ìrìn àjò àwọn obìnrin jẹ́ lọ́nà tó pọ̀, mo ní láti kúrò nídìí ẹ̀.
0: Ibi tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ tẹ́ ti parí ni mo fẹ́ mu, ẹni ń dalérú.
1: Ó ń dalérú
0: kì í sì ṣe ìrìn àjò
1: tó obìnrin lè mu. Tí a bá ti fẹ́ san owó yìí wàhálà máa ń pọ̀ gan-an débi pé tó bá yẹ pé bí mo ṣe gbà á sìn
3: o se se ko jo poko mi lo duro fun mi mo fe sanwo yi boya mo fe san le ni Thursday owo yin o ti pe o kere ju 10000 5000 la manda pada lo se mo wa daddy wa mo fe sanwo le ni ah ebi o lowo se mo pe gbese yen ti duro won wa lo fi wa pamo sinu toilet ton ba gbo wa jade bayi won sokolokolo ma wa lorun ni won ni ka ma kaakiri nu oja ka ma lo gbowo ti ayawa se mo itiju ni fun wa obirin mi a tori owo to fe san lo gba foko loko ti awon kan yi si n bale je to pe to ba dele o sese koko elomi mo o sese ko je ki eri okan ko da obirin mi laamu ta so pe ah se nkan ti mo de nse isode eda so idi niyan ti mo so pe o n da leru o n ba irin aja obirin je lona to po so ona ta fe gbegba ti o fi le ro wa lorun a ro ijoba a si ro awon eyan to da to lekan lekan nilu yi ko won ra awon obirin lowo ko ju ona ati je ati mu wa ko le rorun tori pe ko rorun ko lo nje ko rorun fun wa
0: amen olorun ba yo sanu wa yo jo rorun fun wa e seun iyawo molara e je n pada wa sodo iyawo abileko cesat anu olamiran eni suru fun mi nti mo fe bere ibere temi fe bere ni wipe owo yi na ko to di wipe won ya tabi ko to di pe eyan gba latodo awon eyan abi awon ajo to n ya ni lowo eleyi so je pe owo joko leso ni emi ro pe won ti ma nsalaye nbe pe to iye lo le fe gba toni to no ti so iye to fe gba iye bayi la ma gba pada lowo yin lo sose o tabi o ni ojo medogun o tabi o lososu mo ro pe alaye ti ye ko wa nbe emi wa wo wi pe awon to wa lo ngba yi na se papa awon obirin ti won lo ngba ti iya wa so pe o nda leru yi se won ki joko lati se siro ni pe iye si won ni ki ma da pada yi so le rorun iya wa se onikaluku na ko ye ko joko lati ma wo boya yo pe mi lati ma ri da pada bi ko ni pe mi
2: se ri idi ti a fi ngba ni pe awon wo pe o le ran wa lowo
0: eni suru se yin gba ri
2: be ni ha pe o le ran wa lowo nipa okowo wa tori si customer ba de ta serun fun to wa bere nkan mi ta de ni a fi di eyi igba pe ah je ki n lo fi ra oja si ori igba so that ti customer ba de to ba bere ma le ri
0: fun pe o ti fe serun ni ko si ra ko ra erojo kankan odo en to fe ti serun lo ti fe ra
2: mi si wa ni so o mu wa lo lati gba owo yen sugbon nibi ti o ti fara to ti fara de wa ni eri yen o sugbon nibi to ti ni wa lara ni ati san pada nigba mi o le ma si oja o le ma si oja de owo ti won fi le nigba mi o ti poju
0: o po emi ro po ye ke le se siro na mo pada sori e pe nigba ti won fe ya mi
2: a se siro bo yi to
0: egberun lona ogbon naira
2: wa ni eti o kin fin se san ni ni pe tori pe igba mi ko ni si oja se mo o le ti wo pe nisin o ma taja o eni yo ra nkan mi yo tu serun ma ri owo kojo bo nigba mi eni yen le de ko je pe run nikan ni o se
0: ko ra eroja kankan
2: ko ra eroja kankan se si mo pe onigbesi o si mo duro pe ohun o gba
0: o ti mo ka ojo
2: iwo si ti si pe nigba tan ba raja tan ra attachment tan ra wave on ma ri da pada so iyen mo fa nigba mi lati le ma meet up owo yen ni sisan
0: e je ki n pada wa sodo iyawo omo lara Abdulrafiu awon obirin kan so pe owo yi o ma n pe awon o pe ko si ka awon gba bayi awon o ri da pada ni won ni won tun ni service gan ti won tun ma n yo le nbe to je pe tawon ba ti gba kan tan bayi awon o tun pada lo gba ikeji ni ta ba wa ni ka gbe sori osuwon pelu awon eyan to so wipe o pe awon tawon ba gba n tawon papapa lawon ma n ri da pada ti gbogbo ojo won ifa awon sesin ta ba ni ka gbe sori osuwon awon eyan papa julo awon obirin oloja tawon na n gba owo yi ti won o ri da pada ewo lero pe osuwon re o gbera soke ewo lero pe awon eyan ti won wa labala be o won po ju awon e ti ko si labala be lo e je n salaye pe o owo yi eyin mejeji te joko ni bi e ti so wi pe ko rorun rara sugbon awon obirin kan wa ti won so pe ko ni tumo gangan sa awon rowo da pada ta ba wa ni ka wo nka yi awon obirin ti won so pe owo yo ni awon lara ati awon ti won so wi pe ta won ba ti gba inira ni awon fi ma ri san o ma mesin wa ta ba ni ka gbe si ori osuwon iya wa omo lara Abdulrafiu ta ni ka gbe sori osuwon awon wo lero popo se awon ti won gba ta wa nde ti won ri san papapa se awon lo po ju awon ti ko ri san ko ma je pe boya awon ti ki ri san na ko ma je pe boya awon na ni nkan ti won fowo ohun se
3: seri iya wa mu kiyin seri awon ti won ri san to rorun lati ri san won o po to awon ti o rorun lati ri san
0: won o po to awon ti o rorun lati ri san
3: be ni seri awon to rorun fun lati ri san awon mi wa to se pe won luri oluran lowo to se pe ki se owo ti won gba gangan inu won fi n sise to pe awon to ran won lowo lati sanwo yen o wa emi leni kan to se pe o gba 500,000 nigba ta n gba ore wa kilo fe fowo ise o lo fe fi se school fees omo awon ni mo ni ah ta ba wa fe sanwo ibawo la se fun bawo lo se fe ma san ah ololohun o san mo de ri nkan to n ta pe ko fowo yi sise lo to bawo lo se fe dawo ipada alone delay to fe ma dawo pada mo se kan ri pe to ba ti dujo to fe sanwo a pe eni to fe ba san yen eni yen ba sanwo yen ko dabi emi to ni pe mo struggle kin to ri owo yi ni mo so pe awon to rorun fun la won ti won re ni ran won lowo ti o mu itiju wa rara sugba won to ti o ri san lo poju to ni pe won ti wa mo toilet igba to ba to di closing time to n lo sile ni wa to si wa sile igba ta ba lori ofe ati rowo won ko kale won ni ka pe awon eyan wa to le ran wa lowo igba to ba pe eyan meji meta to se pe bakan na la se wa ko lo ma ja dogba bi omo re si so won a fada fi wale to ba di the following week ta ba rowo mu lo won a gbe kolokolo si wa lorun ni opo na awon elomi lo ti tori owo yi sa lo ti won si ni environment ibi ti won gbe tele mo to ti foko sile to ti fomo sile wala ti kini yen da sile po nigba ti o si oluran lowo telomi ti file opo e sile opo obirin to kokon sile owo yi fa pe e je ki n struggle lo ki n wowo lo to ye pe oko e atawon mo lo pada sanwo
0: kai
3: elomi won ti e mo so fe elomi pe te ba ku la to le forgive owo wa o e dakun sa wa tori pa aya wa so pa fe ku ni are ni to ku ni 10 minutes to fe sanwo tan won ni gbowo yen mo won a fi garanto e sile awon mi si duro duro pe ebi garanto lo so ni duro garanto la won ri awon o le fe awon to lowo e to yewo awon ti lo to ma de je pe garanto na lo ba ku ni bomi won a fi garanto sile won a fo lowo na en to yawo na sile bo awon mi be to pe won ti e kin border oku o wa gbowo won ni kọlọmọ le wa debe mo awon to si n lo si oko be na kọlọn ko da won pada loju ona be tori pe iya wa o rorun dada
0: ọlọrun o je ko rorun wa ọlọrun o saanu fun wa iya wa sisat iya wa omo lara awon so pe o le rorun fun awon obirin kan ti won ba nri onigbowo ti won re ni ba won san owo ohun lawon ojo to ma fe ma da owo na pada se be lori
2: iya wa o rorun ni toto tori awon kan ri be ti won pe awon eyan pe ah eya wa e fun mi ni kini bo se won le so pe owo nkan ta won lo gba fun eni yen ni se mo pe won le so elomi fi pamo irora yen wa ninu o to mo pe ah mi si fowo ise nkan gidi o mo fe fi san gbese ni o sugbon se mo ko ni so sita fun yin nitori asiri ke mo ba ma asiri re
0: oto wa ni nkan ti o so pe o fe fowo se
2: oto ni nkan ti o si so fun yin pe o n fe fowo se
0: sugbon ninu lohun
2: o n dun o
0: inira gidi ni
2: inira ni o tori ko fi se nkan gidi
0: en se bo fi raja si so ebi nigba to ba taja se bi owo re na lowo de si
2: be ni to ba taja
0: tori en tenu mo pe ko fi se nkan gidi
2: ko fi se nkan gidi tori owo teyan gba owo ti won n file o ti po ju
0: bigba teyan ba laye saye na
2: ni ise se ni lemi ri si o beta ka ma gba tori pe ko te wa lorun rara emi ti ri eni to gba to di wahala si lorun pe pe do ni aro e ko si ni ile oko mo
0: o ya je n pada sodo wa iya omo lara se iru awon ajo ati iru awon eyan to ma n ya yan ni iru owo gbedile so yi na se awon nikan ni won be lawujo ni se ko sona mi ti awon ti won jo onisowo papa julo tan jo birin onisowo nipinle oyo ko sona mi ti won fi le gba lati so goda e ja sare gbowo nbi ti oni je ti oni wa lara ka fi raja ka dawo pada ko sona mi mo
3: ona mi wa sugbon ka won na yen to ma yoju eto yawo yi lo kokko saju to ni gbedile so yi lo kokko saju tori emi ti won ba yin soro yi kin to mo pe cooperative kan wa to n ya yan lowo ti o lele won mi wa o pe gan o so igba ti mo ri cooperative to n yayan lowo ti o lele yi mo lati pa awon ore mi meji meta ta jo n gba owo gbo idile so yi pe e ja stop kini yi e je ka lo si line yi e je ka lo si line yi ti mo de ri pe o se so rere
0: ti yen o ga ni lapa
3: ti o ga ni lapa ti o fun yan lorun ṣugbọn a n san pada to ba fun wa ni 100,000 sin a ti mo pe weekly ni a gbodo san 2500 every Sunday 10 months la fi ma san ni 1 year la fi ma san ni
0: o ma pe
3: te ni o ma pe to be to ba ti je cooperative te yen de duro dede bo still na gba ta ba fi san tan oja ti tan gba oja ti tan to rowo ta gba ta fi si se elo lo 100,000 fe le oje lo la fe ra to fe lele ere lo la fe ri lori e bo sha wo pe se o sha si fokan ba le ju gbomule lo
0: iyawa asisat ebi ijoba seto eyawo fe yin lo janu
2: ah rara o
0: rara bo
2: ko dodo wa o a ri eto iyawo won o ko de odo
0: awon olori yin ni won o salaye fun yin
2: won ton ba fun won won o so fun wa o ko de odo wa ko di odo wa idi to si ti mo fi fe ki won leyin ni wi pe se ri nipa bi won se so yen ni odo awon olowo ele yen iye time ton ma fun won o fast but ti cooperative se mo won le fun wa ni long
0: time lati san pada sugbon awon ti oni gbe dile so
2: yo
0: ti so igba
2: imi 3 months imi 6 months bo se mo pe cooperative fun yan lodun kan o fun yan lodun meji idi niyan to fi yato so abe ijoba ni kan ran wa lowo
0: iya wo mo nara iran lowo o tun wa ni ki ijoba wa se bayi tori ojojumo sa ni ijoba nse ran lowo iwe wo le yin to fe
3: abe ijoba papa ijoba apapo kan ran awo obirin lowo ka wa na le kale to ya se fomo koju se wa le kun foko tori iyawo to ba rowo sise won ba ni o yoko elenu mo ile to daru oni daru mo kijoba ran wa lowo kon gbeto iyawo kale ti oni ni wa lara ti a ma da pada ni won ba bagbara wa ba se mo ti won ba se le fun wa gbogbo ile to daru yo ni yanju gbogbo omo ti o ro eni to yo re ni to omo teri to po nita ti o lobi ti o ni kan ki se pe won lobi gba ti o ba sagbara ti o sowo ati tomo boyoju meji boyoju merin lobi mo okoju meji ti o de si nkan ta so ilowo obi owo ni dabe bridge yo dabe bridge yo do mo to nyo posi yo do mo to nyo phone owo lo nse nkan ta so yi ti joba ba ran wa lowo awon mo epa epa won mo ni gboro iwon ba ni won mo obi ti e o to mo bi temi mo to omo titi won to omo ti won o to ni o pada po omo ti won to omo ti won o to ni o pada fi inira ba omo ti won to tori pe nkan yen o iku o abejoba ki won ran wa lowo kon ba wa wo eto yawo ti o de wa lara
0: eto yawo ti o de yin lara
3: be ni ti o si kari ile ti o kari oko ti o ni si pe awon kan lowo ide sowo won ti won je ka gburo ta kan gboro re ta fowo kan debi pa gborun re
0: to e je ki won pada wa sodo iya wa asisat nigba ti abileko omo lara abdurrafil ton so le kan won ni owo pe ka ma sare ya ni owo eyawo to tun ni ele to ga nle yi won ni kiri awon o pe papa julo fun awon tawon jobirin o won ni ko pe awon rara sugbon ki ijoba ko dide iranlowo fun awon lati se eto eyawo ti o ni ni awon lara fun awon awon kan wa gbagbo pe to ma ti mu ni riro tan ti mo pe ijoba lo fowo le pe ijoba lo ni ka ma yawo oni kaluku le lo ma ra goal awon ti o ra goal won o ra ran irin abi on awon ti o ra run won bere si ni sa ma na owo ni pe kini ijoba o le pa wa eyan melo ni ijoba fe ko si ogbe won iya wa asisat se eyin na gbagbo pe to ba je pe awon obirin nipinle oyo awon obirin oloja won ri iranwo gba lati odo ijoba apapo ni o ijoba ipinle ni o awon ijoba ibile ni o fun eto eyawo ipe o da e ma la ma fi se ise se ro pe won ni pada bara won je lori e pe gini owo baba wa ni
2: e
0: to ti wa na ni
2: a le bara wa je tori se ri bi a se ni awon ise owo yi la ni eto ta ni awon eyan to je abenugo fun wa pe eni yi ni o gbe sona gege bi pe oga omose akowe pro gbogbo nkan yi na la wa na
0: ko lekun bi o eni to je olori re
2: se mo pe ati mo owo ti ye ti joba ya wa awa na la mo awon eyan ta fe fun a si pe ra wa joko pe ah iye bayi lo ya bo lo se fe ri san igba bayi ni awa na mo ni to won pe ise owo oja ni ko fi se ya wa se ri awon eyi ta nso yi eni to ba mo ga mo pe ki se ru owo ba yen lohun o lo lo fun ru nkan ba yen so awa monitoring a de wa fun pe nkan bayi ni o la fi nse so a le gba abe ijoba ni a le gba ru owo be
0: ke bara yin je
2: ka wa bara wa je
0: e sanwo pada
2: be ni abi ka wa ki eni yen wa je pe ru nkan ti o fi se niyan ko se se tori awa na ni awon eyan to je pe omose oga bi gbogbo e se wa niyan so monitoring igbese o te ma tele
0: igbese yo tele
2: be ni
0: e gbo iyawo omo lara se o le ri be sa se ani ra won ti o ma so pe ki lo de ma yo mi lenu ijoba lo ya wa lo we je ki ijoba lo mo lopa wa e je ki ijoba wa ti mi mo le ti mi o ba rowo da pada nko se ro wi pe iru e o le sele na ti ijoba ba se so pe awon fe gbe igbese yi pe o da pelu bawon obirin ti e se n pariwo to yi e je ka ran won lowo se ro wi pe ko le ko a le ra won ti o yari pe kini mi o rowo da pada bayi owo ti o si si e bo ri gba
3: iya wa ko le waye be tori pe onise owo ato onisowo won ti njo nse ajosepo to gunmo gidi te ba wo bi ise wa se ri nsin papa wa ta je fashion designer ani ile egbe apapo ani ile egbe branch ani local ta ba nsoro lori pe eto yawo eni to fe yawo nsin to fe gbo wa fun ni local government e o mo ye branch to wa labe re won ni awon to joga won ti eto ya koko dodo won won de ni itona lo loyo to to se bi owe o
0: eri
3: pe ti a ba to bi won se ya kan se awon kan ye oni ri bi a se wo pe yo ri dandan ni kagba ka de da pada bo se to ati bo se ye
0: to eye eyan wa oro leti gbo yi latenu awon si won je obirin onisowo onise owo ni won sugbon won tun je obirin onisowo ni ipele Oyo bi won se nsise owo won o ni won tun sowo pelu re lori eto loni awon alejo ta gba o na ni abileko omolara Abdulrauf ti won je alaga fun awon egbe amunidara ti won ma ranso fun ni ti o duro rente lorun eni amosa o ijoba abile akinyele o ni won ti je oga fun awon ti won se ise yi to se to je pe won tun ta oja be na la ni ri abileko asisat anu olaniran awon ni akapo fun egbe awon ti won je a tori se amunidara ti won sa nje koju obirin mo da awon tan dirun ni won ti wa lori eto loni ta pe ni agbajowo se mo pe agbajowo on la fin so ya won salaye oro lori ewu to wa ninu owo gbedi leso yi ati anfani ta won le ri to ba je pe ijoba on lo ba won da soro yi tan gbowo kale fun awon neyawo ti o ni awon lara ki leyin fe so si 0912370 8675 +2348142491006 hello ta lo wa nbe ka san o hello e ti wole o
4: si oro o ni awon lady yen ti so e je
0: ki loruko yin ma
4: opo ye mi osu olale lati bodija
0: o ya
4: je sa ni e je sa
0: mo gbo yin ma
4: mo si oro o ni akapo wa ni won ti so yen to won je atorise se understand ti joba da to ma de le epu wa looto so ko si pe boya ti won ba gba owo pe ani le dawo pada olorun a ko so owo yen o ni nkan to po ni mu looto won ti so yin to po julo ro se understand ma
0: sayin gbari
4: àwọn tó súnmọ́ mi ti gbà rí o bọ̀ mi ò gbà rí o ṣe ẹ̀dá sáǹdé mi ò gbà owó yẹn rí
0: bọ̀ ó yẹ para lóòótọ́ ṣé lóòótọ́ ló ní ìdààmú
4: ó ní ìfòòrò gan mọ́ mi wá ó ní ìfòòrò mo ti fún yóò lówó rí tó yẹ pé wọ́n tó nǹkan mọ́ lọ́rùn nínú ọjà mo ti fún lówó rí tán fi ń ṣẹ̀sìn káàkiri tẹ́tọ́ mi náà bá fi owó sí bẹ́ẹ̀ ṣe ẹ̀dá sáǹdé ló dára fún wa.
0: àmì ẹ ṣeun 0912370 8675 òun lẹ̀rọ bára ẹni sọ̀rọ̀ eléyìí tó wọ inu kunu gbon safefe yi ta wa yi hello ta lo wa nbe o hello e ti wole
5: isi layo lo nsoro lati
0: lati bo
5: lati o site imeko imeko imeko akon local government ki eleyi ti won so yen ya wa o da be na bi won ti se so yen sugbon sa seyan ba gba owo gbomule lanta tan tan wi seyan ba tin fi sise irorun lo ma ba de lati san ta seyan ba gba to ba gbe lo de baba sikira iya sikiru to mowo yen to se ba suba suba suba su ko le ri irorun o le de ba lati san eni to de ma lo gba 100,000 nibi eyawo o gbadọ ti ni 100,000 ti e to fi nsise tele o ma gbowo yen monu e ni ko ni le ri bi na owo yen monu owo ti won owo ti e lo ma ma na yo de ma dawo ti e pada ti won pada e won ba gba to ba ti da pada ton yen ko ni si inira ninu gbogbo boro a gbowo a dawo pada bo se je niyan iya wa olorun wa fun wa se lakaye yin oni joba
0: ami e lo iya wa ke to lo se eyin ti gba ri ts lowo yen daada ti o si munira lowo ri
5: ya asana leun ni mo ti gba mo de si gba lowo lowo bayi mo fi se karakata na ni karakata ni mo fi
0: iru yin o le nilo owo ijoba ba mu ta te ti mo gbogbo oru ona be to to to mo yin lara
5: o se je ni en tori nkan to sele ninu owo ta n gba yi ni wi pe ke mo yi pe ni isin ita ba lo cooperative o de yin osu mefa kan to le yaayan lowo te ba de ni 20,000 be 40,000 na ma ya yin mejeji na le de ma san pada sugbon sa gbomule lanta ta wi yi teyan ba ti gba to tin sanwo won pada to ba ri pe o se mo ele ti e to wa nbe to je interest ti e won a fun e teyan ba se cooperative ni to ba tun ma gbowo to ba lohun o se mo to kowe laarin ojefa won le ma ri owó tiẹ̀ tó wà mẹ́rin wọ́n lè máa rí i fún kò sí rẹ̀ nínú gbọ́múlé láńtà ìdí nìyẹn ìyá wa ọpọlọ yóò ní ìjọba
0: o. ẹ ṣeun ojú tẹ̀yìn ń gbà fi wònú adúpẹ́ amọ̀rírì ẹ jẹ́ kí àwọn ẹlòmíì náà ó tún pè wá ẹgbọ́ ewúwo ló wà nínú owó gbèdì ládò gan-an. hello hello ta ló wà ń bẹ̀ o hello ẹ ti wọlé o. Hello.
6: Hello.
0: Hello, e ka san o.
6: E ka san o, e peto.
0: E seun o.
6: Ọpọlọ yin o ni joba o.
0: Ami.
6: Ọlọrun wa pẹlu yin o.
0: Ami o.
6: E ku se o. E ri temi te so lori e ni pe iya to soro ten. Abala bi to ko ti won ni won fi wo yen. Owo yen pa ọpọlọpọ awon eyan. O n gba e ni awon obirin lojiji. Ni gbogbo ọ̀nà owó yẹn ó ń da obìnrin láàmú ojú ibi tí ọkọ sí wọn òun ni wọn fi wò ó yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti gbẹ sórí òru lórí pọ́pẹ́ sanwó yẹn owó yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń kọ̀ǹplé pé táwọn bá ní 100,000 lọ́wọ́ táwọn bá gbọ́ 100,000 sí àti 100,000 táwọn àtẹ̀yí táwọn gbà sí àwọn ò ní rí kankan nú ẹ̀ àdúrà àwọn ọgbà ní dààmú ọlọ́wọ́ ní fàtí jẹ gbogbo wa síbi tó
0: ń lọ. ṣé ẹ lọ ìyá wa mi o ṣé ẹyin náà ti gbowó ìrí.
6: ẹ mo gbàárì ni ìgbàárì mo so nígbò fún ìyàn mi.
0: sonitan wa ẹ sí kíákíá.
6: ṣé ń gbọ́ ma.
0: mo ń gbọ́.
6: mo so nígbò fún ìyàn mi. mo so nígbò fẹ́ ni yẹn ṣùgbọ́n sí ìyàlẹ́nu ọlọ́run kó tó sọ tán ẹ̀mí ẹ̀ fẹ́ pin. ìlú èrú wa lèmi ti ń sọ̀rọ̀ ìyálọ́jẹ́ eléèlò ìbàràpá méjèèjì.
0: ẹ̀mí fẹ́ pin.
6: ṣé ń gbọ́ ma. ẹ̀mí ẹ̀ fẹ́ pin kó tó sọ tán owó yẹn ń da ọ̀pọ̀lọpọ̀ láàmú ìbáṣìbò ni wọ́n ń ṣe wọ́n ṣé ẹ wá rí owó yẹn mà ẹ ń gbọ́ ẹni tí wọ́n bá ti rí pé kọ̀ mọ̀wé tó sọ tí wọ́n bá ní ọ̀sẹ̀ mẹ́tàlá ni ó fi sán ó lè sán fún ọ̀sẹ̀ fifteen.
0: tí ó lè dáadáa
6: tí ó bá wá láwọn ọ̀sẹ̀ mọ́ wọ́n wàá máa sọ fún wọn wípé wọ́n lè láwọn orí káàdì wọn mọ́ ṣé ń gbọ́ mà
0: wọ́n
6: lè láwọn orí káàdì wọn mọ́ tí wọn ò fi ní fún wọn ní sẹ́fíìsì wọn tí wọ́n jẹ wọ́n yẹn wọ́n láwọn orí káàdì yẹn mọ́ ni wọ́n ń dà wọ́n láàmú kọ́ lọ́ọ́ dákú kọ́ lọ́ọ́ sàti jẹ gbogbo wa síbi tó nira ni kíjọba ọba wa ran àwọn obìnrin lọ́wọ́ tí wọ́n dákú.
0: iya wa ke to lo edaku e ma binu si mi
6: yes ma
0: se wa ro wi pe alaafia ti rorun wa nbe to ba je pe ijoba gan lo wule mo mo se eto eyawo yi ni irorun fun awon ti won je obirin oloja ni pinle oyo
6: be lo
0: se wa lero pe irorun o wa nbe yato fun ti gbedi leso
6: then irorun o wa nbe ma se mo pe ijoba ni koni si mi pe ni isin ti won se se lodo wa nbi won fi enikan ti asoju enikan ma wa ti won ba fe gbogbo ni won lo office won ti won ba si gbowo tan eni ti won ba fi fasoju yen ni o ma gba owo yen lo kaakiri nibi ti won ba fi awon eda ti won si won mo ko card ti bi kan ti won ba wa si ko card yen lo to ti di pe card yen ti won ti ri pe ni yen o ti fe ku sona korowo san mo ko ti yen kan so gbe mo ti won ti get e won wa pa card e mo ke gba ma
0: no ye mi
6: won la won ri card e mo won ma wa lo pariwo ebi yen o ti wo wi pe owo to won jo to nkan mo oda 20,000 owo ohun ku at least at owo service ati gbogbe o lo bi 35 abi 50,000 o je ko won tun ba stage won la won ti ri card mo ọlọ mọ fa ti je wa sibi to nira
0: amen seun
6: eh eh
0: eni ah o ni agbara o lede kan sa ka sa so pe ewu po ninu owo eleyi ti o je eyawo ti awon obirin ma ngba to je pe a le pe ni owo kidibado gan ka sa so pe ewu be o po ju anfani ibe lo
1: ewu to wa nbe po ju anfani ibe lo o po gidi o po fun apejuwe obirin kan gba ni environment bi ti mo
0: eni suru ipe kan wole hello
6: hello
0: e ka san e ka san o
6: ka ku eto
0: e ka san e pa e pele ma
6: e ka san o ka won elejo yin o
0: e seun
6: e ri mi bi mo ti pori na ni won se so o wi bi da lo mi se ri ko pe ti fu o ko pe ta owo kini pe owo kini kan la do gan o bi dan jo ni sori owo ohun ti o wa lo won san ni jo ni jo se meji o wa mu ka yin kini pali o wa so won o so won wa gbe ko si won lanu I'm going to go to the house. Ajo mi karo ale ni won ti wa gba wi pe ajo mi karo ni fun awon boyfriend ni won oko ti o so wi pe fe je fe gbowo yawo ti se o wa so nbe se to won le mi nu kuru tori owo ni oro ku won le mi ti o je ko di be le mi ti gbowo mi se kan re le mi ti gba ni se o gba bi 50,000 pa le se kuro won le se kan ko ma nu be pa le wa gba wa ko kan pa la gari ti lo duku o yi si
1: I want to be a woman. Iwọn ba lawọn mo epa epa okun goro mo toro mo ti won otoju lo po nta ti ya orowo toju lo poju eh eni to ba kiri pure water lo to gba pure water bag meta yo ri 900 e da ku se 900 ira re sagolo meta ni o to rata ti o fi so ko to relo ti o fi se so yo won ni omo kan ko bo omo kan nu omo marun omo meta ti rade lo nu kali meji lo mu ba be abe joba kan ran wa lowo kan se ran lowo fun wa ko po
0: abileko assessat ki loro ti ki le fe so fun joba te fe gbenu awon obirin so fun joba awon obirin to je olokowo lo ye nipinle oyo
2: beni oro mi o po gẹgẹ bi nkan ta nso lataaro owo awon yin o pe wa sugbon ti joba ba le se iranlowo fun wa lati fun wa ni owo gẹgẹ bi mo se so amoju to wa fun ba se mo da pada ani olori alakako
0: koni dojuru
2: be ni koni dojuru
0: tori e ti joba fe gbogan niyan pe se koni dojuru
2: alakako ani treasurer ani pro
0: e si jo mara yin
2: be wa a si mara wa so a mo ba se jo so laarin ara wa nkan bayi ni joba fun wa o ko si ni owo lo lori o se ri pe yen o de wa lorun eyan gan ti o ba nse eyan buruku yo wo pe owo ti o ne le lori
0: tabi kele re o
2: kan ire re o si po ti o si si oniduro ṣugbọn e ti a ti gbe sile fun body egbe so o ma easy fun wa lati so pada
0: hello ta lo wa nbe o e kasan o
7: e ku eto
0: yes papapa
7: o ti iyawa ti nbenu le me oruko mi ni baba french lati ayegun oleyo
0: e se
7: peri aburu ti nbenu owo opo nu o opo ju dada ti nbenbe lo emi ti e fe so pe ko si ore kankan nbe e lo bere lowo awon ti fowo yen sowo olodum ma je ka ma sise sinu ajadi agbon awon ti pon lowo yen gangan na won ro n to da lori owo yen fun won seri ti joba ba le ran won lowo yo da pipo ju yo si rorun seri gbogbo nkan ese ti an fi won se nkan te ba se pelu ti o si ofin to rin le iru awon yen gangan o le sisi ninu ilu igan ofin wo lo gbe owo yen gan kale ti an fi ya won gan te ba se pe ilu yen ni jibiti aiso pe to duro dada ilo fatiru won yen fi so pe gbomule adogan gbomule kini kan ki lo je be ninu ilu to loke to ba fe gbowo ijoba lo lase lati ya yan lowo lasiko te yen o si san iwo ati ijoba ni so ijoba lo moru to le se ti o ni pa ni tohun lara ṣugbọn gbogbo eleyi ti n gbe wa won yi ga aisofin to fese rin le ni gbogbo ni wo si mo amuyan ti won mo so ti won mo so katon mo lorun nitori kini ijoba gan o le fi yan se si tan fi yan se na
0: to e seun gan ni oju oni tiyin amo ni yajo yajo iroyin kan o tun te wa lowo nbi won ni ile kan o ti bere si ni jo ile ohun o si nbe legbe biri ni alakia ni ilu ibadan ni agba gbogbo agoro won ni ile ohun to njo ti tu fe wa mo ran mo lo si awon ibugbe mi na eleyi ti nbe legbe re awa nfi asiko yi pe gbogbo awon to ti awon ajo toro kan papa julo awon panapana awon eleto awon eleto to je eto ti alafia ati awon to je pe won ma ri si oro gbogbo to ni se pelu eto abo pe ke tete ma lo si agbegbe alakia ni ilu ibadan tori ile ohun o njo gan ni won lo seto ti bere si ni ran won lemi eleto nbe legbe re eto ta pe ni agbajowo na ni eto eleto nlo lowo lowo ya si ti dupe lowo olodum pe losan toni olodum tun ti ba wa wagunle a salaye oro a si gbe nkan to ni se pelu owo yiya to je elele ele to gara ti gbogbo aye mo si gbedi leso won ni owo ohun o nira awon obirin ni ipinle oyo ti won je obirin onisowo ti won je oloja won pariwo sita pa won nilo ran lowo ijoba a si gbagbo pe awon toro kan won ti gboro hun teyin na ba wa fe darapo ma awon obirin oloja ni ipinle oyo lati soro soke lati so nti enilo e le pe ero bare ni soro yi ti yamo ponu 08033243549 e tun gbo lekan si 08033243549 eto agbajowo o ti di cho losan toni a fi chochogun a ki gbogbo eyin te wa ba wa lalejo lori eto loni pe e seun enle iyawo si sat
2: e se ma o
0: lagbara lowo olohun e bale layo
2: amen
0: a si ki iyawo omo lara nu
1: e se ma o
0: lagbara lowo olohun
1: oja
0: oni baje o
1: amen
0: aja oja ko ni bu waje
1: amen
0: e dele layo titi dijo mejo lagbara olohun to lowo olohun te tun ma ba wa pade fola shadi ajala loruko temi ti mu nje amoriri yin o be ti se n tele wa

0: ni lagelu awa gangan lawa ayato gede ngbe o lori itayi obirin na loso toni atu yato oto ni tomo loto oto ni tiwa loso toni lagelu lawa wa 96.7 FM okay gaje okay le fufun balao ni felele alagba la oki ibe la rodede si loso toni tati nro bi edun tati nro bi owe tati nforo jorubi turu oro ni pa agbaye gbadun wa gege bi obirin gege bi oko wa na ti se bale wa gege bi awon omo ninu le na ibe ni gbogbo wa shomo si eto pataki ni na ni o aye obirin pele aderun ke sunshine loso to ni aboju ero mi na ni bosun alayan de boss left lo tu miss jet tilayo akinsola oga gba mi na ni kenneth great ke bugi himself mi atawon eyan mi na la to je wa nle agbara loso to ni fatia na de ba wa le ni rabaji gan awon ile iwe lati yidi asun omo wa ti pada re o ti wa sha iti fatia ka bo sori eto ope yemi wa nbi pelu bi loso to ni be na sun ni to bi lover a jo seto loso to ni bo de je pa na ni won sagbateru eto toni ti won gbe gbogbo wa debe ni kankan bayi bo ni apeye mi to bi lo ba o ni odun bi
1: odun dede
0: odun dede yo modun na ni lase edumare gbogbo nta ba da wole bayi dada na ni o yori si lase edumare ti mo pe lori eto yi a ki gbogbo awon olojo bi a ki gbogbo awon olojo bi loso toni awon ko bere latodo eyan mi patapata ki ninu ile ise mega child of god olusola areo

0: ni
1: eh se ko ri ko tan fe ni
0: eh eh wo dadi kini won ti ra won ti da ba ri nu le won bo se ririn gidi nisin kini kan iwo si wa nbe eh inu le wa lori bayi
1: ki lo hun fi kun foko yin
0: e ba nbi e ba
1: ni mo ma so kini kan pe iwo to ni oko ri o se da oko ri o se to kaje ko kajo wo okunrin ti ba ti sole
0: be ni
1: mo ti lo bi ti o se je wa gan ni o pada lo
2: be ni
0: be ni o
1: tori en ton fi we
0: eh
1: ton fi bu lojojumo
2: o ti mama korira re
1: ya to si korira re ko monteni yen se
2: to fi ni o
1: o fi ni gbogbo nkan tan ni isale oro si kere
0: ku je ntelekun
1: awon baba wa ni isale oro
0: legun be ni
1: eleni ti o si mo bi tegbe re ti la
0: ere
1: ori ere bayi
0: oni
1: okusi
0: okusi
1: gigan lo fa ta fe fi safara wi ere kan
0: oju kokoro ni
2: be ni
0: I need telorun
2: eyan na tun la
0: mo fe dogun mo fe dogun
2: confidence in oneself oh ni
1: if you are to go ya ni okan re se kini yi emi gan le se
0: le se
2: be ni emi gan le se ma pa
0: se wa ti re ba ti wa safara wi yen ko si eni to safarawe ti oni se lara omo nikeji
2: be ni
0: o on jorin ni afarawe ati lara
1: lara
0: o jorin
1: tori yo wo pe
0: tori
1: o tu ti ra ile
0: o tu ti ra ile
1: o tu ti ra mi jo ju se ta jo n se yi lo iyen lo bi pe yo sare ku tori ko mo bi to ti nla
0: o mo bi te
1: yo yen ni side ozu ko to n se to mo wa fun
0: ko mo
2: ti o mo
1: nkan ko sele sawon eyan mi kan gba kan aso mo birin baba re ti fun lori di ile ojule mewa ngba baba wa laye gan to ti fun o lo ngbo wo le yen se n to ngbo wo le ati won te jo sise tisha private school
2: o fe ma sa tele
0: o fe ma bara we
1: won ma ni pe en soju se ta jo nse lo ni iranu lo nse kini kan lo nse o duro se ba ona ni
0: nga ti o mo bi to ti la
1: o ti wa ma nso o ma nso ko ni so loju e o to ba tun ni yo kidada ara ri o fe bo awon wa so fun joko pe lagbaja bayi so bayi so bayi e o ni ko mo so se bo ri o ni e ji o mo so ba to wa so ti to kala ra njo kan eyan buruku ni e o kin so re dada o fo na hun a re jo se se wo bere se be kaka ko bere ilara lo nse se kaka ko bere oro eyin lo nso o da o so mo ke mi ni kan ni ya mi bi sodo baba mi awon to ku si wa nbe baba temi fe mi loju le mewa ni o loju aye re pe ton ba ti e fun o ninu gbogbo e to wa nle mo ti fun elele loju aye mi iwo lo ni o si n gbowo ile ohun se n pin on be o bere o kan se lara kini yen de po kaakiri jantirere bo se wa laarin okunrin lo wa laarin obirin ko de omo wa to n dagba ni isin o wa laarin
2: o wa la ba ti n fara fi egbon we aburo
0: o wa laarin won
2: wahala ni ewo can't you see your sister can't you see your eje mama fara
1: ibaje eyin owo awo obirin na lo po si
2: be ni ko ye ko ri
1: be awon fomo kan kekan to ba wa ya to ba dagba se ri kini
0: ati wa wa lapolowo
1: ki lo
2: be ni o ngba to ti je iya lo nso I believe pe iya nso oto
1: bi o ti e mo po bi o ti e gba po nso oto
0: o ma
1: ri to ma ri apuru eyin o ti n pile ota
2: eni mi ti lara won
1: oga wa se wa ki ola soro kan ni jo kan onipa won jade pe eyan kan wa nso fun omo ohun kan pe o find ju kan lo
0: ah wa short e down
1: ese kese lo gala won kan pe ma tu so ru e mo ma da le mi ru fun mi ma ti ma so pe bo mi kan fa yan you are both beautiful well created ni wa ju oluwa kilo de
2: oro lagbara
0: oro lagbara
1: awon ko gege bi okunrin oro wo la won eyan nso saye omo ti wa ewo la wa gan so saye won
0: saye won fara
1: ni bi ka ma fi afiwe ka ma fara won wera won mi ta gbon to omo tunu ama gbon to ba mi ju gidi gan ti to omo yin o fi be po o ni awon gender mi si awon oko won losan to ni to le di sunshine tun de but le je pe otolona bi ti mo fe lo amo mo po ke to bi lo ba to pe yemi won ti se gbogbo eleyi bi ise amurele ni won si mu wa agbodo danu pe ọwọ agenda mi ki lo de o ti ri okun loko okun e ko to gbe ma si o mo ru ise to mokunrin yen se ko to lo fe o si mo pe ipele ipele o ni ru nkan ki se po dede sise to gbowo de yi ai bo ba ti wa ri pe o fe fi we baba alagbaja elo lo fe fun ti o fi to baba alagbaja ise wo ni wo mu wale fun ti o fi ri towo ti o ri taje ti o dabi baba lagbaja a ni seyan e mo karan so won ni oro buruku le mo so fun won oro ko ba kan gbe oro to pe ti obirin mi ba soro si okunrin ni oju yin okole re ba le re ni o are eyan go bu maso chowa ye kori be ti wa kunina ba wa bu se to bugara to to saku nle ah on lo so mi di kini ko o ti sa lo o ti se o ti mo eyin iya mi anti mi ma mi aburo mi egbo mi nla wa ba soro losan to ni gege bi obirin o toro kunini ka ma so hun eje ka so enu wa
2: ben
1: nipa sise afarawe ina lo wa ninu enu na
2: ben
1: iya lagbajara le si 150 won na fe ra se pa re gbe ka se ba le re le fun oni le ko fi ra se eni ti o na ogun re ati bo to na si owo re se ko yato sira won
0: yato gede gede
1: abeni to na owo ti oko re nfun se ko yato si wo to jere yi kan na ise kan ina ni ki se pope meji
0: beni
1: e ti ajoko ka faro jinle si nkan tan se
2: beni
1: elomi ba se wa ina lori alafarawe omo ilewe o wole bayi nisin
0: ah ati sodari
1: omo ilewe o wole bayi ilewe ton lagbaja lo lemi na fe komo mi lo se pa awo ati oko re ka
0: afarawe gun iyen ti e wa po
2: opo a o ti e ma po
0: especially la awa obirin
1: awa na la mara wa wi lo so to
0: mo mi kidi nlo
2: lomo mi
0: ma lo a standard wa level standard wa niyan
1: ki level yin ki standard ya la
0: le o so 1 million naira awon kan tu wa to so 1 billion so standard o le
1: ko le do le duro si bi kan o si le papo on ni se bo ti mo
2: elewa
1: asapon bawo eku se mo oni fi won ri
0: boju
2: elomi gan social media ti fe pa ki wa lode
0: social media
2: be ni comparison
0: make believe ni social media make believe
2: ni elomi ile onile lo ti nse content
1: e wa ro
2: ile onile lo ti mu omo e jade ile onile lo ti mu oko e jade
0: be
2: to ti se video e ni mo bi to ti jade
0: e wa ba kini jade o ma gbe orisirisi seyin background ni
1: mo fe kan ara ile na ba wa das tori mo le poju ago na ni ti nse barabara ni ti nse poroporo egbe mi emu mi olohun wi fun mi lataro 091-2370-8675
3: Hello
1: Isma Eka
3: so sir Baba Bolaji Ajibola Bola Bola Okilo we se mba mi Ayo bo mo so la nkan ni o ni bi e ba fara o je mo Olorun fi ran okan
1: Jawo kan

e ku role o asiko ise lataro oba oke yo fere sise ko wa wa iroyin agbaye la mu wa se ti gboyin lati kanin la gili 96.7 fm ile fun bala o felele nile ibadan abidemi akande lo ni royin yin saju egbo ko to wa ni royin na oga agba patapata fun awon oje leto abo nile yi ni igba kan ri irabo in lo ti pepe wipe ki won fi kele ofin bi enikeni ile to ba nsoro to le da omi alaafia ilu lasiko ta wa yen gomina ipinle ondo na lo ti buwolu iwe ofin tutun ile to ni se pelu eka agbara ni ipinle na ne le okiri ijoba ile gesi lo ti soro gbe mimo gbese le awon oko oju omi agbepo leri leyin ti won ti ni are fun orilede Russia Putin o na lo ti dun ikoko leka iroyin re idaraya akoni mo gba fun iko egbe agbobolu asera iyun ateta in lo ti feed nu re han si bi agbabolu won onwaneri bo ti tabi ile pe ninu igbaradi saju sa tutun ile ita nwo lokan iroyin na re lekun re

ni bayi leka iroyin ile okiri ijoba ile gesi ni won ti soro gbe ilana mimo gbese le oko oju omi agbepo ti orilede Russia iyi ti won gbigba oju omi ile gesi leyin ti are ile na Vladimir Putin to ti dukoko ewe eni ti se akojanu oko oju omi na Ajay Pant ona ni won ti fi esun kan wepe o gbe igbese tako ilana ofin ile ti nbe ni orilede na

nigbati o nboju wo awon igbaradi eleyi ti omo ile ise ologun ori omi ti le Russia nse lori omi Pacific Ocean are fun orilede Russia Vladimir Putin ona lo ti benu ate lu awon orilede ti won be ni agbon iwo orun agbaye wepe won gbese le awon okoju omi orilede na iyi to sapejuwe gege bi janilole lori omi ewe awon orilede lagbon iwo orun ona ni won ti fesun kan Russia wepe o n gbe awon okoju omi agbepo re koja lori omi lawon oko oju omi awon orilede ohun eyi to yato si lana ofin eleyi ti won ti fi kale nipa mimo fi epo re sowo sawon ile okere lakotan leka iroyin ere idaraya akoni mo gba fun iko egbe agbobolu Arsenal iyen Mikel Arteta lo ti yan wepe o sese ki ohun da Ethan Nwaneri ma awon agbobolu ti o mo lo lati samulo ninu saa tutun eleyi ta nwo lo kan yi o konrin re ki agbobolu eni odun mokandinlogun ohun wepe o tun ti gbokan si leyin ti olori sise adehun alayalo ninu iko egbe agbobolu Olympic Marseille yi to si sala yoro wepe lasiko yi koni si anfani kankan fun awon iko egbe agbobolu eleyi ti won ti nawo wa lati gbe agbobolu ohun to si ni ohun odapo mo wa agbobolu to won samulo ni sa tuntun tin bo lo kan yi iroyin agbaye ohun koni ju bayi lo ni role toni ka to mo le gbo koko to wa ninu re le

0: 0 Ibadan College of Health Technology gbigbe agbara wo awon akosemose ojo ola leka imo ilera atamugoro shetu ilera lo je won logun
1: mo tun bere fun o le sala imo panilerin lakoko apejopo itakoroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse olo ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta

Osupa. Osupa ke. Atu ti de lo so teni. Baba so nipa eto yin eto wa ta lo takin. Ta lo takin. Se wo lakin abo un lakin. Ile ni la damo. Oni wo lakin abi. Nile bolu lodo yin. Iwo ni champion. Iyan ba fe bere n to ni se pelu bolu alafesegba. Ibere to ni se pelu bolu alafesegba. Odo ti e na ko wa ladugo yin. Iwo na fi se champion ladugo yin. Ta lo taki today. Lati yi o pada kuro ni local champion. O yato si champion popo nikan. Champion body. Champion Okeado, Oke Bola, Abebi Opo Yosa, Champion Ayeye, Champion Jaba, Oke Dada, Tovi Dogo Osulohun, to yato si local champion, o yato si champion Remeji, Babala, Oradeyo, Adiojo, o fi don pepe ye aya to si champion gbogbo beyen ta lo taki lo ma ye e pada yan ba kan sara si oladugo ti yin tele tele oladugo yin pa pa ju lo lodo wa lohun la kuro lodo wa lohun o ya to sa won local champion awon mula mula liverpool local champion ni o ya to sa won local champion oso sami nikan won ti dawo mo won mo lanfani won mo lanfani won mo male falafia ta lo taki ti de to ma ye e pada si legend ba ti di se pelu ibere ati idahun to ni se pelu bolu alafesegba bi nkan se ri lapa abeye niyan ta lo taki ti de aye e pada kuro ni loka wa bo si legend gbogbo ibadan na ma ti dae mo gbogbo bi to ba ti gboko e pe lagbaja leleyi seyin ni eyin le down question lori lage lunjo ni eyin ni agba ni wa pe potu leleyi o awon eleyi mo won mo nothing nothing ta lo taki lo ma ye pada kuro ni loka o ma so di legend e wo yi pe ohun oloko dana leleyi oloko dana na ni Abdul Qadir Aderogba sare lo si awon kankan ko le duki gbogbo le kan si na ni Baba so nipa lafida ko lo jina ko lo jina atun ti bere dan niyan iyen lori ta lo takin bo so alaye de lo ma je ke lanfani ati je pe ke gbo wa daada lapa odo ti yin be yen oga wa tu di olawo ololotu eto Alex Ferguson jani oloko dana lo ko mi oloko ele to n dana royin re idaraja lori afefe lede yoruba ti antia na ni ta lo taki la wa loso yi e tu mo gbagbe pa tu mo lanfani ati yi ko to ti cash e star 347 star 100 for star 2 hash code la gelu niyan my god ki e loso yi baba so nipa ti cash e be ba lo ussd code yen lagbegbe ti yin to ba fe mo se ba kan mo lo fa ma bo ni website www.cashshare.ng e wo wa ni kan ni bani do re ti le se wa nbi facebook la gelu na 6.7 fm le fi sawari e tabi ni tiktok at tijani oloko dana sport actor o mo le nbe yen na ta lo taki o le gbe gesi o le ran ni ge dada ta lo taki awon ibere to so yi awon be e mo awon ta nso yi o dabi igba teyan ba fe toju nkan pamo fun yan ibi to to o ma fokan si ni pe o ya bi ke lo fi sinu abo sale koko sale bedi lohun awon bere yi ta ko wa loso teni awon bere ti n be leyin ese yin ni to n be n tosi o wa ku bo ba se jasi si o ku bo ba se jasi o yato si local champion
lele nikan na ti dawo mo won mo ni challenge saluta kin ti de yo ye opada ni loka o ma sweda kin o ma swedi legendary ta ba so nipa ibere to ni se pelu bolu alafesegba ama wonu awon bere yen loloko ojokan nisin ama wonu e loloko ojokan ni gba bere lasan bo ba ti gba bere bayi bo ba ti gba bere ohun ba ba da meta bo o ba se daada o yi un pada ko ni ko lo pe o bo sakin o ba takin mo bo ko wa pe ko je question ko down question ko gbe gesi ko je wapo alo ma yi e pada o ya bembo na ti mowo won mo any junction lapata won mo e nbe nigba ti ta lo tagi to ba yi e pada ni local o ku o lo pe to bo sakin gbo awon ti mo senu ladugbo yin un e ta ri won ta eni e pe sori eto losan yi losan yi le mo boyo pe ni abakin elomi lati igba ti league ba ti bere bayi won ni jo wo nu bo ibi ti a ti wo ball ko ni wo ball nbe mo nigba to ba ti lule lori ta lo takin enu sipo enu sipo enu po ladugbo enu po enu po enu po wa fi gbe gesi mo bo nta lo takin ko wa ko down bi question ko pa wapo mama jiyan lagbole nikan e si daju rodado lo Lampard daju Gerrard lo Luka Modric o daju Xavi Hernandez lo mo bo to tun te wa lowo lori tutu nipa to ni se pelu iroyin ere daraya awon news to je latest a tun gba si la loso yi baba so nipa ta lo takin a wonu be yen laipe yi e wo wa ni Facebook la gelu 96.7 FM ke tun ma lafani iyen lati ba wa share e share ko lo fa baba so nipa ta lo takin loso yi nta ebun ta ko wa bi le jetan le jetan awon beere ta si ko wa ko awon beere 1990 mo fe fa awon eyan lebun e ko ma so pe nigba awon kokko host world cup agba ball wo lo kokko mi awon omo bibi orilede wo ni ipe bi agba ball wo ni gba ball fun lodun na lohun iseju wo lo mi awon e si le fe fa awon eyan lebun world cup 1930 kini gan ta lo gba golden boot go melo lo fi gba golden boot awon match wo lo ti mi awon yen melo lo mi first game melo lo mi second game si go fe la se po fe fun yan 10 billion o lo fa lo so yi a yi ko to ti ka se event ti o gbo pe mo gbagbe okay now.

0: Hello, tani bembe ye.
1: Hello.
0: Hello, eka son.
1: Hello, sa.
0: Gege bi yon, country, ta won ti e ti mo, jake jado, your face so.
1: Who?
0: Your su sa e ni, mo be, igba koko te ekpe, so vi talo ta kini abi.
1: Yes.
0: Ah, gwen yi da da o.
1: Beni.
0: Kilo ko yi bole wa yi?
1: Opeyemi Akeri Oli.
0: Opeyemi kini?
1: Opeyemi Akeri Oli.
0: Opeyemi Latolu Yole. Legend di yin abi loka. O ti japa.
1: Hello.
0: Ah, ko japa yin bembe o. Hello, e kaasan.
1: Hello. Hello.
0: E kaasan o. Hello. Se n gbo wa bayi.
1: Mo gbo mo gbo.
0: Se gba kokko te kokko pe sori ta lo ta kini leyi ni.
1: Beg.
0: Igba kokko ni. Ah.
1: Beg.
0: Mo be l'ohun ke je akin ke mo lo jo pe. O pe ti ri bobo. Ibere n be n bi 1 to 20.
1: Number 5.
0: Number 5 le mu, number 5 le mu. Number 5 ah run no. Se n gbo mi sa. Mo so fun pe awon question ta ko wa so de F mo fokan sa awon question 1990 kini kan 1970 eyin ese yin la awon question yen wa se be wo DJ fi eye agbaye e wo World Cup to tere modo yi adari ayo kan wa lati ile adulawo nbi ti ajo FIFA ti won pepe ko wa sise se ngbo ijoba orilede USA won je o wole pela awon kankan abi nkankan adari ayo yi se ngbo mi sa. Hello. Ah. Eni eleni o ti yo. O ti yo. O ti yo. O ti yo. Ta ni na ta nbe nbe. Ta nbe nbe lo san yi. Your face so.
1: Wo si san.
0: Eh legend leyin abi abope.
1: Local ni local ni.
0: Local ni yin. Eh local ni yin. Local ni. Eh sakin.
1: Akini
0: yi sugbon loka ni akin loka
1: kolibado na ni
0: kiri ko igi loko yin bole wa yi
1: adibaye lo so lati Alexander te da gole kan
0: la Alexander lapata adibayo kile yin adibayo kini ka mi yan le me tin pe wa dada ladugbo yin boya wo boya wa fun yin lowo ladugbo yin abi won ka so mo yin lorun pe o si boju wa je. What to 20 la ko wa
1: number 10
0: number 10 le mu number eleke wa number eleke wa ah e ti tele Super Eagles ti pe sa
1: ah iro wa me tre ni
0: o me odun melo ni da ohun ele lo meke e fe ya konu e ya konu 20 years lohun ele e ma tan mi 20 years lohun ele. Awon agba bọọlu ikọ ti Super Eagles orilede wa Nigeria awon legend wa won ni inagije.
1: Okay.
0: Namba da ko di mathematical ta ni won so.
1: Adegbani.
0: E wa lo mo gun odun ni yin. Mo gbe bọọlu si lowo no bo 17. Awon meji kan be nbi won fun yin ni inagije won wa da ko won.
1: Okay.
0: Laya awon legend wa tani je Big Boss ati the Bull.
1: Mama.
0: Ma gbe Stephen Kelsey, ologbe Stephen Kelsey na ma npe Big Boss.
1: Ah.
0: Ma gbe Daniel Amokachi ni the Bull. Omeke ni esi mo ti odegba ni. Oya, hello. E mu bere elekeji. Boya se dada nu awon pese to ku.
1: Number 12.
0: Number 12. Number 11. Number 11.
1: Ben.
0: Number 11. Say ngbo mi. Idije fi eye agbaye to tenu bodo yi lenu jo meta yi. Awon agbabolu mi awon lorisirisi. Agbabolu meji kan wa. Ninu idije fi eye agbaye ta ba to bi won se mi awon si. Awon meji wo lo mi 6 goals ni World Cup 2026. Ti won ni go mefa mefa agba bọọlu meji o ni go mefa mefa ki lo ko won omo ibi orilede wo ni
1: ah Cristiano Ronaldo
0: o ni go mefa o ni go mefa so da yin loju
1: no Erling Haaland lati Norway
0: o ni go mefa so da yin loju
1: O da mi loju.
0: World Cup ta wo tan abi ti 2030 le so ni. E te waju. O ya ta de agbabolu wo le lekeji.
1: Kino fruko wey.
0: Se Aziz Ademola.
1: You know o pakaso.
0: O pakaso de Boski. Hello egbon. E fe lo mi laye.
1: Okay.
0: E fe lo mi laye. Ta ba so fun yin pe awon ti mo senu ladugo yin o. Be ba ni o pe. O pe sori ta lo takin. O ba lohun o lowo lori phone o fe yanu e fun phone ti yin ko pe. Number yen leleyi 091 lo bere number yen 2370 8675. Tani nbe nbe. Asiso ti ba ngbe Aziz Ademola nu. Studio manager to moye. Elo e ka san abe ko le si la gbe. Your face so.
1: Your shoe sign.
0: Kilo ko yin adugbo wo le wa yi.
1: Opo yi ara ti woro.
0: Lati ah ibi ta si wa awon ogbon ni nbe nbe. Ti an mo ballu ti se keke. Ah ah. Aya yin ja. Aya Akiniya bo pe.
1: Oloko da na de.
0: Ki mo gbe yin lo fa. Akiniya bo pe.
1: O pe ni.
0: An lo pe la won. Ki le mo fun yin question pe kilo ko oloko ni ko Chelsea. Abi.
1: E buya mo yin.
0: Ngba ti se bisiki la fe fun yin. Oya, namba kin da wo ni da kun be ni sin. Mo so fun pa won question ti o lo fa ni. Oya wa to 20 la ko wa.
1: Wala yo.
0: Namba ki le pe?
1: Number 2. Yes.
0: Tele ninu DJ League Legacy. Ta ba so nipa agba bọọlu to gba ifigabaga to poju ninu DJ League Legacy ko to di pe agba bọọlu fun iko ti Liverpool tele o ba akole yen je agba bọọlu kan ni pe en to gba ifigabaga to poju ninu DJ EPL ko to di pe agba bọọlu fun iko ti Liverpool ba akole yen je bayi ki lo ko agba bọọlu yen
1: agba
0: ko ni nbe nbi oloko leleyi
1: demu
0: kini demu top striker
1: Mohamed Salah
0: onlogba bi gagbaga to poju dpl
1: ah
0: adugbo wo le ngbe gangan na ka won ara be ka so mo yin lorun pe o si doju ti a
1: ara wo ara
0: wa la o si o wa la o si nbi gangan o agbo eli alandi a igbawo la won yin o de
1: ah
0: e ti gbagbe Gareth Barry e ti gbagbe iyin o ti lo emu number 2 kila gbe
1: number 5
0: ibere le ka ranu. Mo so fun pa won question ti nbe leyin ese yin ni ti o lo fa.
1: Iya,
0: ko si da yin ese yin o ke ese yin lo abe ese. Ibere le keji yin ni number 5 abi. Idije UEFA Super Cup to waye lana laarin Aston Villa ti PSG. Ilu wo won ti gba lorilede wo? Gilebi kin fun yin mi iyun ti lo ngba e ti si meji ba e fe lo mi lanfani e ti Salzburg lo rilede Austria ibere ti o ti pe Salzburg won ti play lorile de Austria ni o pe ti ri bobo adugbo wo le n gbe na kan wa ka so mo yin lorun eh be so eh si mo se nu le ballu e mo se nu le pako eh ogo o pe ti ri bobo le gban yi tani nbe nbe
1: Your
0: face, so.
1: Your
0: face, so. Oh, my, say, yeah. I called when you're in the world. You can look at that. What you both do, you get? But yeah, you're to do, you say.
1: I want to do that.
0: Eh, to say. Kill a book or you like, I see.
1: Akinwale
0: lati lati worodu lohun akini yin abi opetiri bobo opetiri bobo akini yin o si dai loju bi
1: Osu
0: o fun yin o ye mu question
1: number 20
0: ah won gbe mi lo fa iwon siwe ni number 20 ko le be ba gba o ye kini e send owo agbabolu iko super falcons to orilede wa nigeria agbabola asisat osuala inu ko gbe agbabolu wo ni tin gba bolu lorilede wo ha Asisani. Kilawi.
1: Wolo ti ko Saudi. Saudi luwa, Saudi luwa.
0: Hello.
1: Hello Saudi luwa.
0: Kile pe Saudi luwa ninu ah ni se Saudi ah ni se Denmark an. Inu ke bi agba bolu wo lo wa la nso.
1: Ah. O ko club elu pa mi lori.
0: Eh. ko pa yin lori egbon enu lo ti pa yin enu lo pa yin to renu le fi down enu lo ti pa yin e lo te n gbo mi se wa nbe abe ti ku nbe
1: mo wa nbe mo wa nbe
0: e wa nbe e ti gbagbe nu ko ti alilali ni
1: alilali
0: o ti ku ni bfc o ti wa ni alilali bayi o ti wa e ti si yen e mu be re le keji
1: number 19
0: Nigeria lo to gbe yin wa omo Niger eyin lomo Niger ni yin e le feyin si ti bi abi olukoni ko ti fly eagles to rile de wa Nigeria e ko da 20 kilo ko e
1: Justin Madugu
0: ki la pe
1: Justin Madugu
0: Justin Madugu is olukoni fly eagles olukoni super falcons no mo tun ti ba yin bendi ba
1: hello under 20 niyan sorry under 20 niyan
0: fly eagles o lo tele dream team olympic eagles wa ta ba ti mu super eagles ta mu olympic team fly eagles lo tun kan mo ni tosi mo lawon question yen tosi lo wa ki abu mo bere pe world cup 1998 avem ai mo fe fun yan lebun nu iyun ti lo e fe lomi la nfa ni gbe ti si meji un be ba gba point to ku ki le pe
1: e ban ki cristiano
0: in ba yin ki cristiano adugbo wo le ngbe na iwo road abi
1: eh
0: hello e je mo lo ole pa ko lo wo ball won mu yin sowo nbe o inu le yin le ti wo e fe lomi la nfa ni ese gan eh mo gbo tani tun bembe ta lo takin leleyi bo ba takin wa gbe gesi elu e ka san
2: e ka san
0: your face so
2: your shoe shine
0: ini la mo boya pe su yin sign abi e ti koja
1: hello
0: titi hello
2: hello mo wa pelu yin
0: hello
2: mo wa pelu yin
0: e wa pelu mi ki lo ko yin bo le wa yi
2: Temi tope ni o Latogo State.
0: Temi tope kini sa abi kini ma.
2: Ya Chelsea.
0: Temi tope kini ma.
2: Ya Chelsea.
0: Up Chelsea o.
2: For life.
0: Up Chelsea o.
2: Blues for life.
0: Blues for life ni. Blues for life ni. Saki akini ya abi ope tiri bobo.
2: Legend leyin
0: e mu bere won ti mu number 2 won ti mu number 19 won ti mu number 20
2: Ibere kefa.
0: Ibere ele kefa. Number 6. Olukoni to gba idije UEFA Super Cup lana olukoni ko PSG se da won mo te ba pade won kona.
2: Ni o da mo ti ba pade kona lati bo sibo.
0: Luis Enrique be ba ti e ri Nigeria ni se ni mo pe Luis Enrique lele.
2: Ah,
0: se ma ko ti se lorilede talo o ti se nbe ri se mo gege bi olukoni
2: mo gbo
0: yin inu ke bi agba bolu wo lo ti sise agbo nkan kan mo se wa nbe
2: mo wa nbe
0: legend ni yin toto ninu ko wo ni o ti lo akoko ti akoko oyun ti lo akoko
2: e ranse fun mi ni mi
0: AS Roma ni
2: AS Roma
0: o si sele AS Roma e mu bere elekeji ma
2: ibere ke wa
0: ibere eleke wa ibere eleke wa won ti mu won ti mu won ti mu ibere elek number kile pe
2: 13
0: number eleke tala ibere eleke tala nu ibere eleke tala nu aso le to gba golden glove ninu dije fi eye agbaye to tenu bodo yi aso le orile le spain inu ke bi agba ball wo lo tin so le
2: athletic bilbao
0: congratulations e gba yun oya eja lo fa ka wa gbe ra de be tan final tan yanyan e mo le keta
2: ibere ko ke dogo
0: ibere le ke dogun number 15 number 15 se n gbo mi o
2: gbo
0: yin idije fi eye agbaye to tenu bodo yi awon iko to wo final awon finalist to wo final won gba ifigabaga mejo awon to ja semi final ifigabaga melo won gba
2: gba semi final mejo lo
0: mejo ni mejo ni e ja si
2: gba to place
0: ibere yen wa technical gan elomi o mo wo pe ah ngba ta won to wa final ti gba mejo en ja semi final o ti gba meje ni o gba elomi o gbagbe top place ki le po ko yin le kan si
2: adun temi tope iya chelsea
0: temi tope iya chelsea iya chelsea iya chelsea 8220 ko lo pari number yin yen ni
2: 8280
0: abi 8280 jare lati ipinle ogun ilu wo ni ipinle ogun
2: lati obada
0: obada obada oni baje
2: ne ne ba
0: kala fi da eh ala fi da o sa ri lo se nkan kan ni ko ni pe de ko ni pe de
2: eh sim
0: a kan si yin a kan si yin eh yin o ti lo ba hun asiso onu awon okun enu nikan la ni enu bi tajaka obin bi okun legend leleyi o yato so pe o pe tiri bobo ta lo ta ki leleyi Talo takin ibi ta ti mo pe lele o pe tiri bobo atakin number kan tun ti wa nbe ta ni number yi your face o
1: your shoe shine
0: se su yin si sign bayi
1: o shine o ko manamana
0: o ko manamana lo sai la mo boya so yin ko manamana abi boya de jale wo kilo ko yi bo le wa yi
1: o ko mi la fe lati alalubosa
0: lati alalubosa
1: ben
0: kile rafi abi kile pe
1: ben rafi
0: lati alalubosa
1: ben
0: akini yin abo pe
1: ah mejeji
0: mejeji akidie o pe die
1: Se
0: akin 60% o pe 40% abi o pe 60 akin 40 abi 50-50 ini la mo boye takin awon beere ta ko wa so de won ti ma won kan 1 to 20 eh won ti mu number 10 ti lo number 15 ti
1: mi ni kokan na
0: number 11 ileje fi eye agbaye to tenu bodo laipe yi mo lawon question ya question to si ni agba ball ile adulawo wo lati ile adulawo in so nipa pe omo ile adulawo to play fun European country o omo ile adulawo to gba ball fun national team kan ile adulawo to kopa ninu dije fi eye agbaye ta lo wa lati Africa country to mi awon ju ni World Cup to tenubodo yi go melo lo ni ki lo ko e omo bi orile ni wo ni ko le kankan ko le kankan be ba gba a ni ka won tin be lalubosa kan kan ka so mo yin lorun le ballu
1: o
0: paka so ni ki so ni mu e
1: to mi awon ju to mi awon
0: la to je African player to mi awon ju World Cup
1: o ja ka play
0: Mohamed Salah o da yin loju
1: ko da mi loju o mo
0: je
1: akindie o pe die
0: akindie o pe die boya la kinyin gan boya la kinyin gan boya lo wo 50% Mohamed Salah e ti gbagbe Ismaila Sarr
3: Oshushan
0: o da yin loju pe suyin sign
3: o sign
0: won lo sign isin la mo boya siko te ru le wa yi abasiko te tobi ki le poko yin le kan si
3: lata pata
0: akini yin se legend ni yin abope
3: akini o
0: akin abakin de o pe die
3: akin
0: tanyanya
3: bẹ́ẹ̀ni
0: akitan yanyan nu so si da yin loju e ma bo agbegbe bo lapata tori adugo po lapata
3: charity
0: o ye mu bere egbe n lo fa
3: number 10 bẹ́ẹ̀ni
0: number 10 won ti mu
3: 15 ko
0: number 15 won ti mu number 15 na
3: 17
0: number 17 idije fi eye agbaye to waye ni odun 2022 se n gbo mi sa to waye lodun 2022 awon iko wo di won pade ni semi final kini result semi final lasan lagbaja ti lagbaja 2022 World Cup to waye Qatar o akin abope ope ti ri bobo o japa elu e ka so
1: naso
0: do feso
1: asusan
0: sesu yin si sign bayi
1: o sa o
0: e ba pa radio yi abi ke ku nbe o bonu ara won
1: dupa
0: kilo ko yin bo le wa yi
1: adewale lati boluwaji
0: sa kini yin abope
1: akini
0: yin a mo ni sin boya kini yin abope e mu bere 1 to 20 nbe nbi 1 to 20 won ti mu number 11 won ti mu number 10 won ti mu number 15 won ti mu 19 won ti mu 20
1: won ti mu 17
0: hello
1: 17
0: won ti mu 17
1: 2021
0: 1 to 20 la pe ko de 21
1: okay 20
0: won ti mu 20 won ti mu 19
1: number 12
0: ibere elekejila be ba lo boju mi je ini ka won ara adugbo yin kan wa ya so mo yin lorun ninu dije league legacy bayi se ngbo ni akole epl agbábọọlu wo ni lo ni akọle pe on lo gba figabaga ju ni EPL history pe ni na to gba figabaga to po ju ninu dije league legacy
4: sala
0: ni final answer
4: sala
0: so da yin loju
4: sala
0: o da yin loju won tun ni sala ni e ti gbagbe James Mina to ba akọle Gareth Barry je Gareth Barry ni 653 games ohun ni 658 e mo le keji kosi nbe mo
5: hello
0: your face so
5: your suicide
0: kilo ko yin bo le wa yi
5: oye ti ajibalala tori challenge
0: ololufe wa daada pataki social media gbogbo ta ba se le mo wo ko ni baje fun yin adupe lowo yin o
5: emi ela
0: o sari lo sinjanju awon kankan ni ko ni pe de
5: eya
0: o ni ka wa fi tori pe jo lolufe wa ka wa ma fun yin lawon eda ko oluko ni ko PSG o ko se tin je be nbi o akini yin abo pe
5: akini o
0: akin die o pe die abaki tan yanyan
5: agede o pe die ni o je bo be le
0: o ye emu bere
5: I have my number 13.
0: Number 15, o ti lo.
5: I have number 18.
0: Number 18. Promo level je yi to ra koko wa ti lo. Promo level je yi. E ngbo mi.
5: Ni mo ngbo.
0: E ngbo. Aso le orilede ti Cape Verde to yi o di celebrity ninu dije fi eye agbaye Fosia. Inu kegi agba ball wo lo dara po mo lorilede wo.
5: Lórílẹ̀ èdè Mexico ló dára Mexico team ló dára pọ̀ mọ́.
0: Final answer a kàn fẹ́ fún yín promo ni.
5: final answer
0: ẹ ti gbàgbé ikọ̀ ọ̀hún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù wo ẹ ti gbé Mexico kọ̀ àwọn kìí ṣe Mexico ni club side kólókóló ló dára pọ̀ mọ́. Àsìsó ti ní a wá mọ́ lọ. Bọ̀sọ́ aláyẹ̀dẹ́ náà bẹ́ ń bí ọbaka. Abdulkadir Adérògbà kò ní pẹ́ dé lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ yóò wọlé padà tán yányán. Lókọ̀ọ́gá wa lápá bí ọ̀gá wa Túndé Ọláwo olóòtú ètò yìí nù. Tìjáde olóko dáná ló kọ̀ mi. Ṣé tẹ bá wa fìfẹ́ jẹ́ ta ló takin. Ẹ máa gbọ́ lágẹ̀ ló lọ sọ́wọ́ iwájú ẹ kú kalẹ̀.

0: gbogbo omode ele eleyi ti n ba wa gbo kan ni yi adupe gbogbo agbagbalu eleyi ti n ba wa gbeto e la loro e seun adupe pupo lowo yin o wi pe e nfe wa fe bukata wa a si n fi eyi gbogbo n ti oju ago ba n so lakato do yin a fi n kiyin kuro le a kiyin ku dede asiko yi ni gbogbo bi ti ategun kan ni yi Lagilu 96.7 FM ile iti ba nfe de aki lokunrin aki lobin aki omode ile aki agbalagba lokunrin lobin gbogbo ri ade torun leke wi pe aku dede asiko yi lase olorun ba mi edumare yo tu yo ba se agbagbe bi a ba lo si awon orilede lagbaye won ni western world isowo ti won fi mo boju wo emi eniyan won la ka ki po ti won ba si so won ni life expectancy won iye odun to se se kiru fe eyan ko lo laye be eyan ba nbe lagbon beun a ma sun mo ki emi irufe ni be ko gun daada laye sugbon bi a ba wo agbon le adulawo ka wa to gere gere wa si orilede Nigeria se bo se ri lagbon awon ile okere na lo se ri ni ahin toje pe emi eniyan ko jua loju pirin bi ti wuli omo won ni oselu bobo pa bo baba ko bulese kaka ki nbu o ma bunle kaka ki eku o ma jesese ka fi si awadanu ni bo la fe bayi ja won ni gba ti a ba pa awon ara ilu tan bo baba je ta lo fe joba le lori orilede Nigeria ni bi ojo bi melo kan won lo re se ipade ni ipinle Bauchi awon ti an ti ji adari orilede yin gba kan lara awon baba oloye olusegun basanjo soro oni ara nkan ti nkan fi ma daru lagbon oselu orilede Nigeria ti fi ma di bo bo pa bo ba ko bulese ini wi pe en ba ti dori esin yo se pakoluke winner takes all wi pe temi ni ki gbogbo re o je orilede Nigeria ni jo la fe simi agbaja lori eleyi ewo lo ko loga loga ni kan ni yi latori oga wa tun di omolawu o kenneth ogweje kebugi lo lotu eto yi ademola asisi asisu baba lonila nlo je ke mo lanfani ati gbo wa ni role yi engineer ko mo nbenu le agbara abidemi lo ko temi akande lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se lo ro baba pe ti a mo se lojo ale emi a mo ni bina ma jo ma sa jade le bojo ro ma kidi bo le bi n ba rejo ma mo sa fun omo ko ti binu ya foko loju popo oba oke kuku ni fiku toya pe ni kokan wa isami ke gbeto adura mi ka wa na ka si mo joye wa ku mo ri ti na se kan ga ni role yi se mo pe mo ma so fun lori eto yi pe itan la nko lori eto e la loro tori baba laki ye ni boroboro ninu fi ojo ni ti si ojo isegun tuesday lojo na ojo keta la osu kejo odun 2002 ile igbimo asoju sofin orilede Nigeria house of representative won fenuko lori abakan eleti okan nu won dide to si daba e eni ohun je omo egbe oselu NNPP ngba na ti awon omo egbe oselu PDP na si sugbe wi pe otan lorun pe are oloye olusegun ba sojo gba na lorun an fun ni gbedeki ose meji ninu ko lorun e ko wi fipo le bo baba ko ti oko fipo le awon yoku onpo bo si le je pe ni gbeyin gbeyin leyin bi ose kan ile ise are presidency soro won ni won kan pa lenu lasan ni ti an si gbe igbimo atopinpin wa baje won gbe kale pe gbogbo yin gan bi ya yin omo oro orilede Nigeria wa laje gbe ti bi obe kerosene iru fi ojo ni na ninu tan eni ti o ti ngba kan to ti je deji ti lu akure oba adebi yi adegboye gadesida won kede baba yi gege bi deji ti lu akure lẹyin eleyi ti won ti ni ki en tin benbe tele se egbagbe oba oludare adepoju adesina won ni ko ye ba ku olori apere lẹyin ti won ni ofowo ba iyawo re ni tagbangba yin olori gbogbo apata la apata ditan lorilede Nigeria ewo eje ka wonu oro gan nisan tori pe arojo musolokun ari ojo musolokun pin bi ti wuli omo eje ki ma fi asiko yi ki ma fi ki comrade Abiola Adewale so ekudida asiko ikuro le
1: ah akudida asiko yi atokun akudida asiko yi gbara le nibi gbi ta tin gova lo ile de ni abi loki okun agbo jojo seri yo dun fun wa o
0: mami ah eja se bayi won ni isi wo ikorowo nta ba dijo ogigun ni magun be aso ogba ina la ma da fun gba be kan bi ose meji seyin lori eto yi a jiroro lori n to je mo ibi ti oro dedo ni ipinle osun toro di bi gbo mo mi won leyin ni ipinle na ama lasiko yi se agbagbe wipe eto dibo si ipo gomina ni ipinle osun ojo aba meta satide ini kini ohun o dohun oni gangan lale oni moju ma ro la ini gbogbo ti je ipolongo adibo eyin wa ti wa ni emu ti wa ni ese yo di wa pe pelu lana ti ajo olominire leto dibo inec to gbe kale lori lede nigeria ha e ma ba lori facebook wa lagilu 96.7 fm ategise eyin e fi be e ba wa fun ba ba po to bayi ta nwo ka fun ko de bi gbo bi to ye ko tun de e ja se bayi eto dibo ile to fe waye ni ipinle osun bo ti le je pe nko pe ko pe lara awon eyan ti o moju to e wa gba ti wa ise ti wa lati nu egbe oselu accord awon ti won wa ijawe olubori elekeji fun gomina jackson adeleke nurudeen bi ojo opo ba ti to awa ti won a soro nro le yi sugbon eja ti bi ayin wo ka ti bi sanaki esogun se gbagbe wipe eto dibo won bo ti le je wipe awon omo oye merinla ni won se tan lati joji gbo ninu egbe osinu eto dibo to nbo lojo abameta satide amasa gbengbeyin okan ninu won o ti pada salayo oro pe egbo lati nu egbe oselu abga pe eje won o feyin ile ohun yonda ki awon eyan ti an je ololufe ehun kan bo ndi fun omo oye lati nu egbe oselu apc bola oye bamiji anbo amala bebe awon omo oye eleyi ti won mo ti se tan lati jigbo ninu egbe osi ninu eto dibo na ni bi ojo ku si meta lania won si ni wakati kan peju ninu oselu alignment and realignment ba won loselu bi an ti ma so eja wa wo lara awon omo oye eleyi ti won ti wa nkale lati jigbo fun ipo gomina lati ri omo oye lati ninu egbe oselu zenith labor party zlp iyen Olufemi Adesuyi o wa ninu awon eleyi ti won ti se tan lati kopa ninu eto dibo ohun lara awon eleyi ti won fe jigbo fun ipo gomina lati ri egbe oselu ypp Olalekan Ogunsakin egbe oselu prp na nko Saliu Oyelami nnpp Taufik Adeleke lara awon ti won fe kopa ninu eto dibo ohun ni lati ri egbe oselu APP Clement Adesuyi egbe oselu APM na won ogbeyin ninu awon ti an fe kopa ninu eto dibo ohun Clement Adesuyi Adewale Adebayo enu mi ago eni ti se obirin kan soso arin won lati ni egbe oselu ADP Yemi si Opawoye egbe oselu AAC ana ogbeyin African Action Congress Olagide Esan egbe oselu nko Action Alliance Olarinwaju Farin Loye to fi mo egbe oselu olowo bowo ni ADC Najim Salam egbe oselu APC nko Bola Oyebanji eni ti won tun dape ni anbo

0: E ka bo pada lati oju oja ikanni lagilu 96.7 FM na ni lori to ta pe ni e la loro. Gbogbo en ti en be ni agbon Facebook e ma gbagbe pe erongba yin lanfani ati fibe aromo domo yo ni we seun. Akande Abiodun Ali ona n be be ma fuje Peters e seun. Okay, mo ni se bo ti mo. Okay, oda. Mo ni bi abaro ko ti si na la fa bo si. Komira Adeweso oro ile ti oro ajo Amnesty International so koda loni na eni ti se to ti je oga agba patapata fun awon ologun gba kan ri irabo oni ko ye ki awon eyan kan je asemolu lori lede Nigeria sugba Senator Francis Fadaunsi won ni oro ta won so yin pe oro bi igbarata in la won so pe ko si nitumo pe awon fe pa awon eyan pe won so pe gbo ibo ti ba nbe ni kapa yin ni e fi le egbe osilu akodu gbogbe lasiko ta wa pe n ta won so e ma gbagbe pe oni ni gbo pin pin yo ba campaign ni pin le osu
1: se ri mo ti ni mi ni soro nipa oro imo but agboro je ka awon ara limo tori pe Yoruba ni wa Senator Fadaunsi ti ma wo ojo ori won mo ti mo le ni bi 70 years
0: 75
1: eyan kin so pe agbalagba o gbon ni
0: mo so
1: mo mi so be
0: so
1: ngba ti ro didi sitting senator tori ipo ta file lojo kan kilo fa won assurance pe eni Thursday ti gbogbo opin kilo fun assurance pe elemi oni ti gba ko to di Saturday awon e ronu
0: ndan sare final destination be lowo Olorun
1: won so pe awon fi soro ti oro na le fi so pe e mo yawo ohun e ma won mo won abi te ti won ba soro ti won ba te won ba je soro soro kan ti en to mo gbo na tori ipo eni pe e ba ti ri gbe mo legbe atako yin e mo pa won ni te ba wa ri won se bo na le fe so pe e wa yawo e ma won yawo won e ma won omo won se bo na le ba de be yen se ri gbogbo kini yi se ri gbogbo kini yi tori bi pe emi en temi o tori en temi o bu are le mi o bu o
0: are Bola Ahmed Tinubu
1: are Bola Ahmed Tinubu
0: lona wo
1: to pe latojo ti o ti soro yen never ti won so mo won si police headquarters
0: won pe won won pe won ko kan wa won ti lo
1: won lo 2 hours traffic show be
0: e ngba tan ona
1: so le jo ma latako egbe ma latako to na se honorable ninu egbe accord ni won so ru obe yen ni o so ru obe on ni won fi le ni wakati keji se gbogbo kini yi won ka lukun ko itan ni itan ni o ta romodomo ti won ile so ti won ile so pe kini ti nkan kan ba sele nbe nisin la nti mo ta ma so niyan te oru aso damu ẹtun wa won tun wa video yin e ko paro ni en te so kon AI ni nigboya e tun so pe oro obu ni now ti an ba tin kan ba sele si enikan ninu omo egbe accord lola abotun la nko nisin se won ni so pe se ban ti so fun won
0: ti mo so pe won ni won mo nko iya gidi awon omo egbe oselu APC na won ni mo npa awon omo egbe oselu APC ni pilo osun
1: be awon message la nso yin nitori ipo the question is temi ma nbere lowo awon to ma ti tori awon eni ja oju wipe ti leni eleni bi ago marun lawa a wa ni to si si bayi ni da ago mefa ti leni eleni ni isin dan ba fe pe an meje papo ni san meje o di mara won so mo pe ah okunrin a yi anjo Saturday ti won to jo fo gbara won leyin ti won party ara won teyin wa gbebon te kada te ron kara yin mo le ni tori eni ti kini ti kan nu won ba pada jawe olubori ti jojo Sunday ni isin won ti gbagbe ni to ku o ti lo finally ti e o ti party elon ni tori elo gbogbo awon to n pa awon sin patapatapata won sori ju fun laye ni pe kan ra koro pe fun tabi kan ra kan ra okada fun won ti sori fun won niyan o won na ti sori fun won niyan o ko si kankan ninu won na awon tin kuta le so pe 20 million gba mo fun o se ri n do iru Amnesty te so po soro yi te po soro ni sin se bonda federal government no wa
0: rara Amnesty International
1: that go is an is bojo ni zo oni awon o fi senator Fadaunsi jofin awon fi se ba mo je fe so na pe
0: scapegoat
1: ni Yoruba mo je so pe awon
0: fi scapegoat
1: awon fi pe 150 countries na won gbe oruko won lo to ba je pe omo orilede mi lo so ru oro ba won mo le gba be bo to je pe omo orilede na ni to tun wa je sitting senator o le je pe won fe je pe nti omo awon ara ilu fe gbo pe ijoba apapo aibe ko pe won sise won
0: bo seyin o le fi seyin o le fi tara soro gba te gba te ba ngo te ngo bayi te te pa won megbe ti yin
1: agbalagba ni won 70 something years sitting senator e ko awon eyan jo niwaju ile yin abi office yin te ro po to be yen elomi ti e soro obo gangan to ti ni elomi sinu lati tele tele tele
0: boya yo fiyun kewo
1: yo fiyun kewo se ni te ba wa pa oko re abi te pa egbon re to na si lagbara ti bo lo tan to si mo pe eni to pa awon eni gbara awon ti pe kini se bilu se ndaru se soju ba yen lo ni
0: eni se te yan ba pari yan so le ni pe se o le assure o le ascertain yan ni victory pe yan o ja yan lo boyin
1: ko ascertain
0: ka ma para wa ninu osi
1: ina ni mo nso wi pe awon ara ilu ni o ka luku ni o tete mo to ba fe yan to ba fe
0: fowa re
1: tori wi pe won ma so pe omo lile abi omo lile dale abi
0: omo lile sin obi re ni ke gbeyin obi
1: ehn tori pe te ba ko omo lile mewa jo ti pa ti pa le fi ri meji
0: now e te ja tun wo dynamics bi oro eto dibo won se nlo lara won adari egbe oselu accord negun kan yen factional leader factional chairman won se gbagbe pe saju gomina adeleke won iso megbe oselu accord
1: beni
0: oro lo daru
1: ni pdp
0: ni egbe oselu pdp ti an fi te ya ya gbalagbala lo nu accord
1: accord beni
0: njo won o se primary njo na lo won awon owule e ma ka won mo awon osi lara yin o won gba nu accord lo
1: beni
0: won de se consensus kini fun won gba yen sugbon Christopher imumule no jogbon o ti fi oro lede wi pe awon ti step down gbogbo support awon fun gomina ademola adeleke pe awon yi ti se tan lati duro gbagbagba leyin omo oye fun ipo gomina lati nu egbe oselu All Progressive Congress ni ipinle osun asiwaju Bola Oyebamiji anbo ibi oro ileide oro yi nibi mega rally to waye ni ilu ni ipinle osun loni gagagagan APC mega rally ile tan se lo ni gangan ina ti soyun ki se ki le ri siyun ah ni etelo eto dibo nbo lokan
1: oju ti o si mo
0: sa ideology gwa mo ni egbe oselu sa ah en ta gbe dani ti eto dibo ti kusata
1: ko si mo e di te ba wo fanran yen dada arakunrin yen tun so sibe wi pe ohun ati working committee ohun national working committee ohun pe gbogbo awon la won wa losun bayi fila accord ti nbe lori re o si si
0: bẹẹni
1: o ka ti APC APC o wa se lori o ni pa won ti withdraw the question is se moral right wo ni nbe ba dibo yen tan o wa pada pe accord na mo si wa emi si ni national chairman o tori be mi ma ru pe teyan ba lojuti se bo se wa mele
0: so lo se lu ma lojuti
1: oju won e lojuti bo iru yen ke se ru nbe te ma se tele niyan tele tele se npa ideology to wa tele tele npe iwo to ba ti wa PDP nigba kan to wa ni ACN kini kan ti e ba igbe ba ti to ba ti lo o ti lo niyan o le duro mo sugbon da mi ri pe nbi to ti kini baje de to fa gbogbo eleyi are Bola Ahmed Tinubu ni ba di eru yen le
0: lo kilo to de te ke gbogbo oro na
1: le ni pe lati 2023 ori won won ti ko tan le niyan lo je pe gbon ton kalku ma se ko mo itan ni o
0: kilo se lati
1: ni won bere o to anti party wa tele tele be kere han bo ni isin o ti yan daada ba npe mo lo wa ninu egbe oselu kan ke si mo ko gbo structure mi
0: lo se fun elomi
1: elomi to ni kile
0: gbo gba alignment ni alignment ni
1: alignment na ni are na lo sele lo
0: se ba se ni pinle oyo na njo ni
1: se bi na se npe
0: se gba pe lo gbe omi to 2.2 de
1: gba yen igba yen se ngbo mi ko se en to bota ninu awon egbe APC ngba na to so pe eni bayi na lo dibo fun sepele omi ngba teyin oni te je atokun te jo ni royin te lo ba won elomi so pe ohun kan withdraw ni o ohun o participate sepe won won ni moral right moral justification so pe wa mo campaign baba lo se wa ninu egbe kan to je national chairman nu
0: factional
1: ni ka te so pe factional na to je national chairman to office to bia stamp accord to wa lori ibe to wa yo pe national pele awon executive to wa yo party yin lori itumo to so fun ani wi pe se ngba ba pari mega rally se yo to so pe omo egbe accord lohun ni abi bawo se bi to wa so pe emi o mo ti ku mo ti fe gbe yin le o mo ti lo bi bayi o is another thing
0: gosu apabi o are elegbimo asofin senate president oni pelu n to sele oni egbe oselu APC PDP accord o je nu mi ago oni yan ti accept defeat pe ko soro pe won ti lule bo ti le je pe to debo si ku saata
1: gbogbo awon to wa nbe bi campaign leni gbogbo awon ti won kojo ko si le to ni kaadi idibo ìpínlẹ̀ Ọ̀sun lọ́wọ́.
0: Gbogbo àwọn hope Zodima kankan.
1: Gbogbo àti hope Zodima àti hope kọ àtàlákíá àtàyà adégbàyè.
0: Òdi gómìnà mọ̀ni.
1: Náà mo ń sọ kò sí kankan tó ní káàdì tí ó fi dìbò mẹ́rin
0: lọ́sàtọ̀. Bẹ́ẹ̀ wọ́n lè dìbò bẹ́ẹ̀
1: ni. Má bá tiẹ̀ wà ń bẹ̀ gan, wọ́n jókòó nù lé ni. Àwọn kọ́ ni wọ́n ní wíìlì àwọn ará Ọ̀sun lọ́wọ́. Ètò ìbò ètò ìdìbò sí lélẹ̀ ibi tí ibi téèyàn bá ti rí ọgbọ́n dá sí ni èèyàn ti lè sọ pé èèyàn ti lè ríbò dì lẹ́ti lè ríbò dọ́gbárú ṣé ńgbà tí àwọn aráàlú bá tò síbí ẹ̀ tẹ́yìn ti mireti wọn pàlọ́ ọlọ́pàá tán yarí mọyín lọ́wọ́ pé ẹ kúkú pa wá ẹ ti ń dìbò fún lélẹ̀ ayé sì ti ṣayé.
0: Sáwọ èèyàn sá ti gbọ́n débẹ̀
1: ni. Ayé àti gbọ́n díẹ̀díẹ̀.
0: Sẹ́ẹ̀rì pé ti ń gbèrè sí gbé búwẹ́dì gbé nǹkan káàkiri.
1: Àwọn èèyàn gbọ̀n.
0: Sẹ́ẹ̀rì pé a ti gbé débẹ̀ sá.
1: Nígbà tí ẹni tí ń sọ fún wa pé tó bá dìbò fún wa ti ń ṣe pé ẹlòmíì ò mọ gba kínní bó ṣe ń gba láìsí náà ẹ̀ náà yóò mọ fi ìpele fún padà pẹ̀lú àwọn ọmọ tiẹ̀ náà pé kínní àwọn kúmọ̀ pé tá a bá ti gbà tán àkùkù ní rí ẹ mọ́. Ìtẹ́ lómi kan nídìí nínú òṣèlú pé kí gómìnà lu nibadan elomi o ti dewo rodu ti nbe nubadan ni bi ni lati ni odun yi
0: be nigba ti o ti o ni to fe lo se nbe
1: so ni to se nbe ke wa so pe ati ba yin se tamina anko ke tamina kini tamina
0: kini je be gan
1: kina ti en se nbe na won ani e park ti mo moto ani e won ani kini so da bi gota waju ile mi abi ti waju ile mi temi no mo
0: kala gola
1: se oro ti mo nso but gbogbo awon to ko ra won jo yen anko na ni power yen lowo àwọn aráàlú ọ̀sun àwọn ni wọn yẹn ni tó bá wù wọn.
0: Ìbéèrè mi ṣé wọn ti gbọ́n débẹ̀ ṣé a ti gbọ́n
1: débẹ̀. Ṣé mọ̀ wípé nísìn everybody ti gbọ́n nísìn níta fi gbọ́n ojú pé kíní ti amúdání.
0: Fóònù.
1: Fóònù social media gbogbo tí máa ń ṣẹlẹ̀ nísìn everybody ó fojú rí bẹ́yìn bá pátì yín bá ṣe ń gbé dání lànà ó gbé dání ó kàlùkò jọ gbé síbẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ dà síbò bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ sanwó òbò bẹ́ẹ̀ ṣe san ẹgbẹ́ alátakò tó yanrantí
0: pdp
1: ṣe pé ọmọbìnrin kan jáde tó sọ pé tó 20,000 ṣe kó fóun leléyìí ṣe pé ẹ̀rí ọkàn ló jẹ́ fi sọ bẹ́ẹ̀ pé 20,000 tán fún mi leléyìí o mo sì dìbò wọn o.
0: Òun dìbò wọn.
1: Pé 20,000 ẹ̀ fóun ṣe pé gbogbo kíní ìhun kálukú ti gbọ́n ẹ̀ lè fi agirímọ̀ mi pé kàkà bí tẹ́bá fẹ́ fa agirímọ̀ mi ìyá ni dìbò lọ́jọ́ náà ni.
0: Nípínlẹ̀ Edo ń jò ní kíní snacks inú ọ̀rá tí wọ́n ti máa ń ṣeun àti canned drinks ni wọ́n fún ẹlòmíì tí wọ́n ń tọ́ tí wọ́n fi ń gbà tí wọ́n fi dìbò.
1: Iná ni wọ́n nítorí pé wọ́n ti wà nínú òrùn.
0: Pé nǹkan tí wọ́n gbà nínú kódà máa rí lára àwọn ìyá àgbà tó ní pé ẹ bá amówó wa.
1: Ṣé ẹni tó bá jẹ pé àwọn èèyàn ò tí ì máa gbọ́n kò ní le tó báyìí wà láyìn ò ní pọ̀ tó báyìí. Unconfirmed report kan máa ń san ní ọ̀nàrẹ́bù wọlé ọ̀kẹ́ pé àbúrò wọn nẹ́fì wọn kan tí ó ń gbé lẹ́sà òkè pé bóyá wọn lọ pa lánàá alẹ́ àná ọ̀gbìn kankan tó jẹ́ campaign dg kí la fẹ́ bá débi torí pa
0: campaign dg fún àwọn
1: fún apc kí la fẹ́ bá débi tí ẹ̀mí èèyàn torí wípé ipò tó lò fọdún ọdún mẹ́jọ.
0: Ṣé ẹ mọ̀ kí ara ń tà ń sọ náà nù pé
1: ọdún mẹ́jọ lásán
0: ọjọ́ ń pé ohun àwọn apc ńlá gbọ́ ni o ṣé kìí ṣe wípé wọ́n ń finá mọ́ àwọn náà lábẹ́nu ẹ mọ̀gbọ́n kí wọ́n sọ̀rọ̀ níjọ́ ni wípé àwọn ọ̀daràn kan ti ń bẹ ní ọgbà àtúnirọ wọ́n tú wọn lẹ̀ pé gómìnà ló ń fún ọ ní pardon pé kọ́ bọ́ ta láre pé ó sì wá jẹ́rú àsìkò yìí.
1: Bàbá bẹ́ẹ̀nà wí ká bẹ́ẹ̀nà wí.
0: Ní mo fi sọ pé ṣé kìí ṣe pé ohun ẹnìkan ló kàn léta.
1: Iná àwọn sọ wípé ó fi jẹ́ wípé tí má ti lówó lọ mo lè ṣe tó wù mí. Ṣé ẹ mọ̀ wípé Senator Fadáhùnsí tó sọ̀rọ̀ tí ò da yẹn pé ẹ bá lẹ lọ máa pa wọ́n ẹ bá ti rí wọn ẹ máa pa wọ́n tán náà wọ́n sọ pé bóòlù yóò sọ nílẹ̀ Yorùbá gẹ́gẹ́ kéèyàn sọ èdè Yorùbá gẹ́gẹ́ ni ẹ máa pa wọ́n pẹ̀lú bò bóòlù ṣe bára wọn mú. Now àwọn náà ṣe tiwọn àkọ́dù náà ṣe tiwọn tán náà lọ́ ń dá àwọn ọmọ ẹgbẹ́ apc lọ́nà tán náà náà tán ṣe pé nítorí kínni.
0: Láàrin ọ̀sẹ̀ tá à ń lò lọ yìí àwọn bíi méjìlá ni wọ́n sọ pé wọ́n ti gbẹ̀mí lẹ́nu wọn tán jí ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú apc.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn àgbàlagbò ní ẹ̀yọ́ kọ́ láàfin fọ igá orí bíbẹ́ sì kọ́ lóògùn orí fífọ́ ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tí wọ́n fi ná tẹ̀la tí ò ní dún yé. Bẹ́ẹ̀ ló fi bantí bàbá náà fi ń fi tara sọ bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn sọ náà ti sọ pé ọ̀rọ̀ òbò làwọn ń sọ. Ọ̀rọ̀ kò burú ẹ jẹ́ kí a ṣe bẹ́ẹ̀ kí n máa lọ sí ọ̀dọ̀ àṣìṣó bí a bá ti padà dé láti òkè lọ́hùn a sọ̀kan sọ méjì lórí ẹ̀ láwọn kankan eléyìí tí ó jẹ́ jìgùnjìgùn ọ̀rọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀sun a sì ṣojú òpólẹ̀ fẹ́yìn ara lé láti kẹ́yìn náà lè dá sí. kamo si ni ose boke boje ni role tuni ela lo role tuni kan ni la gilo 96.7 FM ibere se mi omo niyan o to nte yen li sonu tori pe eni kan fe duri apiri se gbagbe odun merin kan ile ti gomina Ademola Jackson ti o dibo wole fun joni ni lomo ti fe tan yi si emi eyan so to nto ye ka sonu lori e han eleyi tan ri bayi won ni saturday ti o ba da ojo jimo lati mo bo ni nkan o se tun ni di fopo moyo ne pele osun e je ka gbera ka lo sojo baba ti padade e to mo ti waje ku kale
2: Olagili FM 96.7
3: Mamene mamina tula mama kulire Mugada mubasu mwala mfania lojawa
4: Assalamu alaikum fungubo musulmi ododo tinje nwana tila siri haji 2027 Itele ati la Nigeria, Saudi Arabia ati ajo National Hajj Commission Ujoti ifo kwa sile haji 2027 Tiyo waso kwenye ogudo ushukesa wadu 2026 Balu mkada mbasu nwa haji ya humura service Mato ntishe uto umura olosho shu umura disemba umura ramadan 2027 Misaji edie ilesha mkada mbasu nwa haji ya humura service Tikpiyama ibube tosuma machide haram Maka ati madina onja ilewa Siara ofe onigba deba Mbaba ileshe mkada mbasu na haja umra safis Inyajo Itosana ati shetudara lashe lati beret Tide ikpari ishe inyajo yi Eyara wafo lukosile Si shop number 1 Oloya shopping complex oja bode Ni yubadon Epe wa loni Tori 08034075325 Ati 08123331119 Mkada mbasu na haja umra safis Fui bekele itoju ati inyajo Dide ilemi
5: My IBDC meter unit don't finish now. See bad time you. To go kill buy token now go stress me where.
6: Why you dey worry like that? Just use iRecharge.
5: Are you recharge? How that one take work?
6: Simple. Download the iRecharge app from App Store or Play Store and pay your IBDC bill or buy prepaid token instanter. You can also dial *6606*1# on your phone.
5: Sharp like that.
6: Even better. Your IBDC meter now gets permanent bank account number. Just do one bank transfer to the account number and receive your token or pay your bill within seconds or visit www.irecharge.ng. Make you start today.
7: iRecharge. Convenience. Accessibility.
8: Gaga
9: Ganzi
8: gbogbo ya ni pele lodu ṣugbọn ojo ti oya to je odu oya ba farahan a ri pelu apere ni Ganusi Aba Mixture agba ogun amara soji ta fogide ewe ategbose yo lo tinu Ganusi baraba wo degbere to ngun fe ni tele Ganusi Aba Mixture ni ogbelura binu ko tinu ngun gbodogbodo ti san ara gbogbo fe sise pe tori kerike ara nro ni lati joko dide fu ya wa dagirase on le sara die die nu ya sawari egbogi Ganusi Aba Mixture o si fe dalabuku lodo lolufe re bo ba dere ale Ganusi Aba Mixture ni ogbelura eran re o si lekan si lori okele gedegede ara fifo danu mara fuye Ganusi Aba Mixture lagbade fun ko bare ni 60 odun to tu gbo amade ni yawo ara re tun ta kutukutu irufe Ganusi Aba Mixture nlo gbelura Ganusi Aba Mixture o tu wa kaakire le taja ogun ati lagbe ni karikari asun wa lagbata jake jalo le Nigeria Ganusi Aba Mixture fast kenny Nigeria enterprises lo se idojuko NNPC filling station legbe bridge Olonkemi Lagos Ibadan expressway Mbadan lo wa telephone 08081689617 00816896617 Ganusi lo karauta kebe

0: mo tun bere fun o le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakoroso ori la molebi mi o ti e da ohun ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara ewa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo nje ta

0: kode kode oni aata kuto kode eku irole o eku dede akoko ibi yiwu ti e tin salaba pade to yi e ti o se yin lanfani nitori pe se ri oro owo na in to se pataki ninu igbesi aye omo niyan ni sugbon kin to te waju temi tayo oye ladun aboro lo ko mi ile ise ti mu wa fun yin ni oruko enje fusion asoju ile ise ti wa pelu mi sugbon pelu bi imo se ngori imo ti ogbon ngori ogbon inu je pe awon nkan ta ma se lahala si ngba kan awon na bayo mi ti wa fun to je pe a le lo imero imatoda la awon elede gesi npe ni AI to je pe okan ojo kan se la le fi se ta ni se wahala ta ni lagun jina ta si ma pawo ta mo ri owo na ta ri se nti gbogbo egbe nse e kuro le wa soju le se exfusion e ka bo suri akase eto yi e dakun e ba nsalaye nte egbe dani
1: e se olutu mudupe gan
0: ato ko le se lekun rere
1: oruko ile se wa ni exfusion community nkan ta gbe lowo e ma binu ki to soro ju oruko temi gan ni ayuba akin AI automation tech nimi so ati se opolopo iwadi ati fi AI se opolopo nkan to de se pe o mu result wa mu mo pe ta ba ni ka ma ro le ni seji opolopo eyan won wule ni lati lo ma se awon kokan mo ni ori computer awon ni awon ton se computer so won tin fi AI dara fura won sugbon eni to ba ni gbagbo pe ati kuro ni aye kan ri ati bo saye tutun o ye ko ni gbagbo pe AI o ti di nkan ti ti le toko yo ma fi se ije imu ni ojojumo ojo aye won ta ba wo lori igba mi awon mi ndo AI lati fi se film video all those things ti won ba fi oro si lenu ton ni ko ma se bayi nkan ton ni ko se lo ma se e je ka wa gbe AI pada sinu okowo wa or business ta nsi
0: eto raje
1: wa fun wa bawo lo se le ma ba wa manage ti o de ma mu ere wa fun wa lojojumo oni agbe wa fun yin ni role ti e ba wo lo gbo bo opolopo eyan ni ise ati osi to n dimu ni awujo lasiko yi sugbon igba to ba ni owo kan to ye ko fi se okowo ko fi da okowo kan to da okowo yen to se pe at the end of the day na o tun pada bo si ipo ti o da ni to ra won kan ti wari ton ti gbowo lowo awon eyan lo sugbon oyen ba o gbomije loju awon eyan debi pe awon fun won ni aye lati je kan mo ibo ni n ba o ni o se n je ba o lo se n lo sugbon ni bi eleyi ti a gbe wa yi AI ma monitor business yin lati je ke mo bi ti owo yin lo owo yin o wa lakata yin lai se pe ni kankan debe ti owo yin ni pe ko lo AI o yo yo se yo gbe lo bi ti o ti lo ba yin
0: fi AI ni o lo ba yin fi doko
1: yo lo fi da oko wo yo si fi yo gba to ba doko wo tan yo da pada yo mu ere be yo da pada na sibe atiri atoju owo yo ba yin gbe pada sinu ibi to ti jade wa
0: ke se bi to owo ti pora
1: o se bi ti owo ti pora rara ke se bi ti owo ti pora
0: seri nitori akoko kerete la ni mo mọ pe opolopo to n gbo wa nle o ni lo alaye lekunre lori e koda se han ni tawon loyinbo n pe ni practical o fe waye ti won ri be se se ni ori boye ero bani soro ni tabi lori computer e koko ba mi fi number yin tana
1: number ti e le fi ba wa soro ti se pe ti e ba ti setan te ri pe yes eleyi ni je nkan ti o se pe egun ni kabamo ni die e pe wa si ori 08052115991 ete lo si ori WhatsApp number yi ke de send yes sibe itume ni pe e ti setan lati darapo mo wa e ti setan lati wa si seminar wa so awa be se idanileko kini ni Saturday to boy
0: Saturday otun lai ojo kedogun
1: osu kejo yi ni Saturday otun lai
0: nibo ni o ti waye
1: o ma waye ni Homeland Foods ni Sango Junction ni Ibadan
0: Sango Junction ni ya na poli ni o ti waye be ni ta yen ba fe darapo ilana won oto ni papapa
1: kon te yes si number ti a pe yen lenkan 08052115991 eti atejo ron yes si o a de mo pe ati buku seat yin sile ni
0: e da ko le se yin le kan si
1: rek ile se wa ni nje exfusion community.
0: Exclusion community. Oro legbo on eyin e darapo mo ke wo idanileko nitori pe inta ba mo ngba mi eyin a lero pe on ti mo tan en ti o ba le jina yo lohun rabu ki okere ni e ba fi mo kun mo lori be se le lo AI yo fun yin lanfani lati soju yin sona ti e ti ri ta aje se ju bayi lo e se
1: opolopo lo ti di anfani ti adeke ina darapo mo wa fun anfani
0: temi tayo yin ladun aboro lo ko mi e n gbagbe ati te atejise o sori number ti won fi ita iri ata o la fi pade.

0: lo odaju omo eni an pe nege
1: be ni
0: akan o po mo ni e ma gbohun enu mi
1: isole
0: ojo oluku loye
1: be ni
0: ojo osi nle ati e un dagba
1: be ni
0: abadi e saba lori eyin ojo won ki baun igbe kike se bi ni si oyo loko
1: be ni
0: omo okunrin to gbe ibi korun nigba ti nbo wale aye
1: be ni
0: be na ni ni won pe ni ge
1: be ni
0: te ba wa ri omo obirin to gbe ibi korun nigba ti nbo wale aye aina ni won pe ru omo baun
1: I know gosun
0: gogo e ni momo gogo e loye
1: ni be ni
0: omo to ni ika mefa nigba ti nbo wale aye ni won pe lolugbodi
1: olugbodi nu
0: oke se bi nlo mo to dira re
1: sinu apo
0: ewo eleyun na to
1: beni
0: ni abe won
1: beni
0: abi ayala ara sisi o dira sisi adupa folohun oba mi a je pe loko lootu eto temi tayo omo ye lanu aboro
1: beni
0: Ademola asisi asiko asiso
1: asiso nu
0: eh alo me laya lode

0: dada na ko okuku buru ori eto ye to wa ori ki ile ti wa ogun lawa le se radio o ti lagelu ikani mere ni 100 to ndo to le meje ni oke to ka joke ta wa kale le mu bala o opona felele nilu bada adunia de sogbe ni enle ni abehun alaba yusufu enle ni abehun fantola olansile yusufu silence eku gbadun eto wa ni eraye lode bi kolapo amidu enle mbehun
1: beni
0: olojo binu ozojo bi gbogbo e lodun maran lodun maran maran a ti n pada bo ale lembe hun ka biru omo ti jala ruru nbo ni kaya si nbo la baya lo
1: ile opo mule ro
0: ka ka ka ka ka kaya ale opo mule ro mo ja ale kan
1: beni
0: opo koro bi ti koro bi ti omo aladerin opo koro bi ti koro bi ti ajagun na ajaga se omo giti ogboran won ni etenu ebona omo na ti ogboran won ni ekumi pa omo opo ti ogboran omo tokolo lorun ni eyin la ri pasan were omo ri se ti pa ti ese la opo mi mu lero mo ja ale kan omo bi o sa so bi o se jigbara leke se bo ni ru ru di la ba ma ri aso lo be ese di aba ndupe lowo aso aso lo bo koko lo bo owo omo kere o
1: okuku nje eti
0: mi o wa gba kini ohun lenu mi ni
1: o di le opo mu lero mo ja le kan
0: eh
1: abi nbesu iwa le oyan me kewere bi ni dade won kan to nile won
0: si ma do gan ka bi ru omo jala
1: ru ka bi ru omo jala ru omo po koro bi ti omo laderin oku eyin koro bi ti ajagun na ajaga se nile awon baba to beyin lomo ni omo po ti ogboran jojo si won ni a fi rebun gi omo gi ti ogboran nla mukana ina ti ogboran le baba to bi olomo nla bomi pa omi ti ogboran nla fi poti lile oti lile ti ogboran nla fomo lile mu njo ojo si omo wo lo le ti ogboran lode oyo le afanja ogboran nla koju mogile wa sogun ogun na la afanja lo ti opada wa nu le mo nlo fi lo telu ilorin ilorin fi nje atpon je nu dijiyo omo edi yen yogun edi yen pogun o le di yo pon mo
0: o
1: wa lo gbe di eta
0: o wa wo adiye pogbon won la diye pon mo re adiye pa adota
1: won la diye pon mo re
0: adiye pa adorun
1: won la diye tun pon mo re
0: won gba diye ta
1: won lo fowo rawo
0: ngba won fowo rawo
1: awo yeyin meji o pa kan soso ko to pa kan ohun ko won te pepe fun won gbe awo ta won lo re robo obo nlosu won gbobo ta won lo re yin raja aja nje mi won gbe aja ta na wa lo fowo won so weru ta meda le wa ko nle baba to bi won lomo ta meda o se daada won ta ta meda won fowo kun won fi ra agbari agbari o se daada won fowo kun won fi ra igunu igunu o se daada won fowo kun won fi ra oyun amoyun roko ko le roko won moyun rodo ko le rodo oyo ni baba won so soyan hun jojo si
0: omo mi to la se bi lo lo
1: ni lo yun ba fi subu lule o si domi ni won fi n pe ro oyo be doyun ebu mu ewo afanja be doyun ebu we ewo wa le po be doyun ebu boju to re ru baba ti yin lo rodo ti se re ga ido po laya ju elugirin ote e pe opo lo la

0: oye eto wa lawa
1: be ni
0: ori ki le ti wa ti o pe meji emi a ma we emi a si ma so ni abeun jawe bonu ko ori se odi
1: be ni
0: hello
2: hello
0: e kurole
2: sa o
0: e da kun e ba wa da ko yin o
2: oruko mi ni rasaki sumanu
0: lati bo
2: gbe ni lati omi adiro
0: lo mi adio ti wa
1: ni lu ibadan
0: e baba mi e ba ni koriki le baba to bi lomo
2: baba banki la ila ni mo fe ke banki
0: eyin e koko ba ni kini ohun na ka to wa ki la lodo ti wa hello oda na omo kere banki la fun ba banki la fun baba mi
1: ile ohun jole eni kan mi adebisi siaka yala nbe legbe mi lawo gun omo gboye omo gboye ikola ilalade wa baba won ko radeeri lawo gun omo gboye omo gboye kola ilalade wa baba won
0: gboye gbori ade
1: be ni
0: nso le
1: ilalade wa baba ti won won ko radeeri ninu ile awon baba to ba lomo ni
0: hello hello
2: hello
0: ati ba yin kikin ni ohun debi kan ori arojo muso lokun ojo ti lo
2: ese ese adupe o
0: yes sir oda na kokuku buru ke nzare kakadi ayo papa paka to mo lele ti wa
1: beni
0: Irawe ekuku dajo le ko suna baba jeun yo tan orun ni kun ni
1: beni
0: akan opo mo wi re abi wi re
1: bi mi opa mi
0: bari ka di ayo gba ni ayin alagba amidu ko lapo Amedi omo le won ko bo mo je mbadan ni ora kadi ayo ranse o fi nki gbogbo lolufe porongodo atabi atara ti won ba sa yeye ojo bi to se ni anana ni abi ni wo yi jeta ni akan opo o wa ndupa fọlọhun oba ipo ohun se yi ko ohun o tun le se temi be na lo dupa lowo gbogbo lolufe patapata o ni awon ojo mo sajo nuru eyi na ni ati ba yin sami ke gbe to amimi be na ni ori o alaji rashidi yola ogun se won ra kadi ayo ran se won fi nki gbogbo omo jogun se nti leto ko ni wipe amaku mura etunku mura adua alasa latu olozo se ti mo waye njo ala laruba ni won ni to se ti nbo yo tun waye lagbara olohun oba won ni gbogbo rira wora se yin o ni jasasan waju olaba ya rabbi loke be na lo tun ri mangaji asimi yu ade poju ari ori Asi gbaju gbogbo mangaji nle badan.
1: Beni.
0: Are gbogbo mangaji nle badan ni. Won ki gbogbo mangaji porongodo. Won ki gbogbo bale nile badan. Won wa ki gbogbo ebi ari ori nti letoko to fi dori o gbogbo oloja loke ado badan. Won ni eku asiko yi. Won leledu mare oba. Yo ma wa pelu eni kokan yin won wa se ladua pe ni tawona

0: ti nbi omina sani loruko Jesu e ko loko ero
1: ami Jesu
0: e ko loko gbese
1: ami Jesu
0: e ko nu gbe kan ta
1: ami Jesu
0: e ko loko ipanju
1: ami Jesu
0: e ko loko asan loruko Jesu
1: ami
0: awon kan tun wa fa na ni pe afofa ngba mi a ma fa yoba nu ede won ni afofa nu pe kutele ngba mi afofa afo iyan gan lopo ju afofa te kilo fele mi titi ko ni down o ba fo are fa wahala ta yo a ma sare ka kiri pe kan gba ho kan gba ho kan gba ho ki wa lawo to de tin be tin kilo fun yen ko ni ngbo ko nkan le kefa na ni ogun idile yen lo buru ju ogun idile ogun idile ogun idile ogun idile ogun idile o le gidigan o e to kun idile ba n ba da tin da laam ti o ba ti se fun ko sese igi aye re o ni edun o ko le jirere o buburu na ni o da ti o si ma so bi ki ba buru eso buru na ni o so bi so pe nipa se eso ki la fi ma ma igi so ogun dile oburu gan ogun dile ogun dile ogun dile so eleke dena pe dijo ti aye eyan ta to ta wa ni pe ko kan ta ko duro ti yan ogun esu ko duro ti yan ogun awon eyan buruku awon aye ko duro ti yan ogun ba duro ti yan wahala ni o e ja kese lenu beli won wa ba keji ori kefa eso 24 to 30
1: o si se
0: o si se
1: leyin eyi ni ben headed the obasiri ako gbogogun rejo
0: ben headed obasiri ako gbogogun rejo
1: o si goke
0: o goke
1: o si jo ti samaria
0: o go ti samaria
1: ni ala kan si mu ni samaria
0: ni ala kan mu ni samaria
1: ti kiesi o duro ti
0: won duro ti
1: to be
0: ti
1: a fin ta ori katakata kan ni ogorun iwon fadaka
0: won ti won enta ti won je tetele ba si be si ta ba si je to gbogun duro ti won
1: ati damere osun won kabu imi eyele ni iwon fadaka marun o sise ti oba israel n koja lo lori odi obirin kan sokun to wa wi pe
0: gba mi oluwa
1: gba mi oluwa
0: oba so pe
1: oba ko ba gbo
0: oluwa ba gbo
1: de mi ogbe ti gba o
0: ara kan oba gan to wa bayi oga ba gan oro ndede oba gan oni oka ni ato ti nle oni ki n gba oropo to ro nje ni eni odidi are orile de ni o oba obirin oluwa pe gba mi oba aba gan wa nu ofo nu nira to pe ilu kan gogogo igi aye won ti buburu ko so dudun ma iyan ti wa lu to ni agbara bi le pe ni iyan nla e ma kan so
1: lati nu ile paka
0: tabi
1: lati nu ibi ifun ti
0: so ro pe mi kan loka ni abo tin le ni to ni pe kin gbon orupo to ro nje ni
1: oba si wi fun pe
0: oba so pe
1: e se o
0: ke lo ti e so bo
1: ni kan o si dan wi pe
0: madam pe
1: obirin yi wi fun mi pe
0: obirin keji mi
1: so pe
0: mo mokunrin re wa
1: o le je le oni
0: paka je le oni
1: awon si je mo ti emi le
0: o ajo mo ti mi na lo la
1: o se omo wa omo mi
0: mo wa fo mo kunrin ti mi le won pa won je
1: ta awon si je
0: awon je ta
1: mi si wi fun ni ijo keji pe
0: mo ma je wa
1: ore wa ki o je o si ti mu omo re pamo
0: o ti mo te pamo
1: o si se
0: nipa
1: ti o ba gbo oro obirin na o fo aso re ya
0: o fo aso re ya
1: o koja lori o lo lori odi awon eyan nwo
0: awon eyan nwo
1: sikiesi o ni aso ofo labe aso re ni
0: oba kan kan pe aso ogun oba kan pe lori aso ofo na ni o kan so ofo ti pe ilu kan gogogo kilo mo kiki ti ta do ti buru na arin ogun to duro ti ogun syria ogun be adad to duro ti so bo kun aye ba duro ti yan igire re o ti buburu o igi buburu na sire yo se so buburu na o loruko ajo aye wo ni ti buburu o
1: amen
0: so to kun ba duro ti yan wahala ni bakan na ta ba gbe yan se pe epe na ma fa bi egun na le pe na be ni le na ma alafose agaga buru awon bi balamu woli balamu alafose ologun kan yen ti ma gbe yan se pe yen ba gbe yan se pe bọlọ ba si yan atolu are epe yan so la ayu la re na di igi ti oda o loruko Jesu a ni damu so awon kan to ma fa opo die so be ti ka do be on ka le ka ma lo si ti pe ki la fi so ki buru di
2: yere
0: igi ta ti so de le ti oda mo pelu awon kan ta ka le pelu egun pelu ese pelu afofa pelu oko eru imunisin pelu epe ati bebe ati gbogun na do ti yan ki wa la fi so igi wa gan di dada to fresh man so dada ti igbe ayo to fusubulu wa afan gbe gbaye oton ta.

0: gbe oruko ta so oruko ti oda ni o pe to olorun da kun to oruko buruku yin ba yin pada ka je mi ni o ti eda ke mi ni o ni nkankan na si na la re gbe ka mo gbe o je yo mi to pe igi aye ti e na buburu na ni so ko le ba jirere o na ni so ke to olorun so di lo aha
1: ki o si so agbegbe mi din la ki owo re ki o si wa pelu mi ati ki iwo ki o ma si ko ma se je ki emi ri bi ki mi ma si ri ibinu je olorun si mo nti o doro se
0: e pe da pe si ti o do ma ta so pe njo abi na la gbe si pe tori n to sele si iya re nipa baba re ti o si ma so baba so ye fi itara ojo fi gbegun le mi ori egun yen te wa so ye da pe si di giti oda ma ti so buburu sugbon ma to na da ba to na gba
2: tati gegun le lori do ta ti so loko
0: ta so loko kilo ma fun rare ko na ma gba bo ka kiri a ma se ka kiri ba ri pa mo pe n se daada won le se daada na to ma ke sara re pe mi n fo so en le fo so pe mi n sare ni sare pe mi n kawe ni kawe pe mi ra moto ni ka eh en le ra moto
2: sa so dani ni ni o fi le se
0: ki sa kan da o
2: o ara re si pe
0: ara re pe akan da ko so abara pa ni pe kun ti saye re di bubu igi re ti di bubu ko le ba wa jirere ba ni sisin otolorun so lo la so pe adua ti awe ni nkan kokoko ta se lati mu kigi aye wa ko di rere pada ko si le so so na fun a nkan le kini pe to ba se pe se balabada to mu kigi wo ti buburu a de wo se fo lohun a de run pada ko nu ese na a ko ese na sile e da we se apostle ori kata ese ko kandinogun at 319
1: nitori na eronuku ada
0: erun pada
1: ki esi tu yi pada
0: ka tun yi pada
1: ka le pa ise yin re
0: ka le ba pa ise wa re
1: ki akoko itura ba le ti waju oluwa wa
0: ko to ko le ba ti waju olorun wa kingi mo le ba so daada ki akoko itura ko le ba ti iwaju olorun wa ki akoko itura ko le ba ti iwaju olorun wa loruko jesu kristo ara anugba so nkan le keta ta fi so gi wa ti daada na ni oro olorun bi pe ati ko pe ati ko pe ati ko pe abati e fi epe abegun abi nkan sogi ready adada ti oda mo wo to ko pe ati ko pe ori ni ma se ni seru pe mi dukun kankan bi ko se yeye ati be ati be lo awon olodun yi na o ni agbara pelu adua lati mu kigi wa na ko so dada e ke be awon agric na ti ma se body system ta so le kan je da mo gi abosan tin so le to kan ta wa ti te ta gele to so le to ta gbe si ara won ta di to ti be si so dido na pada be na ni adua na ti se so ise ta adua to do don se na o ni agbara so kele kan na ni irere ni sile irere ni sile waju olorun ati eniyan irere ni sile irere ni sile tori nu aye a le dagbe nu aye ka se rere ile aye o se dagbe ani di ranlowo ara wa ani di ranlowo eni keji wa irere ni sile irere ni sile na ni awon kan ti a se lati mu ki igaji wa na ko be si so dada na pada o ta nke se ni pe so gidire so ro si di rere e da wo eh iwe owe nkan elekan ta fi so di na ni pe kenyo mura si se re ti nse yo ba so pe ole ora yere wa ibili na yin ole o olorun na yin ole o bo ba do le gi ayere o le so didun e da wo bo lohun ti mo so le kan pa ta won ni agric yen en to do le to pin ki ti oda soko abosan ti oda soko ti o le se ba se ma se yen e le pe kenyo o le pada ko ma so so didun ko se se abi en do le pin koko awon kan kan tan pe la fomo ti fomo koko re abobi re o n ba de o lo geda no be o tun tele sinu le iru nkan ba nko le ni tun kan kan rara so eyan mo do mura sise re inu aye leyin po gbadua ogba awe o lo oro lohun o ko nu ese eh ore ra re sile won kan fa re kan mo do mura sise kan kan kan fa re kini be ni so iwe 22:29
1: iwo ri eniyan ton fi aise mele se ise re
0: ton fi aise mele se ise re
1: o duro ni waju awon oba
0: o dun ma da awon oba
1: o ki yo duro ni waju awon eniyan lasan
0: o dun ma da awon e to ma ka le kan si ma
1: Iwo ri eniyan. Ton fi aise mele se ise re.
0: Ton fi aise mele se ise re.
1: Won o duro ni waju awon oba.
0: Ikiri o ti daada yo so tutun won o dun waju awon oba.
1: Won ki yo duro ni waju awon eniyan lasan.
0: Won o dun waju awon atemi mele ke koda lo. Awon area boys ko ni se. Iwo ri awon eyan ton fi amele se tin fi aise mele se ise re. Won jo kawe o kawe. Won jo kose o kose. Won jo lo sobu ko ni ma toro bara kaakiri. Ko ni ma se suku se kaakiri. Ko ni ma se
2: duro ni se re lowo
0: ko ni se lowo ka te so pe wi oye kokose abi ko na se business bi o ba yo lo kose ise oye yo

0: Eje ma ki ka bo sori akanse eto yi. Akoko aseyori leto yi.
1: Abure o Olorun fi abure.
0: Eto to ni se pelu ile ijosin wa. Ile ijosin baba mi Victorious Life in Jesus Church. Kenaland Dogo Lapata.
1: Abure.
0: Gbo gba te ba ti lori ofe ati gbo wa bayi. E o ti mo pe akoko aseyori le ngbo. Iko re ma nwa niwaju mi woli fun ira asiko yi. Prophet Isaac Taiwo Ojo Babagba confirm. E fi ile ewo. En ta pe layan, en ta yan la ran nise, eyan ta ran nise nla se logo. Ibeli o ni nipa eso won la o fi mo won. Woli wa. Ayederu nbe, original nbe. Be mi mo sasise, o ni eje ki epo ati alikama ko ma dagba po. Epo ma re bi epo. Alikama si ma re bi alikama. Ade Osun Kayode lo ko mi Asisi Ademola lajo ma nwa. Niru awon akoko yi, ba mi, woli Olorun alaye. E ba n ki awon ara le.
2: Gbogbo ara le o ti jo meta o. E ma shame ke gbo mi odo oruko Jesu.
0: Amen.
2: Oruko Jesu. Baba dupe lowo e turipe atun mojo eni oba ti o ja kabamo gbogbo se okuku lo ti baje oniwa gbo pe
3: amen
2: idi ope wa re se nte ogba
3: amen
2: oluwa mo gbe oga o oluwa mo ma gbe oga o awon orun ba mi yan o pe o se awon orun ba mi yan o pe o se baba o se oripo gbo ti wa oluwa gbo pe
3: amen
2: ati bere ba wa bere
3: amen
2: laarin lowo si
3: ni
2: pari janye o
3: amen
2: jesu oluwa wa
3: amen amen amen
2: oruko be ni prophet Isaac Taiwo Ojo Babagba confirm
0: latinu le ijosin Victorious
2: Life in Jesus Church
0: Kenaland Dogo in Lapata baba je nbere bayi
1: owo taile
0: awon ame kan be to je pe ta ba ti ri yin emi meme olorun alaye o ti je yin run ibi ti mo lo ni wi pe ngba awon eyan ba tun wa gbadua o gbo lori radio e wa gba bukun e wa gba oso ngba ba tun lo daddy o si nda je nle o e tun pe nte lagbara re kan gba emi ro ko ye kan mu wa ni bibeli to yen ma se wa sile
2: ngba ti o si lohun won ko sun tan fe se elomi nbo gan tun bo ni church to de je pe bayo ojo e ladua re agba ko ni ru wo ko ma wa so pe ma bo ma fun o
3: mo
2: de de je na lo na ma si fun sugbon tojo ojo to ojo yen ba de to je po na fe si fun to ba ru wo ko o le ma ri ore ofe yen mu
0: ru owo ko ti ori sogun esu ko lo tun fe gba be nwa
2: ayo ti ori ogun esu na ni ko fe ko debi to ti ma layo sugbon ta ba ti ni ko ma bo ko wa ya ta ba ti fun awara anu gba
0: awa pada ri anu gba
2: be ni sir
0: eh daddy e je won se bayi lasiko ta wa yi osu baba bala fe wa yi
2: be ni
0: ki lo de ti awon eyan ma so osu yen lenu tori osu kejo ni pari lo leyin abo si september october
2: ko si osu ti so lenu osi be akoso yen le akoso ju ko osu ta so ko si osu lati january to december ni so lenu wa accident ti sele ni january o sele ni february eyan ku gbogbo gba le yan ku so ko si osu to ju osu ayo sugbon awa ni ka ma gbadura pe lati january to december ka ma ra anu gba ki bi mo ba wa ibi o de ni ba wa lu gbogbo wa lati sele olorun agbese
0: amen jesus eh daddy ba ba pari eto ton se ba won ta ma gbadura fun yen a gbadura fun
2: be ni won pe
0: gbogbo eyan bi amo sumo radio yin awon mo yin bere olude bayi a fa adua re ka die to nle sugbon ja lo adua lati nu bibeli
2: gbogbo eyan to gbo mi adua ti mo mu wa leni to olorun ni ka gbadua le lori ati nso ti pe ade ti nso leni lola ani shoru lori awon mo ton ku lo ni o je ka si shoru lati jo sugbon adupe pe o ti da omo pada ani shoru lola
0: e ti sadan pe ti won ba ti yonda
2: won mo ani si shoru
0: e ni si e tun wa fotu kan le leyin ti
2: yes sir
0: so
2: ati ri pe won ti dawon pada dupe isoru wa lola sugbon akori ti mo mu wa re ti olorun ni ka gbadua ogo re ni boji ogo mi ni boji o ma jade wa
3: amen
2: juan 11:43-44 kilo summer
3: nigba ti o si ti wi be etan o ki gbe ni ohun rara
2: pe o ki gbe lohun rara
3: lasaru
2: jade wa
3: eni ti o ku na si jade wa
2: ase ti mo pare o eni to ku na jade wa ogo re mo bo ma ogo re ni boji baba mi gba fun pada
3: amen
2: yes ma
3: ti a fi aso oku di towo tese a si fi gele di loju jesu wi fun o pe
2: etu
3: e si je ki o ma lo
2: mo pa lase etu e si je ko ma lo lalafia ogo re ni boji ta ye ti bo mo le ton ni o le rigba mo oya ada pada fun o mo ni ogo re pada wa fun o
3: amen
2: ada ogo re pada wa fun
3: amen
2: mark 5:1-5 kilo soma
3: won si wa se apa keji okun ni ile awon ara gadara
2: e o
3: nigba ti o si tinu oko jade loju kan na okunrin kan ti o ni emi emo pade re
2: ki lo wi
3: o nti bi boji jade wa
2: o ti bi boji jade wa
3: eni ti o ni ibugbe re ninu iboji ko si si eni ti o le de ko si ki si se ewon nitori pe nigba pupo ni ati fi sekeseke ati ewon de
2: e gbo sekeseke ton fi di aye re ton fi di ogun re to fi ra nu gba o ya jadanu
3: amen
2: yes ma
3: ohun asi da ewon na si meji
2: oja si meji
3: asi da sekeseke wewe
2: aja si wewe
3: be ni ko se
2: gbogbo sekeseke ta ye video aja si wewe
3: amen
2: e mo gbo ma
3: be ni ko se enikan ti o ni agbara lati se ro
2: ko si o
3: ati nigba gbogbo ni osan ati ni oru
2: yes.
3: O wa lori oke ati ninu iboji a ma kigbe a si ma fi okuta pa ara re lara
2: mo pa lase ide to di ogun re ni sare ide to di ogun re ni boji oya jadanu
3: amen
2: olorun ayo baba lola mo pa lase bayi ogun re ti be ninu boji yen agbajade fun
3: amen
2: yi to pari ere o di soru ola Juanu 21-2
3: ni ojo kini ose
2: ni
3: kutukutu nigbati ile ko ti mo ni Maria Magdalene wa si iboji
2: o wa si iboji
3: o si ri pe
2: o ri pe
3: ati gbe okuta kuro ni enu iboji
2: ati gbe kuro
3: nitori na
2: o sare
3: o si to Simoni Peteru wa ati omo eyin miran no eni ti Jesu feran
2: yes
3: o si wi fun o pe won ti gbe Oluwa kuro ninu iboji
2: mo pa lase ibi ton di ogun re mo Olorun gbe jade kuro nbe fun
3: amen
2: ada ogun re pada
3: amen
2: yes ma
3: awa ko si mo ibi ti won gbe te si
2: mo bi ton gbe ton te si ewo Olorun Olodumare oni se ara o gbe jade kuro ni iboji sugbon won mo bi ton te si lati eni lo aye oni rogun re gba mo
3: amen
2: ogun ti be ni boji yen Olorun da pada fun
3: amen
2: kibi to da ai ba je pe won gba ogun re fun mo won afemi omo yen da pada fun
3: amen
2: ni oruko ti baba
3: amen
2: oni jiya mo
3: amen
2: ni oruko ti omo
3: amen
2: oni rare mo
3: amen
2: ni oruko ti emi mo
3: amen
2: ogun re jati ni
3: amen
2: Jesu Oluwa wa
3: amen amen amen oruko Jesu.

0: them.
1: Woli Olorun Alaye Prophet Isaac Taiwo Ojo baba gba confirm. Baba nbe pelu mi bi.
0: Lesa kese ni won se ya.
1: Ma si oju opo le bayi ti eyin eyan e lori ofe lati baba bawole Olorun Alaye soro.
0: Baba.
1: Iko Olorun Alaye Woli nbe o 091 2370 8675. Number to what be in the number about what you hello,
2: hello, sir.
1: Yes, ma'am.
2: For look of India, I never hear it said. And you have said by that from the corner of the delivery, I think I said, Lady Day, Lady.
1: Baba, one egg by that farmer. The column down one day, Lady Dubilai, son.
3: Oh, gorgeous.
1: Mama, I'll let you eat a vink bower.
3: Ofa ison ye oya ko jati lara re
2: amen
3: ofa ison mo ni ko jati lara re
2: amen loruko
3: eni to fa ison ye di o ko gba iku re ku
2: amen loruko je
3: pe mi leyin eto ke ra omi bottle water ma
2: okay
1: se gbon
2: yes sir emi mama
1: ri se wore 091 2370 8675 baba won ni ma fi number won ta o ke ze number won re hello
4: hello
1: e ku le gbe radio yin
4: okay e gbe do ofun mi
1: o ko yin mo le ti pe wa
4: o ko ni do ka se je ni ke la teru wa
1: o ya
3: oruko jesu
4: amen amen jesu
3: ile re o ni kan gogo
4: amen amen jesu
3: mama inu ile yen ni ri ku omo nbe
5: amen
4: ni Jesu
3: e pade Jesu lori se oru ola e ni sukun be yin o
5: amen Jesu
0: gugun wa lo fe je we ni ko
1: elija hakin tunde le ngbo yi
0: ti o gba be
1: ore mi dada
0: ya lo oju e o
1: eh daddy ipade te mo se ninu awon ile ijosin yin tojo owo ise mo nbo na mo nbo hello
6: hello sir
1: yes sir
6: won pe jan pe fun mi kono ko daso asiribo mi ki le pa lu ko se fun mi
1: hello
6: hello sir
1: oruko yin
6: Emmanuel lati wode apata
3: oruko jesu
5: amen
6: amen jesu
3: olorun daso asiribo
5: amen
6: jesu
3: asirire oni tu laye
5: amen
6: amen
3: asiri a ma bo ni
5: amen
6: amen
3: e pade jesu ni soru ola asiri e de ma bo
5: amen
1: hello
2: hello sir
1: yes
2: e ka le sir
1: e mo ka le
2: eh oluwa ba nke lati ilu ededa o fe ko gbadura fun mi ta se ko ma bo ni ma sise lasan ma sise la duro
3: oruko jesu
5: amen
3: o ne kabamo
5: amen
3: ile re o ne kan gogo
5: amen
3: ah aso yire o ne faya
5: amen
3: e pade jesu ni soru ola lohun fe yi o fe ya o lenu ma
1: daddy isoru ola yen se e lo re fe ati ri awon eyan loju ko
3: patapata ma da gogo eyan lo sa
1: hello
2: hello hello sir
1: hello ma
2: daddy o pa le sir
1: Egbadura
2: fun mi o egbadura fun mi tomo tomo o ki lo na ba yo ni aye bi ki mo roko omo mo o
3: oruko jesu
5: amen
3: ona ba yo la fun omo mo
5: amen
3: ona ire to reti ma la fun o
5: amen
3: mama pade jesu ni soru ola ona yen de ma la
5: amen
2: mo ti gbo sa mo ti gbo sa
1: daddy isoru tola akanse ni
3: bene ni o ba se nse je mo pe mo nitori omo awon mo
1: te pe isoru akoko lati bi osu me lo kan isoru waye
3: bene
1: o ti da akanse tori yo lagba lokanu
3: bo ma yato
1: hello
2: hello sir
1: e kale
2: sir e kale omo tayo lati aye bo le yo gbadura fun yo gbadura fun
1: oya dadi e ba gbadura
3: oruko jesu
5: amen
3: o ni wo ni dubule ase laye
5: amen
3: ofa to be la re ko jade be
5: amen
3: pade jesu ni soru ola e to be ni do re ma dagbere faye
5: amen
2: amen
1: soru lola e baba woli si ma fi number

mo soro nipa wa okunrin ni ose tu koja lo nipa fila dide beni fila gige oni tumo fila dide ni tumo beni awon yan se bani da se le nto to si pe opolopo mo se so oni pe omo kekere ki ko le mama patawo won ko wa ni pe yo bata lese o tun fi bo to si nigba wa kekere beni awon obi wa ni ma ko wa aso ti won ti ba yanran o le wo odi odi ti won so gangan ki se pe won na sodi tabi o yi pada sodi bo se wa gangan ti aso ni button ni laye ati to je pe iwaju lo ke ofisi lo ye ku o wo si iyen le wo ti o wo seyin button ni aso yo wa le yin ni bo aso eyin lo koju e si beni iyen to le wo odi aso to ba jo mi ke ti o ni mo wo ni odi aso lo lobo yo si lobo odi si se awon nkan ni ma ko wa gba wa keke beni sugbon won nigba dagba tan won ko yan bi o se de fila leyin to ba bere idi yan wa fi le ma bi iyin ba ti di omo okunrin to ti ni yawo nle to ba de se owo alaafia to si mo pe owo alaafia lo yu de si to de se owo otun nigbo si di eni okunrin to ti ni yawo nle o wa de se owo otun dipo owo alaafia ninu oju re gangan iwo kan mu iwo kan mu fonu re fi ya foto re ko bo si ri nigba to de so wo zun ati bi o si ri nigba ti o de so wa lafia beni to ba ti de so wa o wa lafia o ti di pe iwo gangan o ri pe o tun dara si yato tori ti o ba de so wo

0: baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori oto onu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon eyan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lona irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta awon yo patapata gba ni iwosan lona ti ibile ewe ati egbo ponbele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete nibadan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 08033881008 lawon number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma ndoju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki pupo ju isoro ni to ba na pupo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gbalu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara lara be yen ba wa se gbun ti mo so yin na nitori pe awon ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan o fi ni di pe ko raaye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raaye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma n gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbe debe yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gbo daada mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan e da kan bere si ku riri leyin to ba n ku riri yo ma gbon ni o to ba n gbon o ti n di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aye awon lu pipipipipi ni gbogbo igba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o jeyan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan ti n sise eleyi to n se sodi sodi asi gbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago mejila ko si ni sun mo tile o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 0701821111 alafi ara o ni gbadanu bu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe won ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo ohun to wa lara ẹda eyan kọọkan lo nilo amojuto ewe ati egbo ta si fi n tọju yin lati igba iwa naa la fi tọju yin tẹ ba dọdọ wa tẹ gba kaadi tan a kọkọ se ayẹwo ọfẹ fun yin na ka to wa tẹsiwaju nipa itọju yin n to iṣẹ lara ataye o le yatọ si ti kẹhinde tori ẹ lo fi nilo ka se ayẹwo daadaa baba ibaruba ọba isan ara wa nibadan gbogbo bi tẹ ba ti n gbọ mi naa lẹ le ti wa tẹ ba ti debi ẹlẹsọpẹ n lọ si malete opposite people's girls grammar school lẹyin ile baba adedibo nibadan 08033881008 ati 0701821111 aisan koni ka oroko bi awon gangan koni tewa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu bu bi elubo
1: la la la la gelu fm jagaba gogore ti o

0: Alhaji Owolabi Ola Imam Osupa Adini oko to hale tawon eyan si mo kakakiri agbaye awon ni mo ngba lajilejo lori eto ye e ku mo pe asiko yi gan na le ma ngbo wa lojo mejo mejo Alhaji e ma ku dede asiko ye kaabo sori eto yi
1: mo ki lomode mo ki lagba mo ki okunrin mo ki obirin oyun mi asedi awon afa awon woli mo ki gbogbo wa pelu gbolohun Olorun ba to daju pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh emi na ni omo yin ore yin ololufe yin alhaji pataki te ma fe ma gboro re ni alhaji osupa adini owo labi ola imam osupa adini e ka le o
0: awon kan se ngbo wa fun igba akoko bayi
1: be
0: ni ti mo si mo wi pe opolopo eyan ni won ti mo yin nilu yi
1: be
0: ni gbogbo
1: ati nilu mi na
0: ati nilu mi be ni kakakiri agbaye
1: be
0: sugbon fe ni to ngbo wa fun igba akoko e ti ja bere tani alhaji owo labi ola imam osupa adini
1: ah akade olorun kan ni tolorun da to si fidi re lele to ni ma lo ti a pa oruko re da lai ti ipomo odun kan to ku oruko tin ja laji tin ja fa ti wan yi ile aye kakiri bolo se ni won yi tolorun fun pe ko ma ri tu o fun pe ko ma ri de o si fun pe ko ma ri so
0: to se fi rohun si pelu
1: pelu ogo olorun ti o se nila
0: okay osupa adini ba ba n peyan lo supa itumo re lagba gan baba
1: ngba ton won na ti gbo supa o supa o to ro supa ajo kerin la won ma mo le yo o supa gangan oni bo se ri
0: aleyan
1: o supa ti le un yato
0: alaji aleyan kan so wi pe o supa ti yin bi transformer ni tin tan fun fun lu
1: intan cho si pe ko si gba ti won ba gba wa pepepe a ma roro so
0: kabiyesi olorun
1: olorun si ni a ma wulo ni wulo wa a wa je ko pa inu ile wa lara a jo paye wa lara alhamdulillah
0: all right mama e ja wa soro lori nkan ta npe ni amugo keyan ori nkan rere gbanu ko si bo lojiji kini nkan tin fa gangan
1: ah amugo amugo keyan mu nkan ko bo
0: ko bo
1: gbogbo nkan le yan mo mu laye ti ma bo
0: yo ti kokon mu yo wa lowo e o
1: gbogbo nkan ni o le mu resort ko bo o le mu omo ko bo o le mu oyun ko bo se wa ni to fa o pe meta
0: ekini
1: anyamo lagbaja o nkan bayo pada bo lowo re o baba wa tun mo pe to tun mu pelu lakaye o ri mu o le fa ogun le fa
0: ogun
1: anyamo yato sogun anyamo ki sogun
0: okay
1: anyamo ti gbe ogun awon kan lo binu nkan to mu ta fi gba bole to fi fo abi afowo fa ma fa
0: meta na niyan
1: meta ni
0: alaji ko to de pa be si nfo meteta yi e soro lojo kan te nba yan kan soro eni lekun ma si fun o
1: e
0: lona ma la fun o eni sugbon bi o ba mura ilekun yen ma pada ti alaji kilode te so be kini nkan te ri nitori pe mu wa nwo wi pe eni ti lekun ti si o ti si fun niyan
1: gbogbo aye lo gba wa njo ta so na
0: be ni
1: tori aso lori ero ni gbagada
0: o
1: se ri sisi fun ta ni yo si fun ki ti pa fun lajo won gbe wa ba fun wa ni asiko re ti to ti won si fun awa ni bi o ba mura yo ti
0: be ni be se so na lo
1: titi to to fe mu titi wa ni pe ko se ni taye ba nje ota re a ma po si
0: bi o ba mura amubo le sele pe kole zon
1: ko si ti o le sele tori n to mu yen awon kan tin wa fogun odun ti won ori iwo ti wa ri laka e lo fi mu
0: kabiyesi olorun
1: awon agbalagba ma n pe kan won ni a ma dowo istisu eni ba
0: to ba to ba ta a wa dowo bo
1: bi le se gba mi wa so ide na wa ni oni to ba yo ko panu abi
0: nbe ni
1: mo se kun dan dan
0: kabiyesi olorun
1: aye o fe be
0: all right e soro nipa anyama e soro nipa ogun e tu soro nipa afowofa
1: afowofa
0: meta yen le soro npa e
1: beni
0: awa ma mu lesese baba kila npe la yanmo gan amubo ibe gan le ti mu kini jade o kila npe leyin anyama gan gan gan gan
1: anyama ni pe lagbaja nbo laye yo gboko to ba gboko so ni mu re yen ni bi ti o de yo tun se yo hale ju ti baba re lo
0: okay
1: se jiri ba
0: o ti ye mi
1: baba re ojoba baba baba re lo joba sugbon so ni mu lo gbeleri o wa ba so ni mu yen fa o fi de bi oba ari pe ni hale ju ti baba re lo
0: be ni
1: o ti wa nipo baba to bi baba to bi baba baba re e mo pa yan mo nu o wa ro pe awon kan ni won jojo lo gba pelu baba re awon kan won jojo lo gba pelu baba baba re awon kan won jojo du oba pelu baba to bi baba baba re ko to di po na joba koko ma wo won wo ko ti te won koja nu awon na ni kan to fi ju o lo
0: pe ohun ti agba fi nje eko
1: o wa lo be ewe won le wo kinu won odun dele toru oba wu awon na won o de be ni wa rora te to ba ti rora te o je pe bo ba ti wa te basu basu o n pada lo leyin amu bonu
0: sugbon anyama anyama
1: ni pe yo de be
0: ni o de be o si de be
1: bo ba wa de won fa n lo jabo
0: kabiyesi olohun e ja wa mu bayi baba opo lo ti wa nipo ola sugbon nisin minus ni opo lo ti wa npo giga ba se soro yin ko si nkan kan
1: a ma ri be
0: opo lo je wi pe an ti mo nda won kan loko owo won fun won ni million won lo gbajo won lo gba eleyin sugbon baba si le dawo le bayi gbogbo e daru na amu bon burukunu
1: a ma ri be
0: eni ba wa laru kan bayi koja baba kan yoju si yin office nlo ro la
1: to ba ti yoju a wo bi oro ti wa nti o wo in sori reri oto mo sori re o wa yi oto mo fe sori re won je nde be oto e dipo yato si la won
0: be ni
1: sugbon wo ki loju owo se saba bi re lo fi wo ni ije kuje to nje ti o tele anyama re lo fi wo ni
0: ije kuje te yan nje ti o si tele anyama
1: lo fi wo abi ogun aye laye gba omu nibi kan lo fi wo ni abi anyama re lo wo ninu bibi re awa fayo awa mo bi an lo
0: en so kini kan gba ka to bere to yi eni gbogbo eni to ba nla amubon rere to nla koja eni mo ba ti wa si office yin ele kokko fun won ni nkan ele kokko fun won ni ose kan bayi o da o ni oruko te pe mo ti gbagbe e pe e wa yo jade ninu Quran e ko iyan o ti e ye mi na dada
1: iyan ko ni kokko
0: iyan ni kokko
1: mo re ni pe mo pe ni gbe mi de be
0: ele kokko fun won pe amubo ni won la koja kokko gba ile ina ti o si ni ki n se ofe le fe fun gbogbo eyan
1: ki lo mu amuba n wa lo ri loju orun re
0: bo ma si lo yo ri gedegbe loju orun
1: e ri pe orun is another word mo ma n so fun yin
0: asiri otu
1: mo ma n so fun yin mo ni orun aye keji ni aye meji la wa bọlọ se da kan ni meji meji oke aye kan isale aye kan isemi aye kan ni tosan isemi aye kan ni toru loju ala
0: alaji eni suru o aye meji ohun oke atile
1: aye sama aye kan nu tile aye kan nu o wa je takotabo
0: mo bo na baba e tu tẹsiwaju lori ntẹsan yen o ṣugbọn fun gbogbo en ba fe ri yin loro la igbese wo ni won gbe bo ni won se se office yin number wo ni won pe kini won mu dani ti won ba nbo ati pe eyan melo gan le fe ri lola bayi
1: alakoko bi e parison ni meji gbe
0: okay
1: eyan ogbon ni
0: ogbon eyan le ti
1: le ri lola eyan ogbon
0: 30 okay
1: elekeji iwo to ba wa bo ti ngboro mi lo ti kokko pe lo ti gba number ta won ba ti fun ni number lati number 1 de 30 o ti wa nu awon ti mo fe ri lola to ba pe ola lo sese n pe to n gba number to ba ti kun o ti kun na nu iyen igbese keji eleketa ni pe o wa gba card
0: elo ni
1: egberun meji ni
0: 2000 naira
1: 2000 naira
0: okay
1: to o ba ti fun won lowo won fun ni card card un lo de mi re po ni fi wo igbesi aye re
0: baba en ba ti gba card se won lanfani si ose ofe te fe fun won yin
1: pelu ogbo ibe na mo nba lo
0: okay
1: card to gba un un lowo to fe fi wo se
0: okay
1: o wa wo se o o tun wo se o o ti leto si ka ose
0: ofe ni
1: be
0: okay
1: ose yi a ma funyan ni asiri n to pamo e pe ngba ti mo pe ni gbe mi debe le kan ko yi awon eyan gbe mi debe ti mo so ni pe asiri n to ti pamo
0: to pamo
1: ti won de mo bi kan yo gbe ode be ni ori
0: o tu yo tu gegede
1: to ba ti wa ri o pada ri ara re aso wo lo ba lara re ngba to ri ara re loju ala ipo wo lo ti ba ara re ibo lo nlo kini won fun oje kini won ni ko se ki lo le fi tura re le ta lo mu debe o ri yin ofe niyan
0: ogbon eyan le si fun
1: ogbon eyan ni o
0: ogbon eyan le ma fun
1: ogbon eyan ni bo ba ti wa npe ni isin kan ma gba number
0: number wo ni won ma pe si
1: to ba tin a fun number ni to ba tin pe number meji na ni
0: okay
1: bo ba ti wa npe bayi to ba tin gba number direct o ma fun number 1 number 2 dibi ogba in ni 31
0: mhm
1: to ba ti wa pe to ba pada pe to wa ni number ti pe ti pe na nu
0: okay
1: ati gba ta fe gba wole
0: okay
1: o si mo pe yin ta fe gba lo lo se
0: mhm
1: ti o si gba
0: mhm
1: o la la ro ta re ni sa o mo bi won di omo ni elomi won di mo ibi ga gitola
0: mhm
1: agigi akintola to pe o le fun pa
0: o di aye o din di eniyan
1: e wo wa lantakun e ri pe ani ko lagbara laye
0: be ni
1: ti won ba de eyan monu re lo

0: la o koja opo to fin de malu
1: ka biisi olohun
0: aye oni mu o
1: ami olohun
0: number mi 07 0 9 9 30 09 0 7 5 6 8 8 1 6 8 09 0 7 5 6 8 8 1 6 8 ni lu bada ti e ba ti woko iwo rodu ni o muslim le tin bo olodun so go ni o gbogbo lu te ba tin bo e bo le nwo rodu aya fe yin te ba nbo losun so ba je pe nu bada lo tin bo bo le ni wo rodu woko adigba yi bo le yan na block to ba ti bo le yan na block wa so da titi bi igba to fe woko wo rodu pada bere pe hotel agarawu ile baba wo to tel ibe lo nbo to ba tin bo lati osun abi oruko titi latona to nbo lati kire to ba ti wole bole ni obat to ba ti kuro ni obat
1: obat to wa ni adegba ikonu
0: obat to wa ni adegba yo obat oye
1: okay
0: obat ti di obat oye wa kojo obat bi gba to nlo sona iwo road wa ri obat to we after obat to we ona to ya tele legbe to tin ta diye bere hotel agarawo ile to tele ibe lo nbo
1: ibe gan ni office yin wa
0: ibe la wa
1: bere lati ago melo na won ti be se
0: rola bo ba tete de ni o telo mi ba gba number 30 to wa de ni 6 to je pe ni wo koko de ohun la ko da lo ka to da wa nlo ṣùgbọ́n tèmi ó bẹ̀rẹ̀ ṣe 8 lèmi ó bẹ̀rẹ̀ mọ́ wàá fi tèmi yẹn tẹ̀lé
1: tètè
0: ní
1: àwọn èèyàn ti wà ń bẹ̀ bí
0: i aláwọ̀ tó ń wá láti gbó ọ̀rà láti èkó láti ìjẹ̀bú láti ìbàdàn láti abẹ́òkúta látọ̀sùn láti wo bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bọ́ ọ bá ṣe tètè dé làá sì dá ọ lóhùn kò jù bẹ́ẹ̀ lọ.
1: ẹ ṣeun aláàjì. oṣù káàdì
2: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.

0: bani jalagu ara bagbo loye lọlọhun fi ran o eni ti gbogbo eyan mo si isoni waya ara baba taju e bi ta ti ma sayewo gbogbo eyan mo n to nse won ta to mo ru itoju ta ma fun yin a ki re fun ta le meji tete ma bo bayi o bawo lo se nse ayo orusun egbe kori to soni ta ma seyo sere sere iso apa iso ese tin fa ni so agaga won mo kori to ni tate kole ma do ni yeye lojo obirin re wa yoju si bagbo loye isoni waya ara iso ilu beje wole si gbogbo ri kiri ki ara iwo na moju to ko to da ogule obirin taiso ba lo ko ti da nkan si lagbara ki nkan alejo o ma se dede abi ka ma woju olohun fere pe yawo bagbo loye isoni waya ara baba kaju e
1: o le pe baba sori number yi 08067958800 bo dada le kan si 08067958800
0: baba loye isoni waya ara lo pe a o ni faiso lu gba
2: mo ki gbogbo bi ti afefe kan ni ba nfe de
3: oruko ile ise wa na ni baba oloye isoni waya ara ti gbogbo aye a ma pe ni baba kaju e office wa o yi pada a wa ni bi onile aro legbe nepa office lojo lati ona ui lo tin bo wa ni ko to de ojo roundabout nbe lo nile aro wa a wa legbe nepa office o wa lo nile aro nbe lo ti ma ri mi kini baba isoni waya ara ma gba ni mo re lati ka wa nile ra pepe ni kini nda wo la mu nu agba re yala isan lo nde wo ni ati bere ati rin o ti disoro fun wo boya wo te wa leri bed ati nero dide ati ko fo mu nkan ko to dide gbogbo yi keyi yo ti nda la mu lagbara yala ati bere mu nkan ti dinera fun wo ati nero ati buso keni si buso keji o ti dinera fun wo boya wo te rin wo ku wo ku o n te goloba goloba bi ba to te ti jabo lese ti iwo ti e ni mo paja paja lowo paja pa lese e wa se ayewo boya ofa lo ti e wole si wo lara ti wo mo orisirisi ofa lo wa a ni ofa asakatu a si ni ofa ade a si ni ofa baba a si ni ofa oje
4: ofa arukana ede wa ton ma gbe ni kaakiri
3: ti ofa baba abofa asakatu to ba wole si yen loju asiri ti mo ri gba ni lo me lodo awon ilu ya ya mi ni lo me agbole won won pe ni koju omole iya ya mi ta so o ti le

0: 08067958800 Baya koro de je ni ke nda ola mu boya bi o ba ti wa tan lo ma yan ara ni pe iyen fi atapara be la ro si ma yun e
1: boya wo ti e je ni to e bo ti wole oko o ti le loro mewa o ti ju be lo te pe yala ti wa ba ti fe ni nkan osun re ara ile otun ara ile osun won ti mo pe nkan ti fe de si yala gbaja niyan nkan ti odo ti e bo se nlejo to ba ri 28 losun o ri 22 ni osun ti bo gbugbo awon oru kan bayi a ma si dinna te yen fi ri ere igbeyawo yala boya pe wo ti e ri kini kan nunu e bo se yin sotun ni isosin gbugbo ru awon kan bayi ko da to yala boya o ti e je lomo okunrin da ko se kan sun lo laarin seju kan si keji wo ti da to we le e ngba ti o ba je ko lolufe re o gbadun re bawo ni wa na ti fe gbadun ara re
0: jedi jedi ni telomi
1: elomi de ni yi omi lobologbo to wa la ara omo okun to ye ko sanfani to ye ko domo elomi o le domo o ma ni ko e ko seyin be bi telomi o ti e ti san tabi ko won ti e jisa kesi pe nkan omo okunrin re o kere joju ori e lo o da bi keyan ore re 15 naira keyan wa tun di gege be lori iwo omo to ti le logoji odun yala boya won ti e ma nse eyo bo si se eyo sele sere abi keyan ma sekun si onu ara tabi ko ma seyo ni emeta emefa won ma to ije ode okun ni kojumo to mo
0: ogbe enu ni telomi aero osun dede ni telomi
1: gbo awon oru kan bayi a ma fa ilera si eyan lagwa ara te pe yin o fi ni salafa bo se ko se olohun ni jofa aye o ba wa o fa le wole telomi lara te pe apa kan se kini da sele le ati wa soro eniyan yo dinira ni la ma bi pare opo etegbe e ma je ka bora pa e si ma je abora won mole bo ba ti ba kaadi wa pelu owo perete a se ayo yin lati mo bi ti nkan yen lugos lagwa ara yin
0: to ba fe ri emi baba oloye iseni wa yara gbugba aye a ma pe ni baba kaju e a wa ni bi onile aro legbe nepa office lojo lati ona ui lo tin bo wa ni ko to de ojo roundabout nbe lo nile aro wa a wa legbe nepa office o wa lo nile aro nbe lo ti ma ri mi o le pe ero banisoro mi 08067958800 08067958800
1: a ese o kere o tobi ko ni fara nsi gbe
2: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.

ga o yato akani o omo ni le oye ikwo ni po ni were uyo kare layo gbo mo se oni kubelo ni si se ma se lo olorun oba mi o si ma fun o se ele oya akani ara jire ye ele oya ma mo so ye tan kin ko soru iji olele ti mo

de babato bi olohun alogbo me kunimba ele oye idilege mi yoyo bi efa ele oye omo mo so ye tan kin to soru idi olele ti mo muru ekun lowo gangana oku opolo opolo na oni daru lagbaro lodun mo re oba oku opolo ku omo se ilaye alawura bi olohun oni je ko ku ma loju opolo na oni ku lagbaro lodun mo re oba isoye ko ma so ani ye gidi ni nitori wipe bi agogi e lo ba pon papigbi ani mo ro ti oro ana e fi fi fe ki mo ri wo pe mo mi a ri olodun mo re koni kola ko gba gbe elewo ojo iro ko gba gbe apara ido wu to gba gbe keran ma ran leti oso isoye agbarojo ko ma gbere pade re ni ori akan ni olohun oni je ko ku ma lowo Olugbenga oyato lori radio na ni olori ire omo Benga oyato akani o ele oye igilege mi oke meni logun ni nbe ni gbati ile baba to bi olomo meni aburobo eni agbebo eni akulebo eni to ku loye ti jade ati gbegbele ran gbeti ile oloye so murumule ran ile oloye ele oye ni o omo so ye tan kin to soru iji olele ti mo muru ekun lowo gbangan jonjo ori wipe alogbo ni o mekun ni ba alogbo ba ran lobi loja baba yi tare fiti oloko fun elemu elemu dunu olobi so olobi ma so mo oni bi owo wa gba lowo pa lo iji olele o

0: gbogbo eyin ololufe Gbenga Oyato e mo mi kan alaafia ni Gbenga Oyato wa mo ti ran awon messages already se lu loya to n ba kiri ko le da na ni kin loruko Asis Ademola to je amuju erun fun ta leyin oruko timi ni Olumuyiwa Adeyeye ti gbogbo yin mo si ledo apostle apostle yin lori afefe lo nkin yin kaabo bakan na ni ko ba mi to ti wa nle agbara gbogbo wa duro wam wam
1: aki gbogbo eyin ololufe to ba mi to edo le lori ofe lati gbo wa fun ti asale yi ile mi le wa ona ni na wa o atujo gbadun ara dada ade osun oluwa kayode loruko mi ni vision ina ni o oko yawe

oko awon mo iwe boyfriend eni ta won fe ngba na ti ife ra won sile a lo mo nipa ogun yi a lo si mo nipa ile ijosin ta won lo yi ani ko da won mo nipa iranse olorun ta n soro yi ani igba ti olorun wa gbe sise ede eni bi ti oko awon wa lohun eje mo ri fast yan so ko won nibi to wa lohun oni awon na wa gba vision ni to so fun wi pe ile ijosin ti yawo yin lo yi e tete mu kuro nbe o te ba nilo re laaye oko awon wa wa ilu bi ta won wa oluwa bere lo wa won pe nkan na so wi pe nkan won ri le won bere lo wa pe se ko si wa nla so ni problem pelu bi ton oni awon wa force ati je won fun bo sa di nkan ti awon nilo ati kuro nilo yi tawon fi lo ko ba eni tawon fe nigba na lohun fast forward si waju an fe ra awon mejeje an di loko laya so wi pe awon mo ipe awon ti fera ku ko to di wi pe awon tele oko won lo te mo wi pe oro osun se bi oro laarin won na awon lo ogunrin ara won ko to di pe boya awon fera won pe awon yo ti de o o ya ja lo dana ja yo ju sawon eyan re o wa loyun ṣugbọn ọrọ yi o nṣe ti awọn le ba oko awọn so alawọn ṣe ọrọ iloku oro okuku sẹni to mọ lẹyin ọmọ yi to jẹ ọmọ alakọkọ o ni awọn tun wa bi ọmọ bi mẹta mi fun oko wọn ni ṣugbọn lọkan awọn awọn ọmọ ipalakọkọ yi kii ṣe oko wọn lo ni iranṣẹ ọlọrun igba naa ọlọrun lo ni o fẹ́ràn ọmọ yìí gan gẹ́gẹ́ bí ọmọ alákọ̀ọ́kọ́ ó ní gbogbo àwọn ọmọ àwọn ló fẹ́ràn o ṣùgbọ́n ìmọ̀ pé special ìfẹ́ kan máa ń bẹ fọmọ alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n máa ní gbogbo ìgbà tí ọkọ àwọn bá ti ń bọ́mọ yìí ṣe rí pé ẹ̀rí ọkàn kìíní ó máa ń pinch àwọn pé ẹ̀rí ọkàn kìí jáwọn.

ti wa dagba ne bo ti pe 16 years o ti lawon aburo leyin dada olowa di onjo kan pe eri okan yen o so fa won pe o da n to ba fe sele ni ku sele sugbon kini yi awon o le hu di emu awon nilo ati so foko awon to si darin oru awon ji oko won awon wa ran won leti mun to sele ngba na lohun ala won se je kokon won wi pe mun to sele ngba yen lo di oyun oyun yen la won fi mi first born itumo e ni pe oko awon ko lo ni omo alakoko mu tubo yen se olohun gba na ni tori ko seni ti o gboro oro bayi ti mi o ni baje ala won mo ipo sugbon o te awon lorun ki awon clear conscience awon ju ki okun awon ma dunu lori n ti se ti e ka mo fa oro yin gun oni lati gba yen lokun awon ti change lo change sawon o change sawon mo mani sugbon kini kan ni yo on take your responsibilities yo ina mo mo nile eko o o si fa won lo nje ani sugbon gbogbo to ba je personal ti tawon gangan boya mo fe serun ni abi mo fe lo bi kan mo nilo owo abi mo nilo owo lati se nkan kan ni ani ko ni yasi ani ko se da won loko

won ni awon mo awon ti dagba pe eleyi ti yo je to kere ju to je kekere gan pe o ti fe wo only to voice as one eleyi ti nko se ti wa nbe eleyi to wa ni ile eko giga ti wa nbe mama e wa ni gbogbo e ti su awon ni ile e ti su awon pe ko tawon ba ji laaro ngba mi pe o mo ndabi igba ti eyan ba wa lewon ni ani kan yo kan tawon nbo to wa lemi awon to je ero okan awon bayi bayi ni pe awon fe fin le sile

0: mental health wa se pataki. Eje agba oro asiri ni lati le. Abi Infinity amara won le gba mama yi.
1: Awon ko no lati to BS so pe LT o se pataki.
0: Beni
1: because nigba ti alafia to ba wa ni agbara ni ma mo pe nkan tutun kan lati se lele amo ju gbogbo lo emi o le gba ni mo ro pe ki won ko ninu ile yen ni won gba ti o ba ti si ti won ba ti ni financial means lati kita fun ara won se mo pe lati le gba ti won ti pa won osise o ndiva fun pe a je pe en ti won pe loko won yi o totan lati gbe bukata won ati awon omo lai se pe idiwo kankan wa so bo se wa ri bayi mi o ba wo pe ki won ma fi suru since won ti so lokan won jade fun o sese kokan won ti fuye lo ti to gege bi eleran ara a fun won ni attitude to je pe a fe ju emi won lo amo ki won kuro ninu ile ohun ko ni solution so nigba ti won ba ti se awon na ti ma mo pe in to ba teyin eyo awon la won fa amo ki won ma farada to ba ye o sese ki arakunrin yen ko yi okan won pada pe ti ko ba so awon okuku na igba to so la won okan ti o nsele o possible ki nkan pada ya to amo ki won ma kuro ninu ile yen
0: eyin eyan wa lati le ja bon wa sire mi number te pe 09123708675 te ba wa fe pe wa lati le okere eyin fun oro sire mi ni eda kun ati kuro lori ti mama yi o ati kuro nbe lati le okere eyin o pe si +234814249106 eyin te n pe lori phone bayi e mo pe lori ti mama yi mo te ba ti n ba ti gbe ti mo ri pe ti mama yi ni e mo binu a ni le tesiwaju lori e se mo pe ko ni da ka mo da won eyan wa lagara e se te n gbo ba mi to hello
2: e ku eto
0: e kale baba
2: oloye salami lati papo ile
0: eh ni daruko yin te ba ti pe fun oro asire e ma daruko yin e ma jamu bi tan ti te tin pe wa n te so ta won yin o fi mo fura pe abeyin ni abeyin ko e mo so koda agbegbe ti oro ti sele e mo so foro asiri ke lo bi ti oro asiri wa kan won eyan si gba yin lamoran n te se le lori ni hello
2: hello atoku
0: hello e ka le sa
2: mo ni gbolo meji lati so ni
0: se lori oro ti mama yin
2: rara o mo ti wa fe so ni pe silent kissing ni wa aye fi eto yin se re nti wa
0: yes ma
2: se so gbolo meji ni sin
0: beni
2: ìṣẹ̀dá mi sì ń ṣàdúrà fún un gbogbo ẹyin tẹ wà nù kó lóhùn gbogbo ń tàgbàdà sí aburú bá rí ọsọ rẹ dà káàmà náà bí tẹ wà gbẹngà ó yàtọ̀ náà wọn rọ aga bá fojúsùn tí a náà dọgba ní ọsẹ ní lọlẹ kí n gbóló méjì náà ẹni gbogbo tí ó bá ti tọwọ́ bọ àlàáfíà ara wa ká má ṣe atọ́kùn ẹ ní má padà sí aburú
0: ẹ
2: fẹ́ lómi láàyè
0: ẹ̀kọ́ ètò ẹ̀ṣin gan sa

0: Baba se ti iya won ba wa beyin seyin o je ko tan
1: ti iya won ba wa be ni ki se ni bo ye ki iya won wa be awon egbon mi kan le dan lojo ni won e gan lo je ko wa se I'm sorry fun ko be won ko san fori jin o so ba be ni ko ba gba se ni o ni mo lo ninu
2: sugbon mama o se ti lati wa bebe
1: lewi
2: mo ni mama gan o se tan lati wa bebe
1: o
2: ti se tan lati wa bebe rara o da sa e ja se bayi e ja meta laye lati gba yin lamoro
1: o
2: ti ma so ni lori yes sir
1: o ma do
2: ami